0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you fi lava te fa ta lo fa ti asa mo ni tu na ta lo fa lava ma lo se fo mu ya. U si mai lo fa fo ngai telefoni o le solo lu si fo fa o ke to pa lo fa lo si fo no ale lima to le ta si pi ai i au te roa. Pemele ta ita New Zealand first e fi o ngava vasa ma na yo Winston Peters. Lo ia fa moe moe o le atua ilo reina le fa asaina le atunu o tonga fitinga fa aliliwina conversion therapy. Is fa talanoanga ma le family first na sa unuai wa awasa maana ia Peters o le atua wina ele New Zealand first le tu la fono fa inga fa aliliu ba ana iai le pale mene ina ua pasia le luafe ma le luas fululua. O le tu la fono le fa asaina o fa inga fa aliliwina e fa asai ngai o inga fa moe moeina. Intentional actions, masuia pe tau fiele fa asina manga fa afeusiwa inga, suppress sexual orientation, fa asina manga le itupa, gender expression, o lo vala awai Winston Peters, mo se ilo ilonga ato le tu la fono, e fa iti itiale fefefe ma popolenga o tupulanga talavou ile lumanai. Fa mele taita o le Labour Party ya Chris Hipkins, ele o le teimele nei mo le fa iti itio la fonga, ma wa ioe le toi faa tūlanga o tūsi o le filfilinga o le whainga sao lea. O te te e Hipkins i le tangi a le national le faa pea o le leipa o lo tu wa ia i aita alafu a le atunu. Wa mau e su esu enga fau e toi toi lava e toi ono ma le toi sifolo tangata Pasifika ino nofo i a inga i le lava mea ai. Ai fai mei tangata whainga ruenga pito iluma, frontline workers, o le faa fita auri tau tope, ma le fefefe i faa masinonga, e faa inga tai mo a inga o naole atu mo se fiso swani. Me mele pole silo New Zealand Food Network ya Gavin Findling, o au au nangalo iai nei, e le o atu i tangata o mai mana umia le fiso swani. Ma wavala au mo le faa wa wina le fiso swani tau tope le malo, mo faa la tonga lango lango pito iluma mo mea tau mafa, ai maise ai le tau faa so swaina o tope a inga. Wa tue te tala alo ian malai wa alele o maote i Samoa, talo ntapunia malanga masani ili lua sifulma untupu tau tanga ili lua afi.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alala mare hawai ki pe malo le reta o tope ko o flipo modulal mo ngongo a ho pure lulu ko ni ho ful ma fa o ga topa wa fe wa no. O ga ye ki tai pa u ia a e pure ko ye ki ta fak fo pa anga e ka ta simplicity ko shamobil igua e nga hi palo mesi fe ka wa ki pe mo nga ta fak fo pa anga o tu mai he ka me mi pa ko e o na o feinga fili fale area. Lolotonga ai na umalanga i koe a e nau kaveinga ke whiri ka kaia ki nau tolu o ngau tuku mai hanga i palo mesi whakapaanga. Koe ne hoha a pe oku mahino ki kau te whiri whare alea koe ni ai lawa koe ke liriu vave ai fotutu ai aho moe fonua. Na e tuku mai e wha i national ia a e nau fotutu whakapaanga ki fonuani. Koe konga lahi o e nau palania ki nau tolu ia o whingawe a ki pe moe palani tahipaanga koe a pure anga lolotonga. I hari poti na e tuku mai me he university ko ia o Otago. O ku asiai na e to e tokolahiange e whahinga ko ia na e whakatakoto i whare mahaki. Ko e mahaki ia a wanao maa maa hufanga whakatapu. I kai ko ia pe, ka na e to e tokolahiange foki, aki e peseti e hongofuru maaono i he tau e tolu ko e ki mu a. O a uia ki he toko hiwa mano fituafe i he waafe uanima. Ko e tokolahitaha ia ki nautoru, ko e kakai matuotua, pea moelonga i whanau ke i iki. Ko e whamatala na e tuku mai me i he kulupo ngā ue ko ia ki he mafu pe moe halanga mānawa. O nau whapapau i mai, o ku whiunga moe paanga e tahataha po i nima piliona. Ai paanga ko ia, o ku whakamore e he tau ko e uhi ko e whakotua ko e ni. Ko e tauto e ko ia me he kulupuni. Ko e kore ki he pureanga, ke ne toi whapaanga mai mua ke toi lahiange. O kamata e he wafe ua fitu, ko hi ke malui ai longa i whanau ko e o e fonuani, he ko ki nau tolu ai kahau o e fonua. I he save ana e tuku mai me i he taha ngai kulupu whatatolo, o pe he aiko e taha i he tolu kotoa pē o e kakai pasiki ia, o nau whi kuki mo e masiva whapaanga, pe mo e tono no wha mea toko ni. Ko e savea ko e nina e kawatu ki ai hangahi api e tolu afe i Nusilani, ko e waha taimi ko e na whakahoko ai, ko si ulai ki a kosi wa afe wa ano, pe ko e whapaanga mo e komisoni ko ia e networka o e mea kai i Nusila. Ko ki nau tolu ko e, o nau tānaki, tauhi, pe a tufa ai ngahi mea tokoni i kofkofu la lahi, o tufa ki ngahi kautaha ngā oe ofa, o nau ngā oe mo tauhi ki kakai masiva i he fonuan, ko ngahi kulupu e ono noa. Na e pehe e ulu i potu ngā oe ko ia ai Vinis, pe ko vā ngā oe ni ku i tonga ko e, visi sio Paulo, ko e fefine ko Telfina Soti, na ne pehe ia, ko ngahi pore la lahi, o ku fetaulaki mo e ngahi whamili pasiki, ko e whare no whanga, hanga ue ke mau mea ha mo ui, pe mo e mea toko ni whaka aho. O ku mamahi e taha, o e kaupure motua ko ia, o e sivi anga lolo ko ia i Marsden Point, i he fo i area pau lolo ko e na whakahoko e Amerika pe

usia. Ko e tufunga eni a Trump pe ana ane to'o a e whakataputapu i goia o Lucia ka e lawa o whakatau penisini ki ngahi maketi whakamaman lahi o whafuafua a hono lahi ki he toni e 4.8 miliona ti solo ki ngahi mahina koe ni kahoko. Na e pehe e David Keat o to lalo a e lahi koia o e lolo koe ni i he whakatau atu ki he fiema o whamaman lahi. I ngahi feitu la lahia o to tongi e kau whauri mea lere ia awarisi koe paanga e tolu poe ni ua wha ki he rita o e ti solo. O ku whatatari e paremia ofisi ki a taha o ene kau minista kapineti, feo kaua ki eni mua fo i vitio o wikai koha vitio lelei na e asia i e Facebook koia a minista koe ni. E flaite ku osi na e asi e Facebook a e fo i kripi whare ria hu whare whatapu i e pesi koia a si Romi Turanga ka koe whare i whalao. Na e pea i e rambukaia tene oange pea whainga maari ke toko taha ke whai ha ne whamatala mo malui a hono hingoa. Koe keisi a keni hono ua o e mea peheni ku hoko i e Facebook a e fisipe. Na uraki hoko atu ki mua atu ha taha kapineti ko e fifine ko Linda Taboya e wafe ua faa ia. Pena iku o more ai a hono lakanga ko ia mono tuunga i whare area. Sipoti, ku otu kumai ha whamatala me a kapul ko ia a mamani o pehe ku oange ha whainga maari o ha amoa ke kei kawa tupe ki ngai fi auhi whawhitu mo whakawaha apureanga. Na e pehe e whafufonga me lakapi Samoa o una o whakaongongo pe foki ki he tutuuni mo wakai ki he laka atu ko ia ai lakapi ha amoa. O ku whakaata mai foki e ha amoa ia ke whai ha ngai whotutu pe nao kei kawa tupe ki ngai fi auhi lolotonga ko e o ku kei whai ai area pe mo e tālanga e au nao ka hau. Ko e ngatanga bea e ngongo ku o koko mai maki mutole a hauia ko ini ko e whamanato atupe ki a whalahi o ngā hi o ngongo e lawa ke o atuia i he pie men tonga tai mi ono ki he fitu a e fiafi. I kai ko ia pe ka uke e foki pe mo e tau polo kalama rea whatonga ka mata mai e John Pulu i he tolu e fiafi o au atu ki he ono pe a lere i atu e linta apasi o au ki he hongful maua pe toki whaka kato mai e maka o tonga rewa a ki a ngā hi fas manakoa mo a ngā hi tālanga maari e. Ko au flipo motulalo mo e tau ongo ongo tua whaat. 531 PI.

0: to PM in Tonga with John Poole.
1: Fa to loa to hoe ki pe mo e kakai fo noa ko e tau polo kalama PM en tonga ni malo mo e tau mao e fia fini. It's now 3:30 and I'm delighted to welcome our first guests live actually here in the studio. Fia fia pito ke tau kau whataha pe mo fai whikau i falameteisi pe pefo ki pe mo e tau taha koe ni to koni mai ke tau ngau e o e fia fini ui he niai asoane fine tori nimo. Malo e tau lava, tai tai fia fia ki mua he hoane.
2: Malo o pito. Malo de ono.
1: Tai fe fe ki mo pe malo mo si toko ni mai ki he tau ngawe. Ka taki pe mo e fai fe kaua i falame ke ke toi omi pe mo hato ki i a pui pui tua fe kaua ki koe ni pe mo e foki hao ki api o come home safe koe ngawe fo koe ni u fe kaua ki ni pe mo e tui koe ni ai sa ke ti fra hao mo ui e.
2: Koe e. Koe e. Pa malo e tu John boko gore pike hu fara e ngai tala fra tapu o so o muaki hao faki e. E he whama whalareani, e a kaya tā pēkia te ki mauan, ke he whahokota e pōtala noa mahu inga, o ku matu unga e tau whataha mai he whiawhini. Ko e porokalama ni whoki, ko e come home safely, pe ko e whoki mo ui mai ki api, pe ko e whoki hao, haoa mai pe ki api. E a, o koe mea ongo, a e whenga ke tau he whamiri, mo tokonia e family mo fenge fakalakala ka family mo mau mea tokon mo irere e family ka koe ui koe lahe mo ui kumore e ngahi aho ko ne alu koe whakatoka ngai ka ki tau tolu ko hako e tau ngau e kufai ke malu i aki aki nau tolu o ku nau folau atu i hoseni koe ofa he family kai kai ke toi foki mo ui mai koe ke tau loto ke toi hoko ngahi ki whatamaki ko ia o ku wongo pe a kafo o ku kafo aia mo ia tō lahi e ko ia e whiwhia lahi John Pulu e he whainga Māori o makau mai mo sosaia whinatori nimo e whia whini
1: Mahalo Mahalo pito si toko ni mai ki he a tau ngāwe pe a taitari whiwhia ki moua i he tau polo kalama ka takpe mua ke taki hanga mua ki he ngahi a taimi koe ni o kuki mā whana e ea kua ai ni nau whenga ke nau alu ki he ngahi matātahi ki o se ni koe ngahi taimi au e tau mātā upe mo ki whakamokomoko ka kui ai pe whakatokanga i he ngahi aho ni e whaifikau e
2: iyo mwini au pito ula ki pe whaofa e aia tau aula tukeni ke taimi ku manako anke o ki o se ni tau tau tau fitu ke ahu wahiwa o katopa koe leipa holiday leipa long weekend e a koe mea ku whaike ai tokanga ura ki ku hoko e tui a e saketi whakauf mo ui koe tu utu uni pe ku hoko e koe lao pe tau tokanga ki ai e tai nim pe a koe whakatawange pe e hoko in koe ulunganga lerei ke tauanga ki ai koe te upe ke alki o sen ku osmau mo saket fraf mo ui ka ki ngata pe he saketi ka kaore re ia kita o ku feunga ia mo kita pe a tene hanga o ave kita ia waha i taimi lolo ka ia me hoko i osen
1: Malo, pito pia kui heni foki a sosaia, a kene ki wahe mai, whikau aki ta mue. Mea ne ausia

0: so sa e mono family, so sa e malo e tama e fia fini.
1: Malo bito, so ne tau to e au si ai fefa kologan. Pepe e ki e hongawe, mai fa malo he ni ki e fefikau e ta familili, e tau longau, fefikau utis. Tau si e mai ai fefa kologan mono ngahi fatongi. Ua e fifia lahi e mutua ni kaunga kau mai i he kore nei fai mu fuka u fuka u mege teo ke lawa mai o na maua ha vai vai lei ma tuunga kresi o ke kaha ue ngai family mu ka mea toka bibu ki tau fola ua maupe maupe maupe oika i hoko hafaka tamaki ngai aho ni foki u lahi ngai paropere ma o maga tuunga me i he yo kitahi pa tau ilo kotoa pe tau ma ma ma nga mo pe fo ka tau tonga ko si yo la va tu pe kita
0: ko ya
1: ko ma mi ma nga mo i pa ko nge ko fa tala no a ko ni ai fa fi kau ai ma fa tu ki tu ki yo to e fa i mai ai safety pe ko life jacket ko ni ke ma tu nga me ai a te to fo ki mo i ki api o mga tuunga e whakatara noa e fia whakoni. Kai whakwha gatsun, ka pwamti hamu e tuan kei.
0: Ko hia. Whewhe mai ho o ki paupo mai ta whakoea o e mahu inga o e tui koe ne sa ke ti whakahafu mo ui.
1: Ngo, mara obinson. Tai mea mahu inga ki whakatara noa ki ai. Ngā hi koe, koe mea mahu inga au pito au pito bia tālu pe me he tau alwha o o mai ke whono amuri koni, kai mate ke whoi rea koni a safety, hono o mai he kaupa pārangi maa ki tau tolo. Ka ku, tae mea ke whae tōngai mo whatara no, keni he unofo mau pe kau tōngai a ihe ngahi, hona o ngahi whahi ngā mooni whakatonga. Ake e uhinga koni whai ake pea e tau kei, nau safety ake pea tau kei whakatonga, o mai pe mei tōngā o mai ki heni. Pea alu aki pe e fo i tau kei whakatonga ko ia o o moia ki tahi. Hei e mau ko a agu o kui kai ke ia hawa ka ia e hala he safety i tahi. He alu koe ki tahi. Ka kondo kehe kehe nau i o ki he lao ka koe ke nau ngawe i he lao. Ano ngawe i le koe lao. Nau i o ke lao ka kondo fai ke kehe nupi heni. Nau i o ke lao pa mai lewa e safety pe ta ufanga fa tapu o mai atu ku i loto waka pe ha mai rewa ma to lu ya ko ni o kitahi o vai vai fu nga fare mo ko nga ki muhe mi sini pe no fo malo safety ai waka ai me ko ni toka me ke ka papa la ni ke te iu si ma pe ke te toka nga ma pe safety ki mu apati alu da fa no ma pe time lai va lu ta ni family pa fi pa la ha fo pa la ni to fa no ma to ma ne o ta mai ko ai pe ni na heka ki waf ke waka mo a safety ani na to pe ko ki life jacket ko ni ne un kita mai ki mo na wa pe ko ne no fo pe ko life jacket i he o algo mo he ta mo ta e to ki vete pe na ki life jacket ko ya he tu ho na vai wa fu he fo ki mai ko ta to lu ya to nga ta wa mai na pe alo pe ho ta fa nga ta nga ta alo fa ta nga ba ko fa nga mo i fa tonga ko pe ti rava pe a fa fa nga me ko ya ba ku tu fa ho lo mai a o pia ki ha ona
0: ko ya
1: pe ko me fu fu ya wa ya lao fu la hi a fa ta ma ki ho ko yo se ni o ka ya u le mai e fa mi ka ya u le mai fa mi ka ma tu nga pe e ku la mai fa tonga ya ya lao na u yo ki ai ka ko no ke ke ko ka ke na u lo to ke ai ki tui ma tu nga e ko e ai ai ai vai vai ko e fa fini e wo mona nga lo me ko ya e ko tu nga e ko e me ko e to e mai e ko la ko te fushi ke to ma lu nga nge nga ke te mana tu ma pe tai mi ko ko to pe e ku te ta no fa ta he me ko ni o ku ka ta mu ka un aki ma to lu ko e mama ta paka e sai nga ma to lu ke nga lo ha ha me aia i api. Fika wak me o ki tahi. Ngalo ki mila mouneta. La ki fo i akau. E sai ke ngalo ia. Koe fo i sika re tipu fo i tapaka. He kai to ia ha taha mama tapaka. He tai mi alu ki tahi. Koe hufanga fa tapu. Pako ku hume fata to o mai ko i fata na ko ni. Ke hange pe kono. Ke te ofa ko he te fo i sika re tipu. Tau pe me te ofa te. He te ki life sa ke tipu e te ki safety ko ia. He tai mi koto koto api. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. time de malae wai mo safety piko te gila sacket ko ni fai fa vuko chon malo
0: malo pito e so saia e fai fika ko ha nai ho va kai ke va va ko ni ku a so saia
2: fo malo la ka so saia la bito e mo ui ku ne fra hau fi me yo sen pe ma fa fa no mo bene ta no e ko ma to ta to ka na mon pe e ko ni oksio tonu pe e ko ta to ka na pe ku fra me apango ia so saia pe ne ha o mai ta la no ko en ko ha ku ta ta to ka na e pe ho ko ko fa nga ta pe ke ta ta la no e ta to ka na ka ta ta la ta to ia ko no a ho pe hangi ku ta ka lo ta to mejo tau fatongia kana to nu ke tau no fo he fatongia fefe nai ka pauna e tu e sa ke ti fefe nai ka pauna e tokanga he tai mi hala e alu fefe nai ka pauna e fanongo ki he tokoni atu ai ni ihi ku fa boto boto ange fege ne tari e u pou pou le rei ma tei mou hoko e fai ngata pe a afere vai talanoa e mako no aho pe ya o kui kai ke ma ko ngo fui tana no ke he ia i ua ko me ko tokanga au ki ai na umare ia hene vahe vahe mai ki au ai pe ke tala noa e tai tokanga ke mahinu ke tau wako me ia e pe a tuku pe ai me ai ai tai haa mai ke tai haa mai ka ua te tau wafe ki tala noa e ka si si e tala noa ke he mea utonu ke fai pa ko ufie fia ai he ko ilo pe lahi e mo ui o seni ku tokoni a sosai a fine tori o fra hau fi mai gina o tori ku ui ko e tai tokanga
0: ku fe fe nai ho ta no mo ni hiko ia e sosai a what are they telling you he taimi ko ni uku was it ko e whangata ia ke mauha nau sa kiti is it access ko e mea wha pa anga pe ko e
1: lahi kawa mito ia chone ngai fai mau ingai pero kwa go pe ko ko pore pore ko dio ko ta ke he pe ko ika ka mo ago he to ta an ta to ka ngai ta ko hi nga pe ai ki pe e fa nga ta ke fa ka to nga ko yo mai ko mi to nga pa ko wa pe ta mi muy muy pe he umia ko ya ko tu ponga ya lo e gutara no a ke wa ke fi tu fa su fa muy ko ni ko no to ke wa ke ai ta no mai me ko hi nga ko e am ka to nga ko e o ika ke te to ka nga ke te safety pe fa ki la sha ke te ko ni ange pe fa ta no a ke mu o ku o si i ai pe ya una u i o ki la o ka ka ke na u nga we e la o a ke hi nga ko ni I o ke o mai lai saketi, pia mai lai saketi a tuku i loto waka, kai vahe vahe mautolu ia i mui he misi ni, fai konga koea mo olunga, kai nofo malo i lai saketi a. Pia koe taimpe koe hoko e koe palo parema, fai ngata ke te whenga ke te lai saketi, he ku puna i muu kofi ngai ke te whenga mo ui. Pia kufi hi ia i loto he ki mea koe utuku anga lai saketi, ka mo muvete mautolu i meimu. Se koe taimpe koe fai ngata e koe, ke te whekumi ki lai saketi, he taimpe hoko mai koe whakatamaki mu fai ngata. Pako utoa mai ene e wakalalo tonga na walu muna, walu kitai, mwe kufanao. Utoa mai pege whakakau mai ke whakamaramori mitsani, utoa mai whakakau mai e... Ke ono whakamoni iko e kai koe ke te tokanga ke te safety. Ma walu koe kitai, nai alu pehe pungpongi fusai pehe tahi. Ka koe whakange koe lau koe ke tau pure ta toki natura. Alu pe mato hua pungpongi sai, aiko mahalo koe hafe pe mahalo e heivaya. Ko mafuri mai matangi o tu wange me fitu kovi apito apito ya e kone tupe matangi me kwa vile to alu kawa kai ke fitu ya kako ma osi ya pe ako shia fwa iwaka peo ae kwa kwa kape mo iwaka lalatonga ma u faipe faka keke ta u faka keke koe fushi koe ika pe kushi watu ko aaku koe ke waka ae koe shishi itahai koe ki ta uono ka unau toko ono tokono la lo tonga na to tokono tonga ma to le ko be mu ki fa na o sa to ko ga ta la saket me mi kai fa pe fo ke ai ta fa ke ke pe o lu he lo to ka pe pe u se fi pe me ko to ai pe ku la ha minute e ni ma mi e mo ta fa ke ke u fo mi mai he ta ma si ke si o ki mu ke va ka ko ke ha ta ha ya he va ka ko si pu ri va ka ya life jacket iko nei he loto waka fihia he waka alu waka e moi ha ko fai pagilalo kate te pe ai ka ta me to kono ko ni ka si si ta ka ta no ka to ko ko ki ta ta uno pa no fenga mai ka ta mo ki ka ka umai pa ko ta ngi ta si wi ka na to piki he mai taula o si si lo ka fu mai taula la he te te ko mai la lo piki he mo ki ta mo si ka to ka ma fenga to ma fenga to ko ia fenga mari pe ai ku na fenga to ko ia ka ja ta la sa keti pe ko ki safety fenga to na fenga ke au ka to ki ku wa ka ko pe o o o o pe ki ko na fenga mari pe ku ma heni pe ya moto ai pe mo ki ha ta ta pe lo ke ga me ki ta si ta wono ka moto ai va wo fu ba ko ga fu si no ma ke te o no fu ke pa ni ai ta ta pe ta ga fu to ko wa fi fini o to to ta ga ta mo ki ta si ai ha ne o no fa ta la ku me wo no to ta hu ai he ki wa ka o fai pe he ka ko ngai fo ko me ta no ke i kai ko ke ma hoinga ia i he safety to ko life shark di ko tam ko hoko ko fai nga ta pa te u ia tu kita ki ai ma ma he ia bia kita ia ve pa te tang ni ta no se ke ki ka pa lan ke ka pa lan ke mo no ki family pipi ki pe ko me wa fu to ki vete pe wa fu fo ke ko ta to ni ta ma pipi ki pe me wa fu ko ne i kai pe ke me ai ku to oi tu ate me aku to oi unga ki tau atai na ene me ve aya wa mo fata no tau io ke la ka ko tau nga we i e mautolu ko ni o ki tai ke pipi ki pe ko ya mautolu pe ao mo io se ko ko ke tai mini fushu le la o ya ma a ki mo ke ke alu mo ka mo io ka alu ki tai ko pa ke lo ka ai ki safety gun bo ki la saketi ya ki ta o alu mo io pe ka pa ke tai la saketi to ma va i wa fu ka pu ke ko ni e ala to pe ho fu ko fo
0: fine out doctor ai au tan ko ka fo ko si alo pito so sai si ta na ki ma ko pe ko fa mata na te hange pe te fa ka o wa pe ke ki fa mi ko ni you know it could happen to anyone ka ku la wa pe ke ta ofi ke o hoko ai me ani e fa fi ka we ko ha nai ha o ki to ko ni ta fa ki ko ya ki he ki na to ko ni wa na wa ka pe mo na to pe ko ni ku na wa mana ko al ko ki ta hi ke to ka nga pe pe mo e ta mi ko ni ku wa ta te fi te ta mi na wa nga ki ko ni nga hi wa ka
2: ko ya hange pe ko to ve inga pro kalaman ko come home safe pe ko e fok mo ui mai ki api foki hao hao mai peki api ko mea pia fai ai foki hao ma foki mo ui ko e te mateu teo ke ai e malu i ki mua kai lawa ke kai aha mea e hoko ku te hiru lawa peo foki mo ui mai ki api ku ta wako ta tou me ngai mea ko tō peo ko si hoko ve a nei kai ke mateu teo ia ke tari e fai ngata a ko nau tolu ko ngau ma teu teu ke tāre pai ngā tāu ngau hao pē. Ko taha mea ko fie fia e tai nemi John, o ku pou pou i au pito a fo i lao. Tike ki u whetalo ke omu a ta, o ku ke whakamu on ko lao re re. This is a good law. Pe a hange koe tokoni whae sosai an finetori, ko e ko to me ta ko wo be me me maru ga ka ko ge nga u e a e to ko ta to e e ho ko tu tu no ni ge ne ha no fa ka lo to la hi ta to mo mo ai ge ma hu inga ma ri e ge o ta wa ta mai mo ta lo to e ko e me a ge tu i o ko ko tu ko ka kai to ma ko ga ya ta mai le re i pe ia ka uhange ko e ko e tau rea tonga ko e la vea pe e taka nofo nga e taka tu ko e tau ta anua fuki en ke tukua e ta e toka nga ka tau tau he e lao ke tau fuki hao fuki mo ui peki api come home safely
0: au pito au pito fa fo fa pito ai ai fika au ia a pe ko e fika amu ia ke inas lele e kakai fonua i he fefini i he ni Aotearoa pe mo tonga e ki foki pe mo e feitu ko toa pe ko e tau kainga he tai miko ndi na wa fonua ngā toa ki o se ni he ko e fima au ke tau hao mo malo pe ko e tahani ngahire soni ko e si o ko e whanau e no molo tolo reva ke nau hoko hoko atu pe he taimi kotoa I he taimi kona unga kerni ae waka kako whamalo atu I he tāna ki whafofa o e whiawhini whamalo na hea tu sosai I vahe vahe mai pako mea lere ni he tāna o tonu mai me toko taha ko o si si o tonu he ngahi a whatamaki kako ne lava toko ni ke whakahauwhia ngahi mo ui pako whamalo atu I he tāna ki mai he e whiawhini e whaifekau ko tui pe mahae to iai pe ta ki polokalama I he kahawa me mai ko tu ko ta hane ngai programa a fa fi fi mo a fa ma fa na mo ni ta wa ta la no ha to no pe po so sa ye ke ongo ki he ta ko to a ngai mi a ko ni ko ne o si a o si a ko ko fa ma lo la hia tu ke ki mo he ta ko ni mai ki ta un awe ya ta ta li le le pe ye ka wa mi mai ke to ho ko ta ta ki po programa te ka wa ki ko ni pe mo e come home safe pe ko e foki how ki api ma lo a pito
2: malo
0: Malo. Oe ki pia mwere kakai whanoa te tau a ki I repasi he, ka tau hoko atu ki he ngahi tu uaki koini. This is Pimen Tonga.
3: Bad climate policies push up the cost of living and drive productive farmland into forestry. Practical environmental action should protect New Zealand jobs, farms and families. The ACT Party will repeal the Zero Carbon Act, reduce the cost of climate policy and rule out any tax on methane. Scrap net zero, cut the carbon tax, Party Vote Act. Authorised by C. Purvis, act.org.nz.
4: You're now listening to PMN Tonga.
3: Bad climate policies push up the cost of living and drive productive farmland into forestry. Practical environmental action should protect New Zealand jobs, farms and families. The ACT Party will repeal the Zero Carbon Act, reduce the cost of climate policy and rule out any tax on methane. Scrap net zero, cut the carbon tax, Party Vote Act. Authorised by C. Purvis, act.org.nz.
5: Whanga maari goni ke o atu aie ki whanonongo koe ni, ki he ngahi timi na e kau he whiauhi koea e Māmaloa Rugby Tournament, kau poupou, kau mamata. Mo whato ngā iange, o ku whainoro ai whiauhi I he tōnaki koe ni tahawhitu o katopā, wāwhi wano, ki he malai akapulu o kalaka. Taimi taha waho ata koe tau kasete e ia, mohono tau I a whika tolu mo e whā, koe timi a Maurisi mo ha te iho. Ko hihi forewa mo vai ni tēna tau I ai hau e whiauhi ki he wafe wano. O whakawhi atu ki mautolu ke mo ulawange o poupou iho mo ngai timi, malo me he mamalo a rugby
6: Promo tournament. Promo eka atumo e ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O watu e whanonongo ni ia ke kau mēmi pa e kulupu. Whakatoka ngā iange. Ko e tau porokalama whakamalo I sino mo whakawhiohi. O whakahoko ia me he Star Hotel tu asila tolu hi waua Great South Road o Tahuhu, Auckland. I ahupule lulu o e wike kotoa pe me taimi hongofulu AM ki he wā PM. Ko e tau aloha te I ke mahina ni e whakahoko ia Aho pule lulu, ua walu o katopa, ua afe ua o no. E iai mo a ngahi pare ki he tau whi auhi disco, ua olos, pia mo aloha lirei taha. Pea koi ai, pea koi ai, wata hawha afe loto maa whana mōni ke kautou reka reka kotoa pe o loto aokalani. Ke mō mea mai ke he tau porokalama whamalo I sino mo whawhiohi, e koho mōi lere I mo ho mōi whiwhia, ko e moto ia We the People. Whapapatu, piriki talanoa.
5: Kore whanga maari koe ni ke o atua e ki whanongonongo koe ni. Nā e toki tāu mai e mau fōi mea kai mei tonga, koe fōi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo e lai pere o kukilo e whā I he tangai. Koe fōi uwhi, koe kau meire, koe lose, kaho kaho, mo e pāholo. Ki hono whakaiki ki telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai. Malo.

Seu ke koe ofa mo oni e pe mo tan polo kalama o e fia fini. Io koe pe menton ai ni koe fe to ngi la ia i nga lu pe pe mo nga lu ia. Ai a foki o ku hoko hoko atu pe e tau nga we i he hoani. O ku tari foki ke tau ki vakai ki tonga eki a ke o meha ki ongo mo me ofisi koe ni ai fa to kanga matangi. Ka i he taim ta tau o ku a kore fo more more mai ai fa fo fo nga ia a me i he a tau polo kalama koe ni nai teu ke hoko e fa tau noa e to ki feinga ke toki hu mai anai ange. Kai tuku mua ke tau ki wakai he ni kia pote mani kaufusi. Kakala ino tonga. This is Pimentonga. Tonga.

0: tae tu naula tu ni kuafi ma tau ngahe ngongo me kolomua ue ringa toni ki a honi maro tae
1: Mano mai lau mali a hoa ki pia malelei a e tonga kotoa pia mo bea mai ki he tau houa o ngongo ko ia i he fiafi pule lulu ko e ni. Uloa ki hange ko e na mo mea ki a ina ka mata mai fok he tangata haa moa ko ata anai a Pacific Justice Movement a ia koe kore pia moe tangi ki he pule angano sila ke fua ki hanga hibisa mahina e tolu ai ka kai pasiki o folau mai ki no sila ni o i kai ke totongi ta te nau foki pe i he ose mahina e tolu. Ko kore ai ki tiki ke nga wha mo oni mai i he tohi kore ko i nima o i tohi tangi ai e wha hua tu ki whale alea i he aho wa ono ko ia o no me ma. Ko me ia o eni ki he toko nima mano nai e ka kai ko nau os wha mo oni mai i he tohi kore te amoe tohi tangi ko ini ke o ati ki e pule a ngā i he aho wa ono o no me ba. Aia, ko se inga ke lava fua ke a visa mahina e tolu ma e kakai pasiki o i kai ke toi totongi ka e tā i pe a e nau visa mahina e tolu i he nau tu uta mai ki inu sila ni. Kai ke he kua whaha e he lei papati ka pefo ke New Zealand First tena tokoni ki he kau folau e vee mai e kai pasiki ka pau tena o hoko o pule anga. Pea e kawa e pea moe tokoni ki e kau nofo owa, a ka oange ha tau e tolu, e whahua e ha nau visa. Neu o te ki ke tuku mai e whakaiki, ki ke ngai whoa tu tu ko e ni, pea ko e policy ko e ni, ka au ki ai ai amanaki le lei, e whai e tokoni ki e kau whulau e de ewa, pea me he pasiki ka pau te nau hoko o pureanga. Pea pe foki ki he kai pasiki ko ia ko nau kei nofo tai whakalao ko ia i nusila ni. Kai ke he koe tu he taimini, ne holo ki a totongi visa ere ewa, pea me he paanga e wange au taha ono, ki he paanga e te au ono taha, ai kole visa ere ewa mai ko ia ki no sila ni. Ai ok mau inga au pito, tau te fito eni ki he teu ko ia e fili, ke whai ha fili whaapotopoto mo wakai ki he ngahi policies ko ia kua tuko mai e ngahi pāti kua nao whae nao kempeini ki he aho fitu ko ia o no me mā. Ko e project pe ko e ngāwe ko ia ki loa ko e awa whare awa whare a ia o ku whalele eni e kautaha o ki loa ko e Central Pacific Collective a ia ko e ne ngā awe whataha eni pe mo iwi i poli lua pe a pehe ki he pule a ngā. Ko whanga mani e ko e ni ki ngai whamili pasiki o ku na kawa e pe mo e ka inga tonga pe aku o fatau ho na nga hi api a i he ofa ko ni pe mo e toko ni ko ni a ai na we ko ni ko fatau api ko ni o totong pe pe se ti e nima totong he central pacific collective ai pe se te fa no pe ko to ta ha ko ni fatau i api pe ni totong e pe se te no no ai mahu inga ko ia oi api ko ngai ap ko ni ko ta ha pe ia nga we to ko ni pu le nga mo kai pasiki pe mo ofa me he ka inga mauri e kele kele ko ia i polivua ko to kon lai ma foki eni mai ka kai pasiki he va henga ko ni pe ka pau o ko ke fi e ka mai ki he ki he ngawe ko ni pe fi i ro ki he frai ki ki ko ia o e a fai nga mari e ko ni ko fi ka telefoni ko no va ngea fa no no hi va ono tolu noa walungea fa no no hiva ono tolu hange ko mo mea i oku toe pe ni ae ahi ahi i pe a tapu ni ae lesisita ko ia ki he fili fale alea ko ia wano wano wano wano ae a ko e sapate kaha u ahua ni ma o katopa e tapu ni ai ae lesisita ke a maho inga te hotau kainga ke nga lesisita pea ke nga fili i he awhi tuko ia o nove ma ai au toi pene ai wiki e tolu pea whahoko a e fili ko ini pea ku maho inga au pito au pito ke ta kau atu ki he fili whale alea pea mota o ato hotale o ko hai o ku ta whaka amu ke i he tene pule i pea whakalele pule anga i he tau e tolu ka hoko mai. Ka gehange ko ia nā mōsi o ki he ngahi tipeiti pe ko e multi party tipeiti ko ia a e whanki pāti ki i he poane a fi o ku maho inga o pito ke wakai ko e hae nā ngahi fōtu utu pe ko policies o ngā fōtu mai e lava tokoni ki ha tau kāinga pasiki. hangi ko yok mo mea e ko sabe ya fara muy muy ta ha ko yo pati la la hi nesno pa pe fo ke leipa opna a se apena wa eton fa firma o ya ke a o ono ta ha ke na olava o o falele hapuleana ko ia te na o vakai ke na pati ki o hangi ko ia a anepona e fa hoko ai a tipeiti Piko hai ya tekna utol te na hoko o tokoni ke ongo pati ko ni ke whakalahi e sea pia ke hoko ko e pule anga. Ke ke oku tunga ia ia tiktaua ke ta lava fai ko ia e fili ke lava hoko a ha pati ko ia uta wha amu ke o mai e na ungahi policies e lava tokoni ki ho tau kainga. Tenga pasiki a ihe taulele atko eni ihe tau ko ia e tolu ka hoko mai.
0: Kaike, te amea te ao, tae tu naona, tui nukua se tua fai. Ko se pasa fai toton, mo tau ngahe ngongo me e kakala, kroi che che ke ao ni, malo se are.
2: Alo mua e whainga marieta, ta tau ta maa, a e tau toi au sia, a e aho rulu ko eni, ko hono ta fa o o katopa ua afe, ua o no. Ma whana a mau koloni, ne pehe e au ku whakawhiawhia, o ko fa popo pe a fa fe ona kat mane afi u afitu tonga ni o tikri e hiva pe a kapa ke ma wa o ta ni ko e malo ta ye ta a fi fa pe a ta o wa a ko ya pe a me hi o kalani la na fo ke a manatu ti he ta me ko no ku hoko ti he fo fo ka ka u pe ko e ngā ue ni ngā ue aki ko e whanongo nongo tō koto. Ka okuiai a e mea mahu inga o pito i he kumea ko ne whanongo nongo tō koto, he ku hoko tonu ia i he koloni. E tauta te fito ini i he wike kuosi, ko e whanongo nongo tō koto le rei taha ne mau, ko e taha ngā he kau taha tufaki ko ia o e pensini, ti solo moe ngā he mea pehe. Ne holo ki nau tolu, me he paanga e tolu seniti e nima whaa, ke he paanga pe e tolu seniti e ua whaa. Ko e kulawe ko e ni ki he hiwa taha. Pea, ko mea a whawhia whia, ko hono ai wakai, ki hono tuwhake atu ki he ngahi, kau ngā mea, maheni, ke ki nau tolu, mō uomi. Ko e ni o kurotonga whamama. Ko e whamama, po ko e ni ko e taha hangahi i pausa ai au ku whoou au pito. Kaukulahi e ngai feitu ko ni. Pea, koe, ange koe ako hono tufaki atu. Pea, oku kai foki nai kai ke ngata peheni, oku kau foki ai mango he mana koa pehe ke sia ine. Uei e whato o taha ea kune tufaki, koe mango eni u whapaanga taha whaa, koe ni peu ki paanga hiva, pe paanga valu, pe paanga fitu. Pūto koni au pito. Pea, kapau taulau i e whanongonongo tokoto, I he ngahi mea ke he, oku pe he whoke taha e ki kolo, oku iloa he ni ko Rolleston, pe ko e maka kua te kai. Aia ka whee vahe vahe ake ka kai, ko mea oku na uhanga whawhee hoana ki, ulua ki. Ko tō taha katoa pē nai teu teu tenga ke whiri, hono whawhunga i koe ni he ko sirio whaka kolo, te nau pe he te nau holoki ai mea hono kot katoa pē. Io, holoki hangei koe a koe totongi o e api. Ka he tanta taupe, koe nuku o mau e kakai ia, holoki e totongi api, ka to hiki hake totongi o e wai. Una ke ke pe, e aho koe ne alu katoa pe ke se tupe ta. Ka ke i e koloni, o hoko a e se vahe vahe aki, pe teu pe he pe, a ngahe whanongo nongo koe ni ia, koe taha ia, ha me a whakawhie whia au pito, au pito. Kata ha poke o e ngahi whanoa no to koto pe koe lau koe a e ngahi u. Mea o whamata lai i he mahino mai koe kau tongane uraki o mai ki ha moa pe to tonga pe mui ngahi u feitu ke he te he. Maria au pito. Tau kia ia se hui tron wai ha tō taha. O kōpa kai hifo ukai koe tonga ni eka koe pāpa pālangi. Whaka mo oni mai angei. Pea kuma e whamo oni a koe pea mei tonga. Mei he ki kolo koe ni ko nukureka. Koe kau whekumi, ne nau pe he. Ko feitu weni ne kamata ai ai kau Polinesia. A ki pea e whakailonga koini, ko e tofunga ngauhi kuro ipu umea ne kamata ia pe meheni. Ko hea whafuafua ki mua ia kalaisi pe mehe hivange au ki he varunge au ni manoa. Pe kulawe koini ki nukureka, fe fia maupe he al maupe ki tonga ave, ai ka wako ensinia koini, koe, koe feitu e whamooni ki ai kono pangope, oku te eki e hanga e tonga ia langa me hange ko ia koe koe ngahi ume kotoa ko ia hange ko hamo nga me ngai feitu pe e koini ko feitu weni o kui foki fapa pālangi ko e potri ka te tau pe he pe e tau tolu ko e tufunga umea kuro e mo ipu ngai umea kotoa ko ia kata ha foki hato e whanua nongo to koto whakafi e fia ko hiko e matapule tonga Koe ne, ne, rotonu ke he rotonga ni, o rotonga nofo atu e ki kolo i Lontoni, ko Sitka, i he vahe, ki vahe feitu ko ia ko Bromley. Ko Bromley, o koe ai e Bromley, i he kolo ngou e kakara. Pea koe ki feitu ko ni, a Sitka, ne rotonu ke i ai. Koe hano uhinga, hanga e he kau, ngā ue ko ia i he marawa kapuna, O ngou e kakala whakatonga. Ko ene passport i tonga. O koe kaike i hatu ungarere. Mo tua lahe ono ngare aki. Pea he i kaike taria i Britania. E taria i heni, tari i sene, tari i tūpai. E kaike tari e te whakafoki mai me Britania. Pe mea whakafiafia, koe uhi, pūwhaka mōre foki. Pea koe whakafiafia pe koe hanga. E taha heni o e toko taha pe e ki feitu ko Southbridge. A koko iai nei ai tupu ai a teen kāda. Pe a onehanga o toe liriu atu. Pe koe mea whafie fia, koe ala pe mo tokoni mai koe a ofisi konsela tonga i Okalani. Koe uhi ke whai a hono whaka vave. Pe a koe hange koe lau, i he pongpongi ni o mao e fua matala, kone ma a ene a ene passport i ko ia, pe ririwa i pe ane pohe toko taha ko me whakafi, pe a ko hiko ne māma a, ke puna pe me o kalani. Ko toko taha ni foki, ko e me whakafi e fia, ko no o mai me tonga, o ako, ave ki, ki itari tauai e taha wai ngā kapulu. Ane tala mai pe me itari ko whaino hino ko ia, ai kau tonga pa mo ngai toton ke te fok mai pe ki New Zealand. A goini na tau i he Canterbury B o wai ngalo fine ai toko tahani. Pea i kai ngatai a goini to hiki atu ki Sit Cup koia o Englandi. Lahe ngai u kalapu hene u nau whengawe ak au pito te te fito pe mo Britania. Ka mea fua pefia, ko hi ko lava koia e tokoni. A ngā ue koe a ofisi ko nsela tonga. Tau ngā ue koe a whakamalo at pei kai ngatai. Ko mea nia na ka whanonongo le rei ki he whaipatongia pei kai ngatai. Ta taha nei aha ngā whai ngatai ia pe he o kui ai ai tokoni ai. Pea, ko ti ongo ongo pe ia kulawa ke ma watu i he ahoni. Ta malo apito ho mou mea mai ka mou. Me a.
3: Hoi mo kainga. Tu mua ke whawhi loa ki atu e fwoi hiwa koe ni koe story to tell. Pe koa fwoi tala noa ke tala. Ko hiwa, nai wha uia mga tuunga i angahi au shia a ki whamiri e tolu. I enau whanonga koe ia o e huhu malu i. A ngahi whawhihu ia. A ngahi iri fia. Mo ngahi veive ua pe aonga ai huhu koe ni. Story to tell. Hiwa i he tahini koe ia ko Betty Ann. Koe mafa tukituki o e whatongia o e mo ui. Neongo koe si whanga ki konga toto a eni o ku huhu. Malu ka koe whakawhihu ia pe he ofa. Koe ngā he whiwhiri nei whai e he mātua, i he mooni, moi mahu i ngā ia he nau whānau. I he taimita tau, ko hai oku pōpō mai, mo tokoni mai ki whanki i mātua koe ni. A story to tell, ko ha tala noa ke tala noai, mo ha whatongia ke whakakato i he ofa.
4: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ikare
1: kai, fana utebe me ba fo. Ai aku ho mai a filo a kawola fa fo fonga e vahe tonga tapu. A pe a ho mai va to taha fa fo fonga i koia a vahe tahi a eua hapai pa mo vava o e devita ko fa fo fonga a eua ku ne fa fo fonga i ko hapai pe mo ha mo vava o pe mo he.
0: Koia,
1: ko ne tu ia ko he tai ni mi e te vita. Ka ko aia ko ne ko ta si ia ko ki he unioni e te vita. Ko hui pe ko te tai mi ka ta hoko atu. Ka ko ia ngai ia ko e ne tu ta ni mi a poate ko atonga e te vita. Ko e hu mai a filo a kawola ki he poate pe amu fafofonga e ua ko fafofonga ia o e vahe tahi e te vita.
0: Koia.
1: Koia.
0: Hai, ko tu tu ketau ngeli kita ita.
1: Hange pe ko holau, fai fo ketau wainga ki pefi, eh? Kako ya nga kao ku tu iho no ave ko ni ki pefi, pefi te vita ke faka mama o atu kita tolu me. He ko si ilo pe fo ki, he nga he fo nua, sai pe, he ko na tau fo ki me fo ko tau pe mo, Lepanoni pe mo, Toa Samoa i Sydney, eh? Kako e tau faka wa, fai ya ki pefi. Ihe ahotona ki koe o weekendi. Ko tu koe ai li ki te vita ki he takai uraki. Ai ko takai uraki. Ai a oku whakahawa ai World Cup koe ai li ki a pongpongi. Eh? Ihe a pongpongi whakahawa ai e whetauraki ai ai hau koe o e li ki a Australia pia mo New Zealand e te vita o e whakahoko e tau koe ni ki Australia. Eh? Pia io aho fa a pongpong itu apule lulu ko a fala ite rewa e fetau la ke ai a hamoa pa mo franse e te vita i palamata i palamata io pe aho toko na ki rewa e fetau la ke ai i toko na ki a papua new kini pe mo le panoni e te vita he e tau ko ni Ai aku hange hange ke katea o fai e tau ia koni ki Port Moresby e te vita, eh? A tau koni a Papua New Guinea pia mo Lepanoni. I aho tōna ki, ai fai aho ia i e tolu wanima a efiafi. Ka e whetau laki rewa a tonga pia mo Inlani i he osinima me he walu, ai ako osinima a ia me he nima i he tau taimi a tatolo he ni, o fai e ki pefi e te vita, eh? Ai ko tau ia a tonga. Pea ko e aha sāpā te rewa, e tōk whetau rake a Fisi, pia mō a Cook Island, o whai e tau ko ni i Aserelia, pe whakahoko ki Newcastle. Ko tū ia ko e ngahi timi. Mantoi na ke eke mai foki, uhinga ko e pūl o kuua pe, ai a ko ne tū na ta timi pe whāna ta avakai ki ai, ka ko e pūl ko ne, ko e timi hongo fūl ko ni o ngau taki nima. Eh? Taki nima ai pulu nima ai pulu A pe nima ai pulu B e te vita o mai ai ai ngahi a fotutu ko ni sio to bule lulu a se elia pe kone tu fokia ko ai va inga ki he a weekendi Aia whetauraki ai a Australia, pea mo a New Zealand, he toa pule lulu, whalaite e rewa, ko Hamoa mo Franse, pea ko e Tokonaki i rewa, ko Papua New Guinea, pea mo Lepanoni, pea mo Inilani, pea mo Tonga, pea Sapate e rewa, a Fisi, pea mo Ailani. Ko e tuu ia koe, ai vainga koe ia, ai riiki ki he whakawa koe au urokapu a pongpongi o au ki he sāpate. Koe, anga ia tuu koe e tau programma spoti ki hui keni o hange pe koe ia koe mea ko ulawe koe ki ai o ku lahi pe foki pe amoe ngahi mea ki he

asipoti ai ai riki oku okulele pepa mo vainga ai tamai fefine oku ya ta timi a tamai fefine ka ta kala monupe ta kala monupe ki ta fa na a koni mate matonga hange ko ngai me a koni hoko ngai fela u aki i he ha mo ha ka ko e wiki a ko si foki a tona ki ko si na maulava foki ai ki he tina ko ni a no famanate ta fa noa hono a kamata ko ya a timi mate matonga a ne fra hoko foki ni ki hendasoni ai a tina ko ya pe na to kola to kola ya pito ko fa fo fua ai na e to ko hono fulu i he te pile ko fa fo fua ko ki kakai ko na e i he a na i he me tina na to kola ya pito au pito ko tu ibe na o va he te pile to lo fulu mo fa fo fua ki ai ki he ne tu ko ya i he tai ni mi ai anga ya ko tu aga puliki pou pou a pito ka hoko nga hime a goni o hoko ko he tai ni mi a nga hi filau aki pe a mo nga hime a koia i he hingo a pe a pe ko no a hange goni ko no trademark a koia a hingo a ko tui pe he kai ke lava me a goni ke hanga hata ko pule a nga pe te lava ke whatontonu nga hime a goni ko pule a nga te lava ke whatontonu a nga hime a goni oku hoko ki hange pe ke tatau pe i mioni mo rigi ko me iPhone wa ku moni pe ka kai ni hia e na u ha mo ha ka ko ko tonu ke ala mai pure anga o fai me aku moni mo to tonu ko e ko hinga ko phone wa ko me ya ko ko si ko ki ai pe ko fa malo wa i fu ka kai ko na na u lava pe hange ko ni ko si kai nga hafe kasi e na phone ko ia i he tina whakamanatu e tau whanoa hono whakotu ko ia ai timi atonga ko mate ma atonga pe au kei ngā ua ki pe ko mea pe ko loto ko ki ai ki hanga ko kore ko ki he a pule anga ke to o ko hingoa aku nofo i loto he komiti ko ne o si pe tau e fia pe ko hanga pe ko unioni o si pe tau e wha whirifo o aluna tolu ki tua humai whahinga koa o kei nofo pe a hingoa i loto o whakalere a kei pewa i ngā a hingoa. Ka ua e koe ke tau fusi ai kakaia he mea ko ia. Koe koe ku tuia a ku tonu koe pule a ngā ke kei tuku pe a hingoa i loto he poate. Koe ni ospe ka tama koe ni hana ta e wha. Aruna toki tua. Huma e toko wha fo ou. A ha toko fiha koe na whakalere o mea. Pe a te tau hanga lewa pou pou le rei e tau. Kaje. Koe lava ia koe e ku wakai koe ia ki he tina koe. E ko si ko te whakawhi pe mo tolu ke mo mea mai i he time ta taupe i he wiki ka hau ki he polo kalama ko ia TNT Sport pe a ko au te vitamaka pa mo ku hoa foki mo te vita havea pasi ono atu e tau ngā hiongo ongo ko ia a sipoti ko e ngā tai a tau ongo ongo sipoti ki he wikeni ka mo mea

Paulaia, mo e leo malie o fotu muko fisi pe he foki kia Romano Kolo. Ko tata miku o toimini te walu pe hoko ai fitu, ko le pege whakatulo atu he pe a ke hufanga i pe i he tala whakatapu na e kamata ake John Paul e ngā ue e ahoni, ka u whakamalmalu atu ai, ka e atape mo e fini motu ani, ke whakahoko atu ai whatongia me e tau polo kalama pia mentonga, me he Radio 531 PI, ai au mau i okalani i he FM tahano awa poini wa, pea i pe au tatau pe o kuanga maheni ki ai a ki nao tolu ko ia o ku itu a okalani. Fata wange o mou mau hae fia filelei i he fefini, a whaka ofa fokieni i okalani, pea ko tui pe, pea o kuia impa mui amanaki, o ku wongo maali e atu ai ui ai polo kalamani i he fefini, pea toka maali e pea mui ngahi mea kotoa pe mei apina, Piko fe pe fitu o ku ke ma wai ai ui ai le te oni whata wange o ku ke ma au hae fia filelei. Ie wakai koia ke tau ngahi polo kalama ki e fia fini wanga anga peheni. Hoko koia ai fitu ko e polo kalama langi kakau ia. Polo kalama ini o ku o atu whaka wike ia me i he le te oni. Whaka tau mua ke tokoni ki he e tau whanau tō tupu. Pea pehe foki ki he whanau ako. Ke nga o feinga, pe a mo popo, ke a te kina tole mātua, ke nga wa usia, a e tamu a ko ia, o ko nga o tamu a ke a ihe kaha o. Ko e wikeni, wha hoko atu ai polo kalama ko ia e pesi iki, ka uma a foki a siutiti pasa. O ko whetongi tongi foki e polo kalama ko ia langi kakau, i ono wha hoko atu e he tau lua, ai o wha hoko atia e a lista tafu. Pe a mo osa ia si kupu, pe a whakahiri wike ia, pe amo e tau tupu ko ia talasi te tau tupu tonga, e kilifi pope, pe amo e nau whanau tau tupu. Hafe ko ia ae walu, ko e polokalama ia ae sosa ieti lea whakatonga. Whahauka tia he fia fini e se fita hao uli, ka uma foski a palofesa toke tā te vita ka iri, tēnā whahauko atu ae polokalama ko ia e fia fini, ko hui koe kakato e tau e ua, o e sosa ieti lea whakatonga. Hoko ko ia e walu, ko tala tala i whale ki hemo uilele ia. Whahoka te polkalama koe ni e toke ta seone waka, ka maa foki a toke ta e tuini mao. Whama mawha e polkalama tala tala i whale oi pōni, i he mo uilele i ko ia ai ata mai, pe ko e mental awareness ko ia o whakamama whai, whakamama nlahi i he mahinani. Hafe ahi wat, te tau whanongo ai ke taha oi kau whewhine pai late ko Luceane Fetuani Bowden. Ko e toko tahani na ane whakahok whatongia i he mala e koini oi pai late i he ngahi tau lahi. E kau mai toko tahani vai vahe hono hala whanonga i e tau polo kalama i hawhe ko ia ai hiwa. Hoko ai hiwa ko sione teki teki ia. Whawha tala noa ki a sione koe hui koe pre-cop ko ia tolu taha, nai whakahoko i fisi i he wike whaosinga o wike kuosi, nai kau atu a sione ki ai pia moe ka taki, mihi ngai whanua koe pasifiki. Hawhi hongo fulu koe polo kalama whaka wike ua ia e tutua a hina. Polo kalama koe ni o ko o atu ia whaka wike ua, i hono whaka ilo ngai, ai ngāwe lava mea ai hoiki whawhine, O i kai whakangata ngata pe ke malae o ia ko, ka oku kau foki ai pe mui ngai malae ke he kehe pe, oku whakakau ngata maki ai ai ho e ki whawhine. Whahoko atu ia e toke tā li Tia Simpson, pe foki kia e seta whinau, pe a molo sapongi. Ko e whelafo aki o pōni, whelafo aki o pōni oku tuku ma ke heia, ke whakahoko mai ai ha o mō ngahi pōpō aki talamonu ki mō tolu o mō mea mai ke polo kalamā, Kau hii kua manaki ko ia ke vainga e tau timi whakafonua li ki whakafonua atonga. I e tau i ko ia ipo amamani, pe ko e timi tonga 13, pe ko ia oku tau ilo i aki mei he lahi o vale vale o au ki he vai vai ko e timi mate matonga. Whakavat e tau laine telefoni ki api ko whepe whetu ke iai, kau ke whema o ke aiha pōpō aki, lava peke ke tā mai, i he telefoni pe ko tohi mai lolo tonga hono whakamawhola atu ko ia ae polo kalama i he e tau pēsi Facebook pia mentonga. E kau mai foki a Devita Vaikona, kau ma a manu fotu
ki he polo kalama ko ia hoko i ahongo fulu ki hawhi ai tahawa e o atuai ai polo kalama ko ia. Ie hoko ko ia ai hongo fulu maua ko e polo kalama ngā maheni ia o e pongi pongi tu apule lulu ai ai whakahoko atu ai hikuleo e whakatua melie e whaifikau tangetā linta Whakahoko a te polo kalama ko ia, e piso pe se lo wini si la lavea, ka uma a foki a uhina i London tu i fua, pe amo si one one vela tu pou, pe ke a makatonga lewa. Ka veinga e ua o ku whae whakatala noa ki ai, ai polo kalama i kure o e whatua me lie, o ku fufie ma o ki ongo pule anga, a stele lia monu silani, ke whae hatala ofa ki a te gnau tolu ko ia o ku nofota e whakalao. Ko e wā lewa, ko e ongo o live e wā pule anga pe mo e siasi, ka e mālohi a whanua. Ngai whasi tu uki mua e hongo fulu o e wiki. Polo kalama ko ia, i e hawhi ko ia ae tolu ki mō tolu o ku mō manako ke whanongo e polo kalama ko ini, ka umai pia mo e ngahile o koula o e hengi hengi. Uena i lontontu i fua, te vita maka, ka umai foki a sione o ne vela tupou. Ko e ngahi fasi yeni, langakari o i pae a pia mo tolo a fili mo e hala. Fo i lole, pia mo lui fa, sa tana riko riko mo kasai ni vai pulu. Fa i All Black mi fa leloa, te ine la tu, api ko mana ai hau, pia mo sa lesi ka fusi, ko e mele pe ene o ingeri, tako i kahi hifo, hala halo mui pia mo tolo a fili mo e hala. Ka umaha foke laka ko ngā, ka fusi brothers, tuku ngā manatu mo siale iongi pe ke pusikai mo ape a molo ifa. Ko inga hai ifa sieni e hongo fulu manakoa oe wike. O atu ia ie polo kalama ko ia ngahi leo koula, ngahi leo hengi hengi koula. E ue nei lontoan tui fua pe a pefo ke ongo tangata sione one vela tupo pe a mo makatonga lewa. Kai ke he tau wakai ki he kautame a ko ia a sare si kaufusi, si e te fie whanongo. Toi pe lau sekoni pe a hoko ai fitu, nolo tonga tau tartari ko ia ke tau polo kalama o ku hoko.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko wa tari auri, ne kautaha e Planet Cars, me nga whanongononga mo tu waki ke wikeni, malova.
2: Malova, wite ta te mawe, e versi pa kolokon, ma mpunga maari, e la wate ta ngai u tu waki ka maa, ngai u ngon leiko, pika kumwe ta kotaha kwen koe, Planet Cars. E ki mua, e wate ta ngai u tu waki, kolo te kata ngai, e popo waki, I'm going to go to the house. Tau te witon ke ngai u iut, tuko ngai u tapolket. E ku manakoa, kei manakoa apit pereha e Ford Ranger. Ka u mapo ki ai kwe tua ta Hilux ka kaskone Colorado, Holden, Colorado. Pehe ke ngai u Nissan Navara. Tuko mwet ngai u tua ta Hiace, si a hongo fulu si a ta haua. Tau kei mwe Hiace komesiare, mao moia i dani. Tuko kei ngai u pohuru tua ke kehepe. Pangi ka kai bensin de lei ma umoya lahi au buto main ka ma tau ngahi u ben ko sea titu sea valu ma umoya oia prafi am he tau kota kon ka plenit kas ke i tau kai ngatonga mana tu ke buto wena ko ke mot saute tanitin o au ngi olma ki apno i hungary ta tau to peia ho i jai mo i o kavanini fai ngu fota tau pen oate me lereia oia ke te poni bente wat ka mo tolu ara ke mo te poni ato mi madro ka ma madro ka pola wat ho me alele finance pango fua opito ke ke tu be promotion ko ai ta ko ta ko ni planet cas ta ko me ale ma o ta impo to ta ma o to ta ko ya ke to ni ke u tro pensini ke ma ma pa pensini ke ke u mi ko to ko ya e ma u ho telefon me ka te au ko ba ta ri au o que es bonito no aguanta no aguanima pitfa anima va iba pero ni prende gas un mauja de teo que tuvo no ei que Nelson Street y one hanga cuando yo que ven me pongi mi ape tocta no que acuado que te quitar no que promo sin que ni acuado que te quemado me ahí dem que te esponi me ahí o ave que hao me aire o para ver que tonga botoa
3: Tangata e te au whaiktu mo maupe pupuyang hemo hou eiki ka atumua aki whanonga nongo e koeni. Oku ke whekumi ki hato ke tāni fo i saute o kalani oku ne oatua e taupoto taha ke te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mi anga whakaumea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akuma ula wafoke to e oatu tae to tongi e quote awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku tae to tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ke taha walu. Ka aku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa a ngā hanofo i nifo koula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa e ngā aue koe ni, aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngā hui aho o marimari ke whetapaki, o kui ai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he ngā ulawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip, koi ai. O ange hawhai ngā maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiva ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental.
4: Kua liliwe lao, whikau aki mo Starket malo i mo oi, pe koe life jacket. Kua pau ke tui e Starket malo i, e he taha kotoa pe o kuheka i hawhaka, mita e ono pe sihi foi. Te ke mau katoa a ngahi whakai ki iki, i he maritimenz.govt.nz/lifejackets.
3: Romo e ka atumua ki whanau nongo ia koe ni me kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O watu e whanau nongo ni ia ke kau memi pa e kulupu. Whakatoka ngai iange, koe tau porokalama whamalo i sina mo Whakawhiohi, o whakahoko ia me Star Hotel, tuasila tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. I ahopure lulu o e wiki kotoa pe me taimi hongofulu AM ki he wā PM. Ko e tau aloha te i ki he mahinani, e whakahoko ia ahopure lulu ua walu o katopa wā awhi ua o no. E iai mo ngahi pare ki he tau whi auhi disco, ua olos, pia mo aloha lere i taha. pea koi ai. Pe koi ai, wata hafa afe loto maa whana mōni ke kautou reka reka kotoa peo loto aokalani. Ke mō mea mai ke he tau porokalama wha malo sino mo wha whaweohi, e koho moilere I moho moi fiefia, koe moto ia We the People. Wha papatu, piriki talanoa.
1: Kore whenga maari koni ke o atoa e ki whanangonongo koe ni. Nā e toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o ku kilo e wha I he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paa holo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mao e mea kotoa pe ambe iai. Malo.
3: Pupuang hemo hoa eki pe tangata e te au whaiki tunga mao ka atu mua aiki whanongonongo I e koeni. Koe whinga pa anga a Mayflower Girls o gui koe polka.night. Po whalai te koeni hongful maano o katopa, hongful upi ema whai atua I ke pahia. Music by DJ Dew. Feitu o The Naval Bar, ua whātolu K Road. Turiki e nio K Road bea moe Pitt Street. O kwea ngai tikite lulu pare ulu aki koe Red Label e taha. Tikite enima ki Halloween Party he po ua tolu goia o katopa. Tikite enima Magi he Pacifica Tafitu o Novema I he Naval Bay. Parewa, Le Rev Perfume Set. Pema tikite e tolu ki Halloween Party TLANZ. Po watolu koia o katopa ki he Naval Bay. Mwe tikite e nima ki he Pacifica Hope Foundation Tafitu o Novema he Naval Bay be. O guiai pe mwe pare make heia ki he teunga lerei taha. Best Polka Dot Dress. Singolo. Pema Best Polka Dot Dress. Ka Apollo. Fetutaki ki he noa wafitu tolfa fa no noa tolfa.
0: Yon Now listening to PMN Tonga.
5: Ko tā tai miko o se miniti e tānima mi he fitu. Tā hoko e peke polokalama ko ia o ku hoko, ko e polokalama langi kakaueni. E whewhini o ku whiewhia ki u tatalelei a e whakaafe ki he polokalama ko ni. Pesi iki. Ko hui ko e ke whawhaka pōtala noa. Whekau aki pe a moe... Polo seki ngā ue, pe koe polo kalama ngā ue, o ku amanaki ke nga o whingawe aki whakatahai, pe moe ko sirioa o kalani, pe foki ki e pure anga whakakolo ko ia a mangere pe mo o tahuhu. Malo e tau mau a e fiafini I pesi.
6: Malo e tau mau ke fiafini, whawhetai ke iki, malo e mau whainga maarie, ko hingoa ko Elizabeth iki, pe ko whafofonga mai ne kulupu ta noa kia e tau whafofonga. Christian Interfaith Network.
5: Malo opito e pesi pe a koltui pe o ku tuai mai a e tō tāna e tōn ke tau kau whātai e whiawhini si titi ka iai pe taimi e tōki hū mai ai a si titi o kau mai ke polo kalama kai ke ta whoki mai mua ki he polo seki ngā ue koe ni kai ki mua ke ta hoko atu ki he o whakamatala whakau a ki pe a mui ngā ue koe ni lawa ke kiki I whakawhiloa ki mai pe koe koe ha holakanga I he ngā ue koe ni
6: Iyo, malo apito. Koe ki polo se koe ni, pe koe polo ka manga awe koe ni. O koe kurupu koe Christian Interfaith Network, pe koe au lewa koe sea ia ai komiti nga awe koe ni. Pe koe mao tamu a ke whingawe aki. Ai tō tupu ko toa pe me he ngahi saske ke, kai pe whake ngahi community ke ke. Aia, o ku Nau nofo pe ko nau whakotu ai maangere pe ko otahu.
5: Mahina whoki e pesi koe taulahi enka te tautolo a manaki ko ia ke whakahoko ai whiri.
6: Ko ia.
5: Pea ko mō ngā we whoki ke mō o ko mōhanga o tō o mai ai ngāhi siasi pe koe lotu ke whai aki ho mō ngā we pe ki he community oku nā ngā oe, oku nā o whakautua I mangere mō tahu. Mahina lewa, oku I kai ke toi whakangata ngata, ko e ngā oe ki he toko taha ko toa pē, oku nofo I mangere pē a mō tahu oe.
6: Ko ia, hange pē koha lau, oku ata pē koha tō taha pē. Kana kamata pē ngā he kurupu ka istianek, pē koha kurupu ngā siasi, pē koha ka kai rotu, ka oku ata pē ka taha oku whekau mai.
5: Ego Interfaith Network, koe kulupu koe ni pe koe Interfaith Network na e osi I ai pe ia pe koe kulupu fo tu fo o koe uhi koe polo seki ngā we koe ni
6: Ko grupo pena o si ai pe ka ko ni to i to ko ni mai ai ai ko sirio pa ko ki ma to ran ma o fe fe ke ma to o fa fo fo nga to ai to to po mo e mo ki na to fe nga o ke nga o frata ha mo ka kai ai ai ma ngeri mo ta ho
5: na no pe si ko tu ko ia ai lipoti ko fe ka aki pe mo to lalo o ki na to lu ko ia presisita to ke fili I e ongo vahenga koe ni. O ku tō lalo koe ni I e kakai pasifiki I pepe koe whakakātoa o ki nao tōlu koe a unofo I e ongo feitu koe ni.
6: O ku hange koe ngā hepe set utau seo ki ai o ku tuku mai he elections in set o ku fu tō lalo au pito a hepe set I ngā he tau tupu ai a koe tau taha whālu ia kei tau a whā o koe ki nao o koe ke nao enroll ke nao whiri I he whiri koni ua mana ke tau whahoko kai tau te whito kia e tau ngai kakai ka I ngā Pasifika
5: koe hā lewa whakotutu koe ia oi ngā oi koe ke mōwhai
6: koe ki ngā oi whakotutu koe au e whakahoko mau ki I tokoni o kwhai ke he whiri aia koe ahua whā Awa wha o ka topa me he hiwa ke tolu. E whai ai mau ki I drive-thru. Ko e tamu ai ki e mau ki I programa drive-thru. Ko o me a mai pe ka mau toko ni atu ke hono enroll koe ke lava whiri ke I he aho fitu o novema wafe wano.
5: Mau inga fo geni besi koe ui koe aho wani ma o ko ngata ai ai ngofunga koe ke te le sisita kapau o ko te fie fie.
6: Iyo ko ya.
5: Si sita ke fili o nga taia e a hawa ni.
6: Iyo.
5: Aia ko nga we ko no mo faka hoko try fu ko ni e faka hoko ilo to fale ia e.
6: Iyo ko ya.
5: O ku faka ngata ngata nai pe ni ke ki na tolu nofo I he va nga ko ni pe o ku ka pa ga ta haia un nofo ia I he da soni. Ka o ku I he feitu uia ko ni I mangere ia e a to na ki ko e faka hoko try fu ko ni. E ngofu ape ke alo atu o le sisita e pe ai ka pa utikai ke le sisita pe o ko kakai pe I feitu koe.
6: O ko ata pe ka ataha. Ko e uhinga pe o ku ai I loto whare ia, ko e loto ko loia pe ko e loto tonga ia mangere. O ku ata ia ke hato ataha pe o ku nofo I feitu koe ia, pe ko ataha ufie ewa mai pe ke mau toko ni atu ke heo no le sisita koe ko e hi ko e whiri koe ni tahanga ke ai.
5: Pesi o ku mahino pe foki mahalo o tuko lahiange ai kakai la lahi ko ya osle sisita I he tau tupu. Pea koe tau tupu foki o ku ki I hange o ki I matawhai ngata ahe tai mene ihi ai ngā ue whakataha mo ki nāu tolu. You have to speak their language, he? O ki hai pe e nāu whai ngā ahe. Mō si lo te mō tolu. Te mō whetu utaki. Mahino ange ho o mō whetu utaki whakatau tupu pe a ki mō tolu ia.
6: Koe.
5: Koe hāre wai whounga. O ku mō ngā we aki e ki mō tōru kou mō whakahoka whatongia. Ke tau lelei, pe hū lelei, ki hefta o tūpū, koe uhi ke nā o, o le sisita ke whine.
6: Eo, koe mea mahu inga ia, koe tō tūpū, la henge tai miu koe ke nā o fie whanongo, pō hange u nā o te ringa veri, ia koe ia, ke kakai la lahi. Pā ko ki mā tōru lewa, o ku ui mai ki mā tōru he ngahi, kakai ko ia ke mau hau o whetā no aki mo tau tupu e le volo pe tau tupu he ko ki mau tau pe ko tau tupu ko ia
5: malo au pito pesi ko ki mau tau ko mo fra hoko fatongi a mau tau fia ki klupu ko ni pesi
6: e tai mini ko ki klupu ko ni o ku mau he toko wano ko ia to ka wano mahal ka ke fu mau ke fika to tonu ka ku ma os owa pe to ka wano ka ku ma ka ku ata pe ka pau ya fe ha to tu pu fe ka mai ku ata pe
5: me he si asi ke he ke he pe mai mata kari ke he ke
6: ko ya io o ku ka wa ku ka ke kuru punyo ka ku ya ya a nga sia tonga ka pe he fo ke ke nga he sia si muri o ke ai fa fo fo nga me ka ha mo a ke ai ka fa fo fo nga ke me ka o ku ai la ni pa ko o ku ata pe ka ata
5: o ku to ia ha fo nga e ta ha o ku fai a ki ho mo a polo kala manga awe ko ni ke mo wa wa ki he ka kai ko ya i he community tuku ke he a drive through ko ni whakahoko, amana ke whakahoko I loto whare ia. O kuto ia hawhi tu ke hepe kua whainga whaunga mo. ngā ue ki ai ke mō lawa whetu tā ki ai mō community?
6: Iyo, o mao ngā ue aki ai social media. Pako ai social media ku mao hanga ai whanki video mō ngā heta ngā hiri topics ke mau whita no aki ai pa osko ia ku mau ngau aki mo e ngahi siasi ku mau alo ahi ke ngahi siasi koe o ku mau kamata pehe siasi ka e iai pe ahu te mau hu atu o tau kauwhataha e community
5: Nalo besi ko tui koe tau tupu o ku iai pe e nau wakai ki anga ko ia ngahi policies ko tuku mai e ngahi whaahi e nau ngahi palani mo e nau ngahi tamu a ngā aue mo e nau ngahi palo mesi mei mei nai te si watu e mei mei ke whakahoko ha anau pure anga pe koe ia ki mautolo ko ia ho moutala noa whakato o tupu o ku kauna e bea ko ia ia whaahinga mea tene hanga whakai ai kena ki nau tolo ke na wale si sita ke whiri ha nau wakai atu ki ha polisi a hawha ahi o ku mei mei na sio e kau le leike te ki nao tolu i he ako pa moe ngā aue moe a ngai nofo
6: ko iyo e iai pē ngai fō ngai ka koe mea taimini koe tau tupu o ulahi ngai mea o koe ke mahino le leike nao tolu pa koe ngāwe o mau whenga i ke whai koe wha mahino to ai fuu whia mao ke nao alu o whiri
5: Malo a pito pesi pa ku mo ni lahi ai nga we ko ku mo hiki ni ma ke faka hoko pe mo fai fikau pe ko tu ko e ata pa pe ia ki a ongo ia yele o ko e tu o ka o ia nga we pe na o ka fu ki e fili pe vi ka ya o na pe o ki ta fa ki ko ia fi ma ki ai ia ia me ake he o ku ke lonto ki ta
6: Fa osa ke fa fini pe ko ha me beta fiela ve kia. Eu ko fe fe pe ke ma fa nga pa go fa malo atu. No ma ha ki time pe hen ke ta fe bota no a ki ai pa ko ko e fa amu pe ke ma hin atu ko e necesita fu fe ma u ya ke mu a hawani ma pa ko e ko uhi ka pa e kai ke lava ko firi e hau fitu a novema. Pa ko e fra amu ya ki mau tolu he ki komiti ko ni ke mo me amai ke tau ka fuata e feto ko ni aki mo e feo fofo feo fofani pa mau lava to ko ni aki ate ko he ole sisita ka lava ke kefiri ko ya perin ta malo au pito
5: ni mo to me amai ya ki a pesi iki me he olo kalama nga awe ko ia Interfaith Network o ku nā tokoni, ku o whawhao ai polo kalama koe ni, i he whenga awe aki e ko sirio whakakolo ko ia o kalani, ka maha foki ai ure anga whakakolo a mangere o tahuhu pe a mo Interfaith Network. Ke nā o tokoni ki hono whakai ai ho tau kakai. I kai ngata pēto tupu, iai pi whakuma ngahi mātu ai a.
6: Koia.
5: O ku i kai pēke nā o tokanga nā o tō ke whini. Koia. Ke nā o alu o le sisita, o ku ngata pē le sisita koe ke whili, i e aho wanima o e mahinani. Ko ia ka pau koe tamai koe, pe koe whae koe, oku ke mea mai ke polokalama koe ni, ka oku ke nofo i mangere o tahuhu o whamai. Fu ufi e mao e kolopu koe ni, ho o mouto ko ni, ki he tau tau tupu, ka pau o te gai ke lesisita a koe mātua, lava atu lewa, koe ni e whakaho koe ni iloto fale ia i he aho ua wha. Lava atu lesisita pia, ka pau te gai ke lesisita pia mo o whanau, kataki uta to mo kina tolo ke ave kina tolo ke na le sisita pe ke tala noa i foki i api ai nga me ko ni ke mau inga mari e ke kina tolo ai uhinga o ku fie ma o ai ke na lava to le sisita ke na ka i he fili fa ma lot ke te ko pesi ka ma afo te siti ti ne mo ko lava pro gramatika ke ne mai ka ko atu nga pe ia o e fononga ku pa o pe ke pe Pea maa foki a igirifi, pea mo a whaifkau igirifi popi. Pea mo ki nao tōlu o ku nao tū whātaha mo e Interfaith Network, ke whakahoko ai ngā oe mau inga koe ni, tau tōk whelongo aki i he polo kalama hoko.
6: Mālo a pito.
5: Tau whakahi ke mapu awaia, pea mo mate ki e fuka o tonga.

0: he kai ke te whalolo ka e whawhilaka tō ke presteni a e society le whakatonga a toke tā te vita ka iri me Hawaii pa kui he ne whiawhini te vita marala mai ke he whaifatonga a whiawhini
1: Jo, aroha pito se fito
0: a tu gato ale fa mari con iko ilo kula hi nga mea ke fai ke fa ma popo ka tu gato tai mi ma maro
1: yo maro ko tomo kore ke u a pakata pugi he tangata i fonua o vai hi e be ke tangata i fonua o a Aotearoa a ka e ata ke fa ho ko atu ai patongia proklama o e a efia fini a society le fratonga pe a o ko hen ke fa fofonga ya tu a society ko o ka nga se a fo ki pe mo mele nai te ta mo fora wa ya ko ki ma wa ma se a society le fratonga pe a o ku ka wa fo ki pe mo se fita a hauri ai pe fo ki he ka me mi pa e to ko ta ni ma o society ai a ko ritia simpson pe mo e se ta final ko mo ta pa nga ya ko se fita pe mo wan ba havea ko e mo se kaitari pa ko wan ba havea o kui asteria ia ko mere tonga ala tini fina o ne fafofonga e mai ai universiti fafonua tonga e tato te fito ki hako anga ki he rea fafonga mo e anga fafonua o ku kao mafoku mo yoko o tsuka ai a ko e a tokataha engo e parofesa i e tapaki o e rea a pe pe ki sashi la yu a me hena pe me a te aroa pe pe ki a palatasa havea e ta pe o ku ilo hena ko e palofesa e marae o e a ko pe pe fo ki he sai nisi o tina o tunuku me hena pe me a me a te aroa pe pe he ki a lupe i la iu e fa fo ngai mai komiti tala fa fo nua o mere vete pe pe he fo ki a liriami puloka mo aivi puloka pe a ko e kakato ia ka me mi pa o e society le fatoma pe a pe a ku ata pe ma u popo a ki fie ka nga mama hi ki a ivi broka pe pe ki a vira broka ko i ko e taufa ko u ki tonu i ona ko to fare pe a ma u tua ki na u ai e te mi fai ngata ko ni ke fatawa me ka u o tua ma to ko ni e hoko ko e vai ka waki lo tonga e a e koua ko ni pa mo tai mi kono nau pono ngai mo me fra eki ko e ki ripoti e fia fini e rita pe pe ki a se vita ko e fra hoka tu e fra mana tu e tau ho noua o e society le fratonga ai en e tanu po foki pe mo kamata e a ho fito o ratopa ua noa ua fa me kon ku tawa meni o ratopa e ua noa ua no ko e lava le rei e tau ho noua o society. Pe te uwhai peha ki i whamatala no no ki he ngahi ngāu e tau pepe koe ngai ngāu kua lava he society o au men ki he aho ki he tau kono noua. Ura ki pe koe mau oku nei osi fotu foke mau konistu tone pe ku osi te sisitaia i he pureanga nusila. Pe i he konistu tone koe ni i he taramuake konistu tone o ku iai e whamatalai koe mahu inga whau hono puke puke mo pao toro aki o rea whakatonga. I tonga pe pe he foki i tua tonga ke tu loa o tupu tupua. Pe a o ku iai e ngahi kawe inga ngā aue pe ngahi taumua ngā aue ono a society pe te u taranoa tupe ki he ngahi kawe inga ko mau lava o whai e ngā aue ki iai i he a ong tau koe ne ua koni ko mari watu. Uruaki pe koe kawe inga uruaki koe whare i moe whe pōpō waki moe pure angatonga ke maru i e rea whakatonga. Ai ane osi tuku atu ai tohi ai society ki he eiki pare mia o tonga. Moe kautaki ke whotu ua rea whakatonga ke konistu tone oi whonua ke tauhi ke tūloa. Ai ane osi iai pe whamatala ke ase fita ki mua ka koe ni kua mau osi whakahoko whake tohi pe ane toi amma tohi ke minista ako. Kia toke tā moare o tunu. O kore atu ki ai ke ne whakahu atu mua e mau fie mau, pako e kore koe ni ke whare arena mo i kapneti. Pe a nai o si mau mai tohi me teia, o ku whaha mei o kuia ni fie toko ni mei ke ngāwe o ku mau whakahoko, pako hoko atu pe ngāwe koe ni, ki he tawaki koe ni ki hono puke puke koe ia urea whakatonga. Kako e taha ia mau tau mua whika uroa ki, pe a ku o si kamata tala noa pe ki aia se fita, ke lawa ke whakotu u atu koe tāna ki ia ki e tau konistu tonde koe ia whanua, a hono malu i o e tau urea whakatonga ke tu uroa. Kono wā peko e koe hoko atu, e lava le rei whoko no le sita koe e society, pe a ikai ngata ai no le sita ka ku i whakahoko whoki mo e palani whakahoko ngā aue e society, ke tau e whā koe ni ka hoko mai, e me he wanoa wano ke he wanoa tōngoa. Ai a koe, mai palani koe ia ku mau osi vahe vahe ke ngai tapa ke ke, ke lava ke whaiki ai ngā aue. Osi whakatu u whoki pa mo e mau tohi panke e society, o tuku pegi ai toka mena ku iaha ngahi ofa fie toko ni mai ke mau society mo toko ni mai ke ngā aue o mau whakahoko peka pau ku iai whakahoko ofa au pito ia i he society ku o lava whakahoko ha ngahi ako ai ako e ako ne whakahoko e mere nai te tau moe whorau ako ko e ni ki he tufarea pe moe tufirea ai ako e tufarea Ko e uhi ngai e ki he ngā ue mahui ngā whahoko he mātua ko hono tufaki o e rea whakatonga ki he whānau, pea pehe ki he whānau ko e nau tufi e rea me i he mātua. Ai a ku ko e ngā ue mahui ngai ni ki hono puke puke ko ia o e rea o kamata me i api. Whakai whai ki he heia me he mono ako e rea whatonga i loki ako pe koe ako i he university ai au me lai whakono whakahoko ia i he rea whakapiritania pe whakapapalangi kau ku mau whakahoko en mau popou ki he mātua ke nau rea whakatonga i api mo nau ako i a rea whakatonga ke tupu ake whanau pe i tonga pe pe whoki ki tua tonga o nau ke i ako a rea whakatonga koe tamua ngāwe e hoko koe langa mo mohono poupou i o ngahi rea whoou ki he mau rea whakatonga. Nā lawa whoko no hifo aki o e oa tala uhinga whakawhaito, ai ane mau o stara no peki ai ki mua, ai ane e whakahoko ngā uke ni e Dr. Ivy pia mo Dr. William Bullock, ai a koe ngā ue ni he mara e mahu inga o e whaito o, pia o kia i e ki oa koe oa whoki e rinta koe e rea mau ngā uke ki he app, ai a mau to'o mai ohi mai rea koe ia mi he whāngota o ngāwe aki ia ki he mea ngāwe koe ni whakateknolosi a koe epa kua koe oa koe ni kulawa peke ke mao ia i he ope pa utai totong ai oa koe ni pia ku whai foki mo ngahi ngāwe ke ngahi marae ke ke pia ku ko Ivy, Dr. Ivy Puroka koe ia koe pūre kolosari o ia pia koe pūre ia ke mau ngahi rea fo'ou ku mau tānaki mai me ngai marae ke heke. Ai a koe palani hoko ia ke tu whake atu e ngai rea ko ia. Ai a ku mau ririu me rea whaka papalangi ke rea whakatonga, pe rea ingilisi ke rea whakatonga. Pe a koe whaka amu ke iaha whahinga whonga ke tuku atu ai i he ope ai ngā ue ko ia ku mau whakahoko. Pe a Nā whakahoko e ako ritia Vea Simpson, e nane ako whika whela vei pa moe ene tohi koe ia ki hono toke tā filosefa, ai ane whakahoko ia o whela vei moe ekonomika takai, pa moe tolu i herekesi. Ai ne tānaki mai ngahi rea mahuinga mihe marae koe ia ekonomika ki he tau rea whakatonga. O ku whai whoke hoko hoka pe whoke whi ngāwe aki ai society pe a pehe ki he kakai he ngahi taumua ke heke ai e koe konga moia taha e mau taumua ngāwe ai ane mau i he tauni ne whakahoko ai mau ngāwe i he fuafua kaweni a mau tolu ki he wike rea whakatonga ai ane whakahoko mai hena me nusila i ākosi ai ane mau whahoko ia i he ope, me mau whahoko mau talanoa ki he mauinga o e hiva, pe koe musika ki hono puke puke e taurea whakatonga, pena e tuku atu ai mo e ngai whao. Whao e kau me mipa o society, pe pe ki he whao me he universit whakafonua a tonga, koe konga ia e mau poupou ki he wike rea whakatonga. Pe oku mau Whamalo lahe toki e Linda, ku hiko e anga ofa o whamafora rea mo whamafora ata e PM na tonga. Me nusila, tuku mai e whenga maari ke whakahoko o whakawiki atu ai porogarama koe society e o whakahoko mau PSC fita. Pe a koe hoko at pefo ki ia, ku hiko e nei iai mau porogarama koe ia ki he lau konga o e talanoa koe ia o lukalala o Feretoa. Pe a manakoa au pito ai whakahoko koe ia ngā aue koe ia ne mau whakahoko. O mau tō e mawhāo at whoki he ngai tapa kekehe o e ngā weni ki he kau matao tau he ngai marae kehe. Mau whamalo he ni ki a viria mi whinau lātū. Ko e whaiako whika a tau kei e ni kune tuku mai e tohi. Rea aua, i he whakatonga me whakapāpālangi. ai ko tohi yako e ni ki he fika i he re volo e la tohi si i, mo e ako loto loto. Pe a ko e ngawe ku mau kamata ke mau whahoko. A pe he foki ki e sai nisi ko ia ko paratasa kawea, ko e ngahi rea ko ni tuku mai ke toho ni ki ono langa hake ta whaki ko e ni. Oku hoko atu pe foki e mau popo ki ono ako i ko ia e rea whakatonga. Ngata pehe mau ngawe whakataha ini pa mo e universiti whakafonua tonga ne whakahoko ai mau whamoni i he tohi whelotoi a rea pau ke mau whengawe aki pa mo e universiti ko ia o whakafonua tonga pa nai la vatu a toketa a miram puloka mo toketa aivi puloka whamoni whakafonga i atu ai mau society pa ku kamata lewa ke mau whakahoko ngawe ko ni mo mau tokoni ki he ngāwe ko ia pia mo e university whakafonua ko ia tonga. Pia hoho atu pia mo ngahi ngāwe ki he mau whakahoko hange ko ia ne mau kau ki he konferenisi a kautaha whekumbi a tonga, a Wilo e Tonga Research Association. Ai nei whakahoko ia i San Jose he tau kohosi, pia nei kau mai mau pēnolo ki ai ki he ngāwe ko ini. Ko e mahakoe ngā wha mui mui ni mau whahoko, ko mau toko ni atu ki he ngāwe mahu inga o kuro tonga whahoko. E he universiti whakafonua ko ia tonga, ke whotu a e matai tohi uluaki. I he ako ko ia ki he rea whakatonga, pa mo ianga whakafonua. Pena mau toko ni atu ai ki he uiai whoke poate i tonga, poate mau mawhai, o ngā whakahoko no whakapāsi, e ngai whakailonga ko ia ki he tawhaki ko ia. Ko e ngahi lava mea, he, po ngahi mea peku mau lava ke mau whakahoko i he taun, ai he tau e ua ko e ni, mo e ngā ue ko ia ke mau whakahoko i he society re whatonga. Se fita ko tupe, ka pau peku te aha tawhaki ki he ku ngālo ia te au, pake tue tānaki mai ki he tau tawhaki ko e ni.
0: E kai se, ko tui kumahi noe mea katoa pe, maa popo ngai mea kona ko ki lawa mai ke ai. Ko tui kataha pe, mahalo ke hiki taimi kona ko ke toi, siange ki he, ko siwen ke ka ufo, ko ta ue nei uo kutu buktau mariu mei ai, ki he ngahi ngāwe kone ko tu whaki mai, ko ilo ku nau mahu inga katoa pe. Ka i o wakai pe ampe ki he, toko ki he, o toko ni fo ki he sea, Ko hai ngai me uto tonu ke whakamuomua, ke tau sio atu kai ke he ka au. E mahino mai nukene ngai me alai kohi ko whinga ake mo ngai hoa ngau e ko ke o si lawe ki ai. Ko hai ngai me uto tonu ke tau whakamuomua. Pe uto ei nai ha mea fo o ke loto ke tāna ki mai ki he whakahoko ngau e koe ni.
1: Ko tu ko e mea beu whamuomua taha te ki tau tolu ke tau ngau e koe ni ki he konistu tone se fit. Ke whaiha ngā aue, ke wakai, pe tāri e tonga ke o atu ha whai ngā ririu ke konistuto ne, ko hui ko e marui o e taurea, mo puke puke, ke tuku roa o tupu tupu. Ai ko tui ko e uraki mea mahu i ngā ia, ko hui ka pau e marui me he lao maalunga taha ko ia o e whonua, pea ko tui e mahu i ngā rewa ki he toenga o e whonua, ai ngā aue koe ni o tau whahauko ki hono puke puke o e tau rea. Tau te whito ki tonga, ku tau o stara noa pe ki he ni, ka mate e tau rea i tonga, e kai peke toi lava ke te whaha ngā aue ki ai, e ngai ta whaki ke heke, ka ku tau whenga tu peke lava ke whahauko ia. Ko tui koe hoko pe ki ai, koe ngā aue koe ni koe ke whai ai ngahi ako, ke poupou e mātua ke nau rea whakatonga i api, tau te whito ke teki nau tolu o nau i tua tonga, e kuhi ko e tōu ko ia e whānau wako e nau ke tupu hake, e whānau. Nau brava le rei peki nau tōke nau wako ai ongo rea, rea whakatonga, pea pehe ki e rea whapapalangi e tōku mau pehe me ngai ātakai o nau i ai, ko e konga mau i ngai ia e taha o e tau ngau e. Pea mako e toi tānaka e peki ai, ko e mau i ngai ke kei hoko hoko atu pe tau tufaki o e tau ngahi ngau e tau whakahoko. Was for tu foki e he tohi ata pe ko e Facebook, ai society le whakatonga, koe mau pēsi a tuwhakia tu ai e mau ngā we, pa e linda ko mō ngahi ngā programa ko toa pē i e PMN a tonga o ku tuku ia ki ai, mō whakamafola tu ai, pa pēpē mō mau ngahi u programa ke, tuku ko toa pē ki ai, ke hi ke hoko hoko atu, koe mau whakamu ke, ke ilo he tonga ko toa pē, ai ngā ui koe au mau whakamu, pa mō mau ma kai pena ko te ma ni ke o na ofi ka mai ke society ata o pitope e na ka mai ke society ma ko e ko ki ko pe o de tana ke tu ke ai se fit
0: ma te o te vita fa ko mai pa ko ia o te po po me hen a pe a ko hipe ko ki tem ko nuk toi ke tana ke tu pe a fa malo ko ko fa ko kalinta pe mo ka ma ko ni he pe me na ko no nga ko fa na mari ke fraho ko fa to ngero to ko mai ko hi ko pe tu ta ke pe ko e a pe po po ke mo ka nga pe mo ma ta nga fo ke ke nga ka venga ko ni to ko mai ke ta o ta ka ve i ma ko ta na ke pe ki ai te va ko ni ko ke fo ke me nga fo o he ma ma ni nga honi ai ai pe ko e po to ta na ki pe ko i lo ta na ki po to a fau a ben ai we kon goi kemui mai a ko o hake ia ke hoko ia ko e o ka venga ke tala noa mo fenga ke tau fe mai no ake ai e ka u whanau re te o pe pe mo kanau tolu nau fe po po mai ke ngā koe ni e ko tui koe mea ngā wen tene hanga liriu lahi pa tene o mai ngā hi whenga Māori e, mo e ngahi matu tā maki anga pe, ki ono whakahauko e ngāwe koe ni, pe a ihine kei fo o mo matake ke ke anga e tau si o, o ku matu i whakatā pe mo rindā ko e ngāwe ni, o tonu ki tau ngāwe, pe ngāwe ake mo e kau whanau re te o ki ai, ulo aki ke whakamahino pe, hono aonga, ke whakainohino ki ono ngāwe aki, pe a tātua te fito ke te whakoe e tau rea, o mautu i uta tonu ke mahino, ai nga hime ko e toko ni mai ai ai ai ki tau a whakahoko whatongia pe kai ngā tai ka e lava fuki ke toi e whakamahino a hano ngā hei matu tāmaki a ngā hei ulotonga ti peiti i fokia i ngā e ahon kai ngā tai ka e toko ni pēni ke tau tufirea mo e whatu koe hanga irea fo ou pe ko tufunga i hanga irea fo ou ki tānaki mai ki e kolosario maharako ngā hei mea pēta i tau ko whaikea e ai ki tānaki atu ke mea ko ni ka hono toi ngā ko tui mahino mea ko toa pe pe a whamalo fo ki e ai prokalamani ki he kao whanore tio pe ki ngā tolo toa pe mihe tapai mamani ku nau popo i ngā wen pe ku nau whetu take mai pe kai ka u mahino ke kumau tolo o ku nau mahu i ngā ia i he e anga ko ia a, e fotutu e taurea na tahe whatonge na o mai pe ko tu pe ko he ki whakaata pe ni ko hi ke tau tuksio ki ai na e whake whakaam pe e waveni mai ha tau fuaki ha ngā hi pare whakalangilangi ki hene ihi ko ia pe ngai ngai kautaha whapoi tui tui pe ko e potanga kakai o ku tau siwato o ku nau whai ha ngai ngai ma onga onga ki ono tau ka vei e ka vei ngā koe ni o ku tau pe popo waki ai pe ene pe he i e ngai wiki koni ka hako mai ka uia he proklama koutu e whakamuamua ke o atu ki he toenga society ke tau wakai mua ki ai mui mui eni i he ngai fonga ke heke ulotonga whakahokoi mamani i he tau ka vei o haka veinga ai ako hono whakatoka ngai pe kai ngatai ka hono whakapare ke whakai ai aki ai ngahi ngāue lalahi pe ngai ngāue lerei o whakahoko ke poupoua e tau ngai ka veinga ko tui maha koi ki mea pēe lava ke tāna ke atu ki he ngai whakotu tūna ka hako mai ka ko tui pēk tūna ke whakahu ki he komit lahi ke whaiha ngāue ki ai o kei kau whanore tio nau poupou ma mai pē nau hao hanga tūna ka te au pe rea temni nau whakahu mai pē ni hi here tio whanga maari eni ka pau ke ai hanga hi ka veinga ngāue ke pehe uto tonu ke whai ha tokanga ma ke he ki ai. Ko eni ku mahino atu ai ngai fotu utu a society. Tali le rei au pito ke whahau mai ngai whakaukau ko ia ke tokoni ki hono whakaukau i mo hono whaofau a ngai palani ngā oe pa koe fotu utu ngā oe ko ia ki he tau e ua ka hoko mai. Hange koe lawe kia sea kia e mau palani tau wha pe o kamata hono ngā oe i kai kia hano koe ke tāna ki mai hanga hi te fito i ngā aue pe ko ngai kawe ngā aue ke pēu tonu ke whakahu mai mo ia ke whai ke aitokanga whamaratu te vita koe sio peke taimi nai lava foki e tau si viva koe na ke lava ki ai kore angarin tā ko hui ke hawhanga tuka ke programa mau inga pōni tā e fasi tā e kaupunake fo o ko ia a society a tok tamer na te tamo flau na ne fa fo ko ko ia pe mo a me mo mere ake a ko mere ake foki ai an an ka mo ia i fe au hi fa hu va ko ni ka um a foki society pe pe moritia ke ta hu na un ai fas ko ia ka at pe fo i fas ta e por ni ke fa ga se ke ta por ka ma mo ate fa malo ki he lava lere i ngā ue tau ewa koni ko mari watu. Tau whai ake, ka tau tuk whiloak, tainda tau ai pē, i he wiki kaha u mei heni, mei he prokalama ko ia, ai society rea whatonga. Mālo.
1: Mālo.

Ni mo to me mai fokia ke polo kala mai so sa yeti le fratonga. Pe a ko fo ifasi ko ya na fra osi a ke polo kala ma ko ya. Ko e fa wi a to ke ta mele naite ta mo folau. Pe a ko no fra me alea mo no fra fasi na e fra ho ko ya e AI pe ko potofa u pe ko poto mi sini hange ko ya okutawa nga maheni ke no nga yake. Kai ke watu a e ke fo ifasi ko ni. A fale la lava pia mea ho poi ho ko e fare la lavaia mea ho poi vo lo tonga tal tal tari ki he polo kalama hoko

0: Kataki e Sione ka ke unmute mai family mole. Ia hoko atu koe Sione.
1: Yeah. Sione, if I know mai?
0: O kua ngot Sione?
2: Iyo, malo pito e, e, e tuini, hanga tāna kon kou tau tāna ka iyo. Iyo, iyo, iyo. O kua ngot pe?
0: Iyo, kua ngot mai Sione, hoko atu koe?
2: Iyo. Ya. Angge kor kom mul murat ko ki mau mau fat no ko sia ko asing ai ko. Kuat to ku lotong ah kuat me ki fit. Kai ke fu malo he internet i me hen. Ka ko ta hang ta no ko ai tu ni ma hu inga ko ko mo u fa so sia re hang ko ta no fo. Ko fo ai ngai fe un fe hi mau inga ha hu inga mau inga mo re ko ata mai. Ko ha to ton ke ta to ka ngai ki ai. Ai ko ta no fo ke ta. O to ton ke ta hang mai no. Ko e mo le re ko ata mai. O kai o ta tau to pe pa mo le re ko ai sino ko ta im lai ta fu to kanga ke mo le re ko ai sino ka ta hanga o fari ri ai mo le re ko ata me fu ma hinga pito ke ta fa hanga ai to kanga ma ke ono fa ma ma fa i e e hua ko ni pa ko ai se ka o pe o ku ko to tonu ko to ta ha to pe ko mo wi o ku lo to ko e sino ata mai lau mari e ko weekend fa ta to kanga ma ke ai ki ai i he tawha ako ia. Ai tu ni kousio, pe te ki whata anoa mai ki heanga kon koe, ai taim lahi tau pehe koe ue sia whata mai koe mea pia toko taha. Ka kumau inga koe tau ilo, o koe koe mea toko taha, koe mea whaluku fua ia. Ai ka inga pe koe community mo ngahi mea pehe e tu ni he.
3: Ino, malo pite sione, ame tange koho lau, koho tau mo i leri whakaata mai, koe ki tuk mavahe mai ia. Me ho tau ātakai, me tau ngai mo oike he. Ako no mo ni e, e Sion Morinta, o tau uesia kotoa pe i he ngahi emotion ngā ngahi ongo whakasino. Ka pau kho kha mea o ku kwa tupu irifia te tau irifia. Ka pau kho kha mea o kwa tupu manavahe te tau manavahe. Ka pau kho kha mea o tau loto mamahi ai te tau loto mamahi. And I think it's important to normalize that sio ne, ki tau pehe, o ku nōmolo pe ai ngahi ongo po ia. Ai koe ngahi riri koto ātakai, e pau peke iai hame ai hoko ki hem. E tau ongo whakai sino mo e ongo whakai loto. And I think, but two things, ko unu aki, ko tau ātakai, o ku ne pule ia o tau mo ui. Ta koe ua rewa, ka pau ne pule o tau mo ui mo tau ngahi ongo, ai ngahi ongo, ngo i ni fia ngo i manava he ngo i tari iri o ngeto e pule i rape pe moe hota o ngo i fe maari. So the environment does two things. It will make us feel emotions that we don't like, but it will also build us up o la nga i hako tau ata mai mo tau o ngo ke tau ngo i fe maari. So I think we need to think about the environment, not just about things that are negative, but things that are positive as well.
2: Malo e tuin, a kousia hoi e tuin ke whenga mea kwenko ke tau tokon kwenko tau atakai. Ange koe koe malo hiko e whamuri mo community. Ka po te tau ngā aki pe ngahi lea le re, hoko ai api mo whamuri, ko ha atakai o kure re, tene langa i hake. Pange ko tāno, ka po te tau ngā aki ngahi lea kwa ike fuu. Whakaloto lahi mo ngai mea pe, e holo ke ngai ta whako ia. Pea langa agere mea me whamuri ke community, alwa ke ngai siasi, alwa ke ngai whihu ianga pehe. Pe hange pe koe whekau koe ako o tau ai koe he tauni. Koe tō taha koe pe kau ke mea koe pilong koe au, koe koe koe koe koe au, tau kau whakatai. E tau whakakako sio e tuin ke he, malohi koe e tau whamuri mo community whakatonga. O tutong ke tau ngau ea ke whi malohi koe ia. He?
3: I o sendo bonia pito lau. I mean, koe ta whaiku ko ngawe ai, o ko ngawe ke kau tōle ke reka. Ai koe kakai koe nien tato o ta uono ngō fulu no lima whai ki olunga. Pe ko si hoko fo ke konga lau na mo ubi. Ka ko mea kuma si o ka mao ngawe koe hi i whare maha ki, ai kakai kong talatala mai. Koe ngahi mea kuna wesi ai, koe ngahi mea kong o kuna utoka ngā ke uro tama mahi ki ai. I he taimo taimo kong na moto otu ai. Koe ngahi mea pehena e ka mata mai nao keisi. So their experiences when they were a child, their experiences growing up, aanga nga whewe whakasosiare, aanga koe hono. Hako nāki I nga utola nga mongo mātua. That influences how they feel, that influences how they see the world, that influences how they cope going forward. Te hangi ko lau sione, oki ai ai palovea te whakapala ngong ne pehe, it takes a village to raise a child. Hako nga uhi nga koe tupu haku ho tau tamaiki, oki kai ki nga utupu nga whamiri pe, o nga utupu I ātakai mo community, mo CRC, mo kolokang no iai. So it's not just about the individual child and the family ke langa ya ke tamasi goya at tahine goya okupa u ta ngau fa kata ma community mo si asi ke tau aku naki ko to ato ta goya I ana ku na mo ui okuta so that when they grow up they will have resilience and they'll be able to face what life throws at them.
2: Malo tu ko sia wi ko ke mau inga ko ni ko pe ko o ku to fi mau ke kai ke nga o ai ko lo pe ano lang ato tamsi pe ko kita ini a tamsi mo kita ini o e kya ai ko ko ta nau ki ipukof mga hai mea pehe mahu inga pito ya no tauhi koe mo ilerei koe atamai. Kai kai ke tau futu wangi ki nao toi taim lahi. Ai ko mahu inga ke tau tautou wakai I mantu I ke owe fuuri e kina ki nao tolu. Ka tau nofofi mo ki nao tolu. Paka pako e taima ni ke tau ekpea kepi kwefe haki. Ka tau aipe haki I puti o tangut mo ki nao tolu. Koe whangi tala noa I iki. Fefe ake ho aho, haho mena e fahe aho ni. Koutui e tā nā ki kātoa pe ia. Ki he whakarere I koi oko nai kolo koi koe tā nō koi kia I etu I nea.
3: Iyo, koi a sione. I mean, o kulahe ta whaatala nō, o tala nō ki tau tupa koi tonga, pak tau pehe, ki tau tupa koi tonga, nai whai ngā tā, nai ngai mea, nai hoko, nai si e pa a ngā, nai pe ngai mea, nai keke whai ngofu hoi tau mōi koi tonga. Tau tau pehe, ko tau hiki whanunga koi ki nuk sila ni, o ku whaingo fua re vai ia. But we know, ko tau kakai, o ke whenga ta ape ai tupa koe nuk sila ne. Koe ta mai ke kuna tupu hake koe nuk sila ne, ka kai pasifiki. O ke aipen nao ngahi we si amake. You know, there's lots of different challenges that Pacific children in New Zealand have that we never faced when we were children in Tonga. And I think our role as parents, as a community, is to recognize that the challenges that we face as Pacific children, as Pacific teenagers in New Zealand and South Auckland and Wellington are very different, but it doesn't mean that it's easier than when we had it growing up.
0: Malo apito e toketa mao, koutube mao ki itilei e ai ongo koia ai le tio ki a sione ko hi ko palo palema en neti ka ki ta na ki no no ata ki a welo lo tonga e ke konete neti ko ia a to eta se ne vaka ko po po ata e tuini ki ofra tala noa ko ia fega a ki mo anga ko ta tu po ke tonga he ku ki mana tu e a wea na tala noa e ai lo to ma fasia pe ko no gutao fanonga ai ko ni heni no silani ko stress he pea te ke te fanon kita I tonga o kutala noa I ai me ako ia pe tala noa I ai mo uile lei ai atamai ma upe I hatala noa ha feo hi anga me me ko kapau kotonga kapau o ku e fai maha ki tamasi ko ia o ku kai o fefa hanga oi apini ko ngā o kai mea kumo ua kai kufakau kau pe kai mea kulot mamahe kai kumo ko ta foki pe koe amatua le le osi ki he na uhaha koe fuwa papa koe ni ke he o koe ke hamea ia koe whakata utu hifo ke hange koe ni oku tau sio tau hau tato ki murini kulawa rewa ke tau sio tatau te fito ka mautolu koe ia o ngā we ihe mala e koe ia ka koe ki mautolu koe ni matua o kumalawa rewa ke te sio kita koe mea koe na ate tupua ke ai ito ngā oku kehe kehe laha ia pe amoe founga koe ia hono fonga koia o tupa ke koia fanau in usilani o ku toka nga i au pito ai tafakia koia fika waki pe moi atamai me tahana lave ki ai a sone vaka ne nai fika waki pe a moyanga koia o ire o ia piko avia kou kawa hele oha au pito ma wapi pako tu ya kosi waisi ai pe ai atamai ia hoki family o kia hekule oha ka kou pou pou lahe ki ai koe taha ia ha me a he oku wongo kehepe ai tō mai koe ai rea rere i ki a te kita pe a mo te hua tupuko puhi i mai kita ak hafufo i kai kaila pe ko hafufo i ta ful foki atu e tui
3: malo pita din ta iyo malo pita din ta mong mona pita ho lao and I think koe ta mai koe tau tupu hake o kutau pehe koe kahi mea koe koe kia ki nau tolu they will internalize it ai ka pau o ka whaafari ai kakai i nuksila ki tau talanoa ki ai talanoa lerei ki ai ki naupehe ka pao ki hano te wesia ai to te ai te aloto mama hi te aloto hohaa pe alu te toko tau te whalala ki a kumwhare i ka ko pao ke toko tahako ina tupu hake i tonga to tupu hake ha whamiri na le alu o whingai ki te kumi ha whare i mei ha toko tahako ne whalala ki ai pe a turi mai a mei ai ta kei kinongo i e ia o ku whanonga mai tō taha koe ia ki ai. Tene pehe e reba e ia. O ki kai ke aonga e ne algo kum whare e. He kai ke hane aonga hoko mai me ai. And I think we need to be very careful, Elinda, about understanding children, understanding what they experience, understanding how we talk to them, because they will take that and everything that happens later in life, they will affect the way they respond in the future. Pero si mate más yo en ella, pinto el lado my big kind. I mean, okay, pero con la taja, el intento que está dando aquí, ama pues el otro. Cuando fa a pehe, capaz que está con el macfasía o con oja aquí hay, que me ha mojado en la taja, que le comí fare y me ha fecao, que le comí fare y Nga tōkotahu ne whalala kia ihe si asi. Pekai tami lahi rin tāo mau. Tala no mai e tamai kuna hako tala tala mai o ngau pehe. Nga nau alu ki whare loto. Nga tala noa ki whai whika au. Nga tala noa ka tōkotaha me ai. Penda i aipende aonga. Kau gai tui ai tami ni ihi. It's not sufficient to just have that. And I think that's where mental health services come in handy as well.
0: O kou pōpō lahi atu ki ai e tuini ki he... O tui pe maha o kou tonu pe ke kau pepe mo e kau whaife kau ia hono whale i ki nao tolu ki he... Koe tahai vahe vahe ai tō tahana ne pehe e tuini. Ka pau ke si o takai holo kua puria ha taha me iho tafa aki pe kua tahana e nofo mai he sea koe ki mua ia koe o a o hoko hoko ia fo i wike e tolu pe wha ki i wakai. Pe koe hae mea o ku hoko.
3: Oh,
0: yeah. Koe mahu inga ka o ku mahu inga iha mea koe tala tala noa e tuini he. Ko tui e malawa pe ke tala e whaifikau, malawa pe ke tala e kautaki he siasi o ku ia e palo parema o ku hoko ki e a mere pe ko sione.
3: Oh, yeah.
0: O ia e tokoni o ngau fie ma oe.
3: And I think, Elinda, kabaute ta foki ke kaveinga koe o e mental health week o he ta uni. Belonging matters. So the way we need to feel like we belong, ke tau o ngoi, o ku tau kau i o tau society, o ku tau kau i tau siasi, o ku tau aonga ki o tau family, o ku tau aonga ki o tau kolo ma community. He ka pau uke ki tau o ngoi, o ku tau aonga ki ai, ka pau tau o ngoi, o ku kei fie mao tau tolu ia e feitu uke ia, e pau lewa ki tau toto mamahi ia. And I think in particular the kapori da fakau kau ki kau tole ke deka. O ka fape he foki. Koe ofa ki ta wome ta wongon batu a me tonga ki ha onof mana toli nuk silani. Ka kuna hau ki nuk silani o kundau. Si inofo pe api ka kina olawa lo ki fare lo ki hongwa ma o ka kina faka uri. Aule family ki nga we, aule tamai ki he ako. Pengasi inofo ko taha pe api. And I think ka pau tō nofoto o tahi api ka ki hanau nau peheong o ko aango nau mo ui te nau lava o contribute te whai hamea ke aanga ke whamiri mo siasi. E pau peke kina loto mamahi ai e pauta kina hoha a ki ai. So I think that sense of belonging in ta is really important because we have to feel like we belong. We have to feel like we are useful.
0: Malo apito e tuini ko sione ni o ku kaumahela ini telefoni sione. Fokiat ka koe ki tana ki mai.
4: Malo mo e rinta mo e tuini mo katak fa more more ne. Ti ko sione ke mau inga koe tau fe kaua ki. Ai a ukau e social media mo telefoni mo mea. Soko moto interneti malo mo telefoni to mau inga fi mau ke tau. Te tau kau fata pe. Il po ta no ko ni no ta no ko ye e frata ha mo le rego ata mai ka tu la ve ye tu pena ke o sta la no ki he ke ti ma hu nga ko e social media ke ka ure ka mo nga he fio ko ta ki anga ko ya
3: i ta te ki aisa te ki la ve ki ai
4: i yo ka ko nga e linka ko ko nga e ta ha e ta mi ma te ku ta nga ko ke social media me intaneti ke kau fe tu ta ki ho pa gwa fangi community ki ka wa he me au ma winga pito ke tau si yo ke nga hi ki he ma winga ko mo le ata mai ta fa ko he ta me ni fa nga we hala ki o ka ka pa la si e mo ni nga to to no fangi ta mai ke ke ka fe ma ke ta wa ke nga hi le au le pa ka ta wa ke social media pe nga ke nga hi nga au e oku ha ke ko nga fa ra ko no toni e kakai ko to ape nga me pe ka ote tau ta plasi ai ai mo ui ai tau tu pu mo nga me pe e nga ka fa ka ofi ma ke tau ale ka no ka e tuina nai ka pau tau langa ha kolo i he media social rei ka ofi ma ke tau nga ke nga hilia re rei e nga me pe a ko ko siu ke nga me pe a o ku ma winga i he tau nga ki ko ni ko ai ai hanga ko fi ka ko tau ni fi ma ke tau ilo mahuina e tau kau, te ko belonging matters, aia ko au koe ko koe au tau kau whata, i e ngahe mea ko ia. Ko ki tānaka pika ke kebu tu hao tānaka me kei eto.
3: Io, mana pita e siane, kai mwana pita ho lau. I mean, oku iaipe ai au ngā lahi ai social media, mo e teknolosia, mo e computer, mo e interneti, mo e mea ko ia, ki ho tau mo ui. Pena tau si o foki e siane mo rinta, i he taimu koe COVID, tango na lockdown ka nu si landi na ao nga opito ai Facebook ka mo nga me ago ya ki ta fetu ta ki mo ta family ta tala no and maintain that social connection ka hanga ko la usen o ki ai pe mo ko nga ko ke flo ko sai ne social media o ki ai nga me ago vi ko ko ai o ta fa si o ki ka kai ko na fa post ke social media e Facebook ka nga me ago ya ko nga me ko no posti koe tawha aki pe o sai ko nao mo ui. Koe tawha aki pe o nao whema o ke sio kia e kakai. O nao pousi tae mo nao kai whaka awhi ai, mao ha mea fo o, ha wala fo o, mga mea go ia. Koe tau nofo pe i api o sio hing hai pousi ko ia tau pe he mani. Koe mo ui e kakai koe ni, tu ma rie au pito. You know, it's very rich, it's very fulfilling. Koe ngai mea nao pousi kai, koe ngai mea pe o sai. And it gives us a false sense of tafa apehe. Ka pau kuna posmen hai mea kouksai, o maino lewe kouksai ma upeho na mo ui. Te ko tafa ki fukia e sio ni morenta upeho ki to lalo e social media. Because we get a false sense of other people's lives. We compare our lives to what we see. Te o to no no lewa o tau mo ui he tau sio ki hai mea kou posmen koi kakai. Ka kono mo ni, ko ka kapna post no ko Facebook ka okay pe me le le ko hoko okay pe me ko vi poko okay pe me no lot of my mahi ai and I think we have to remember that
4: ko ye ai ma ngwa nge ngi to ta no ai tu ko covid me le le un alfa ta ha pe ko fi ma u ha te me ko u te ta no kai i he mo ui ai frata u ta ha pa mo ta mo e media social e ko me ape to to no mo on ko pa ko ki fi ta fa ke ta e tu in ai media social e ko to kanga ki ai o ka kai to ra ta ngo na to la la mo na me ape ko ha me una i ta ai o ku na ra ku ma e media social e ko tu i o ku pa ku en ai le ai ko ki fa ta u ta im la e ia pe ta im ha ro ke si si vi mo na me ape ni ko pe ka po ha me ko lo mama hi ai ko en ai fo un area ton ton ke to ta ko ndo ko lo mama hi ai pe ko ta no ka ta fi ma ma to ko ni me na ka fa ko ya e a un ala pe ki ai i en ai me ko ya ko ti ma ko fa ki ta ta na ke pe ki ai he
3: io ma lo ke si de bon pe to ho lao Koe palo pale ma foki o Facebook ka, mo e text, mga mea koe ia. Koe tae mo te tohi i ai, o ku ma ulewa interneti o ma uai pe ai. Pe te ke whakato ma lai pe i kai, o kei tu upe i ai. And just very hard to take back.
5: negative things that you've said, you hurt people with what you write, and you can't take it back because it's there that everyone's seen.
4: Yeah. Mona pito. Eh twin ko se pe ta taimi mau mi o se ta half hoa ka ko o ko funky ya funky fare i pe ke loto ke tu ku ke te ke ta ka nga fano ngo e toka nga mo toko ni ka tikna to le mau inga ko ya mo ide li. O ya ta mai ke tu ku ke ta lipo ka lama ko ya no te ke mo le le ata mai.
3: E o malo pite sia ni ta ba fa malo ka linta ma fa nga mari e programa ko ni. I mean, I think me au mau inga e sione ke tau mana tupe ke moi lo tolu. Toka ngai o tau atamai, toka ngai o tau moi whaka sino, mohe lerei, ki ngā ngawe sino, kai lerei, nofo moi whamiri, au ke lotu, whaka sisi e ngai nako kovi, hangeo kapa malohi. And most importantly, kumi hataha ki kumi whare i ki ai, hataha ti grava talanoa ki ai, he taimu ko kamata whaingata ai te mo ui. So I think, okay, ngai whaka kaukau, po ngai whehu i ke kakaiko whanonga mai koe te ke programa koe ni. Kena whakau kau pe, ati ki tau tolu pe. Te koe ha hanga i nea, hanga i fō, ngā tau lava o whai, ke toko ni ia ki o nau. Mo ui, mo nau ata mai, he taimu nau o ngoi loka mamahi ai. Kena whakau kau pe, ko hai te tau lava kumi whare i mei ai. Te whakau kau ni pa ke mo ui ko tau kau mātu a, and our ancestors. I he anga ko nau nofo, anga ko nau lotu, anga ko nau whiwhaka whamiri. Pe o gai hamea te tau labo ako mai mei ai. Koia pe malo sen.
4: Koia malo pito e tuini pe malo rinta e mau whenga maari. Tana katika tuini hanko e mau mai mea tokoni ulerei, mau ha malo lo lerei, mo ui ngau ngau i hangeto mea peu tau whata anoa ke ai. Koe mea kou lerei ki ho mafu lerei ake ata mai au pito. Pea moe mea pe taha koe lo tupa kou tui koe tau ngau e whakataha koe mga siasi, mga he community hanko mea tano gai tuini. Toko lerei ki ho no teke koe a oe moe lerei hanko e si toutou toka ngā maa rinta no teke whataungia koe ni koe whamalo ateka tek moutou ke tau kau whakataha. I hono te ke koe ia moi lere ata mai. O whalahatu e te kumutou, kore wha moi mora te ngai tō nou nou tātou te whito ki he mea wha teknolosia o e fiaf koe ni koe o whalahat moi tala monu atu. Koe ia pe malo api tō rinta.
0: Wha malo lahe atu ki a te koe toketā sione waka ka maa whoke a toketā e tuin mao. Ai whakahauka polo kalama e pōni, wha malo koe hui koe o ngatangata mo umo ua ki moa. Ka kumo tuku taimi pe ki whakahauka polo kalama ki toko ni ko tau kainga. Malo au pito, ka mo po uria.
4: Malo.

0: whaunga ho tuku au mai ho whanonga mai i Nusilani mo ho ngā ue o kuwhai, kata toki hoko at ke tui ka hoa.
1: Malo au pitoli tia, i he wafe mā walu, nā kufolau mai ki Nusilani i he visa ewe ewa. Pe a au ki hata iwi, o se rai e visa ewe ewa, kamare ke wafe, hai tu hoko atu kia. Nā o Ore pa u fetu ki ka ngahi rafofonga immigration kehe i New Zealand pe mo no ngahi totongi na aku pe paki mo ngahi fai ngata ala hi ko wi ko ngahi totongi ko eni na malawa pe ke fua te taime ni i pe kai ke malawa o fua he taime la ko ya i na e fare ya ku family of fi ke o ate to he fo wa u he rafofonga immigration ni kai apply hanga tonu pe e ku kore visa aku ki he immigration ni ki New Zealand. Na ma ole wa fai nga maari e me i he immigration ni o nau o mai ke oange e ku ngahi tohi wha mo oni ako koi mei tonga. Ko ia na wha maa opo opo mai rewa e ku ngahi tohi wha mo oni ako i tonga he na aku wha ka kaunga tāmaki i he pai ako he ngahi lau tohi si i oa uke e kupule ako i he lau tohi a GPS a Malapo. Na uke whakakau ngā tāma ki he ngā ue potu ngā ue ako he tau e taha walu pe au toki wholau mai ki New Zealand. Nga whai e whai whono ngā pe o mai he e immigration ni ha whai ngā maari e māku ke uhi ko ku tau ke i koe i tō ngā i he mala e oe whai ako. O nā o mai te oang haku chop offa me i New Zealand. Ko ia nā aku mau ai te. Nā aku mau e ku chop offa o whakahure vai ai ki he immigration ni. O mai e ku visa ngā ue. Nā e whai whanonga i pe e ku visa ngā ue o osi e ta ue walu mahalo. Pe a whakakaukau rewa he ngahi tokoni ke he ke he mai mok family. Ke apply e ku e ku nofo fonua. Na o atu pe ko e frahu atu ke immigration ni, na o mai rewa e ku resiteni he ta ue ua, pe a ose ta ue ua mei, ose ta ue ua ko ia, na toi fokahu atu rewa ke e ku nofo fonua permit. Ko ia in, ko fononga ko e niri tia na e fou he whainga tala. Kana pake ta i pe ko hui ko e ngahi lotu, mo ngahi tokoni ko toa pe ai o tua na e whaka fōu mai a he fōu ngā koe ni na e whai ake ngā ue. Pea na ku mate a ki e ku ngā ue ko hiko ngā ue mo e longa i whānau. Pea na e whai hoku le rei taha ko hiko. Ko ilo e tapua ki au mei langi ko hiko e ia mawha tuki tuki. Ko ia e o ku whaka mālo lahi he tamaki langa whonua a kareni nesi pe he ki he tongen tamaki a fe ofa aki preschool ko hi ko nau tona nau ofa mai a job ofa o ngā ue ai o ma wai pe a hoku whainga maria i New Zealand pe a ko kei whaiako pe o a ke taimini.
0: Fa fie fia e losa o taranoa ku iku le leiho o ngai ka ataki mo o pra utu mauku ke mau ai le lei ke ka hau o ho ofanonga ngamo vivili atu pe ki mua ho ho feinga e ma lo au pito vai vai mai ta no ko ia ko ta la noa ko tu ia wi au vai vai mo to ko lai e na fo mai e hala ko ia ka i ka ko ba kai ka ko e ho lo to lai o ke ia o mai ke tu unga ko e ni ke ta fo noa ho fo nonga ka ko fa amo a lo sa ke fa amo ta o ke tu i ka hoa ke ke ne o vale fo ki au via o lava ko no ai mat lai a kau o ta tau to pe mo mata lai hei lala pa ko ku ma o a ku lo sa na tike ke ai a ta hai a me a ko e ni e ku o la hi e ai tu i ka hoa hei lala ngā hi he tai mini ka ko ku fua fua i lo i a me a ko e ni me a te koe o ngā we pe kei ke ngata o ngā he matala he lala. Ka ke tui ke ngai ka kala o mo aku ko mea na whafofa ia tā o ngai ko ne ala mea e na ke fōake mai fōki na monu ia ke si fōake mai ku ki ka kala e. Ka ke kātaki fōki o mahe vahe mai ke tau lave kotoa mo me mai ki ai ai ka nga fanongo ki ki ho tare niti va of of mo ko ho ko ya ko nga o ma o ai fakata o ai ka ka na o ska o silin lele nga a ho ni
1: malo a pito litia ka fa ya tu pe ha fakala vela ve fika o aki mo e mo e para matala ko na ko ke tuku mai he kau aki mo tu i kakala ko kulele mai foki di tia me he me la paha mo tata ka tonga ka ko ma uho a ke he tu tu anga kava pe a pai ke poto au ye he tu i kakala i tonga ko ku fine e ki be na ne fai e ai tu i kakala nga hi fie ma uha tu i kakala ke ho e ki o ku kau e fine e ki he tui kakala. Ko ku mea pe aku na e fai li tia, o ku aro toli hei lala, toli mai e hei. Ne ke ke hafu hei lala huma wapi, ne aru pe au kaka hole u hei lala ko e kakai, he?
0: Koe.
1: Mai ko, he ku mawahe mai koe ki Nusilani, na aku whakatoka ngai, ai mahu inga ke ala ho toni ma o tui ha kakala, koe uhi koe whanau mo whanga moko puna, ke ua te te kore takai holo, ka te ala pio toni ma o ngahi ka hoa kakala. Ka na te kai ke poto au he ngahi koe hei lala, na ea ko i au ia he whewhine pe mi la paha ko te uila, ngungu tau, na ne a ko i hino mai ka au kono ngahi koe hei lala, a koe ai pleito. Na wa kombu pe au fai ya de ma okula au si ma si pa ye okula va pe ke wanga pelu o ha kwani o ngahi a ke ngai fo i matala i akau o ha ole va fa kau kau ka te au he kusio he kau la paha e na tui e ai ala mea hei lala pe au Whenga rewa ke upoto. Na tāna ki mai e ngahi mea kotoa pēna e mau me ngahi whare si aina. Na tō koni lahia ki e ku ngā ue koi kono kohono o tui koi o ala mea hei lala. Ange pē koi mea koi nana ki tala noa mai ki ai e mea ofa atu o kahua hei lala. Pena whakahi ngoa pē e au koi ala mea hei lala o e whanga longo noa. Koi whanga longo noa fokiri tia koi whanga ia i he api koi o karani waru pēha mo siuri tapu o ne pekia. Pak whakahingoa pe e a uia e ala mea hei lala, ko e ala mea hei lala, o e whanga longo noa. E oku mana koa e ku tui he fo itaimi ko ia, na e ota e ku ukawa me Amerika, Astereria mo Nusilani pe, ka kuke iloha mea e ditia, oku hau ke whakapiko piko e, ka oku pange kuke langa i mai, ke to e foki o pangu fota hei lala, ke ngau hi ka ae. Kawa, he na e ma wai pe e ku se niti lere. E ku se niti lere pa ku lahi foki mo e fatongia ko kau ki ai he si a si. A u ke au Sunday school o ku nau wha. O ta mai e nau whanki ka hoa e nau wha nau. O ku ma wai pe e ku se niti lere. Ka ku ka mata ke hange ke tukutuku wange atu e au e ku ngahi hei lala. Ka u toka nga taha pe ke u ku ngawe pa ku toi ai pe mo ki ngawe he weekendi ko toka nga e ka u whaingata a ia. Toi a pe litia.
0: Pa ma whana mon ko tala noa losai a yanga o whei nga pe ni e au na ke tupu pe o poto he tui pe i la pa he kusio ke whaafo ofa koe ho o tui e. Pe kai ke ngata o whei nga pe o ma u. Ka koe pe ke ke pehe ku tafa taha pe ki ai, e? Pa koe me afo ki upwaka mana ko taim ko ku ma wate ki se niti e tui ka hoa. Ka koe e ko wakai au ki ai, ku tau osi wakai ki anga koe oi totongi u ka hoa e ngai aho ni e. Mo ngai ngawe whaka me a pehe pa mwoni o lau. Ke te whai pe a ahi ki ai ke mea. Ke wakaina toi ma o ai peha te hetse ni te he koe. Taim kona tau mā tuku mai ai, na u lele ma lewa o ai ku ngai. Peko haina ne whakotuha ke kahoa kārepi. E, peo whakau kau. Peko ai koa ke se se, o lele ma o whai ku ngai kahoa kārepi. Ko ko tāna ko ke kāo ke whakapiko piko, na e pehe, na ai o ngā hoa maharu na e tōl pā, whoa ki pe, whoi tōl kua pa kai ke uto e whenga, ai kāo ko whakapiko piko, e ko, he ko he ko a mea whaingo whoa e tūi, mo e ko he ko, ke whekā ngi whoki e plastiki ia i he, i he kakala, Ka koe mea koe kumali e koe koe whenga, kai ke ngata peho o ngā ue, ke toi ngā au he weekendi, pia koe ni ke toi ongo i pe, na toi lava pe atu i kakala, he ku man, whakamaa nako, pia ku whaka ofa ofa, e, ma kehe atu pe koutu i pe, e toi ma upe aho se niti awai, ka koe ia. Koe aina ukamata ke utoe toko te ta pota anoa ki hene whaka ekonomika koe, ai hao ngawe, ka koe na peo ke osilave ke ai, pa koe, Whakamono ia teke ke whoki peoto e tui. He koutu au mahu sirin leleang he tainim he kuo mana koa. Taim na tau tui ai ka matai. Te fum mawinga maali e me ake tau teu teu pehe i nusi lani. Ka koe ui fum na whaka ofo ofa ho tui na e mana koa lewa e aho uka hoa. Ka koe mahu sai li nta ke kata ki na koa ki taimin ke tā maha tau foifas ka tau. Toki hoko atu malo.

0: Lausa fa fi fi ta pota no. Pek ma fra malo la yat. Io o kau mai ke ta vai va he fi afini. Me apango pe fo pule ma pe taimi. Ka ko tu wa tu ki ke fa lo to la mai mo ke ta ku ne fo a mai hala ke fo mai ai. Ye fi nga ko ke no fi nu silani. Pe mo nga we i hono tale ni ti ye nga i kolo ko ma i nu silani. Ka pau te ke whaka os pehe i mai ta pau kalama ka tuk whaka os atu pe a malo o pito losa.
1: Malo au pito li tia e to o mai e whainga maari e. Ka ko fie whaka vahe vahe atu pe li tia. O ku amanaki ko e palani ko hi ko e apiako o ko ngā ue ai taimini i o tara ko e kia aroha. O ku amanaki ke mau ngā hi hei lala ke whai e mau tui kakala. Moe whana ua ko. Ko mana to mana to atu pe li te apia ko ko ni apia ko high school we.
0: Okay.
1: Pe ko ia o ku fainga mari e ai e palani ko e ni ke faka hoko ko mau nga hi he lala pe a mau tu i kakala ko hin ke faka ilonga i aki a hotau tonga e apia ko e ni. Pa kou tui pe ko ki tare ni ti a kou ma u ke a ko i ke whana wa ko. A ngahi tui e ka kala pe a mohono ngauhi a hei lala i Nusilani. Pa kou whaloto lahi atu ke he ngahi wha e ko toa pe mo ki nau tolu o ku nau au he mai ki he whonua ko eni ko Aotearoa. A he mahu inga ke tau whaitotono mo tau komiti ki he tau whatongia ko uhi ngā he e hanga pehe e ki o mai ho tau tāpu aki. Hange ko, wā i hala ni whai whanonga mai ai, na e pole ai whai ngata a. E, na ufa kau kau au ke tawha a ke taha, ke wā ki te mā, wā i ha whai ngā e, ka na e mā lohi pehe ho kuroto, ke unofo peke e ki mo mahu inga mau pehe ho whamiri, ma tau kari, ma tau whanau, ke te nofo ma upe ka nau tolu. A upe ki he taimi na ui kuna e ku taumu a o a umai ke ahoni. Ke tui ka kala pe a te ho hoko a tu bea upe a ma u a ko i a wha a nau tuku nusilani ke tana tu unga i ti sema ke nau whaka ao ngā i a kakala koe te mautui, ke nau tui he aho koe te whae mau tāna tuunga. Koia peri tia mālo.
0: Whai o ngonga wha afo o whai au ke tuku mai lo sa pau tau amanaki atu moe fie fia i he whakahoko i ngā ue koia, kai ngata peo no teu teu i aki e whanau i he teu e tāna tuunga kai toi whaka mo ui mai foki ai me aku lau kawa ia tonga he ku pehe pe foki ko i kakala ko he lala ko i kakala pe ia o i kakai tonga o tonga o hou eiki o tonga ko i ke toi ma u pehe mo mahu inga pehe ai a kau ia i hafeitu ue mo i maari e ko i tauhanga o firio e he lala he kwhanga tāno tui e ku mapakipaki vāve ka ku lau ke o mou ni malelei ke tau ke pereperenges ke mau ai fua koe mo whaka ofa ofa o whirio i mai koe he ka hoa hei lala. Tua mono i ato ho o mou ngawe o teo whai lo sapa kou tui pe koe me ai ai whaka fie fia ki he wakai ai taha kotoa ai lava ngawe koe ia. O ku o atu wha malo lai ke te koe e tuku taimi e ke lava mai ke tau ai vahe o hala whononga i he tutua ahina. Koe pokala mai a linta, pe moi PMN tonga, ke pou pou mo whakahaunga, ai ka kai se fine tonga he tapa ke he keho e mo ui. O kwhalele te pokala mai e wiki yo no ua kotoa pe, e ko sirio ai ka kai se fine tonga a te roa. Pe aku a taha pe tau pokala mai ke a taha pe kune fie vahe vahe a lelei, mo a usia ma ke ke tau inasi kotoa ai. A ka tak pe ofi tu taki mai ke pes Facebook ai kosilio ai ka kai fine tonga a te roa. Pe koi fi tu taki mai pe ka linta ke kau mai ke tutua ahina. Fra maa lo atu ho mou mea mai ka mou mea.

0: vai a ngahi tīmi ai. O ko mai nau se niti, ki ngahi tīmi, ka e pūre pefoke ak nau tolo ku nau okanaisi e. Ai tūna men, i o kvahe, ka atoa pe a ngahi tīmi. Ka tau pe ia whainga whi au pe ia, ko mea wha mamani lahi. O pe ia ave se niti ai participant.
1: Manu, ke ha o tānaki mai ki him?
2: Koe whanonga peke he lawe koina ki he timi koe. Koe whiauhi koto pe foki e ti hange peko e ngahi tuna meni kehe World Cup. Ko pau peke ai ki kulupu koe pehe koe koe koe group of death, he? Koe group bea yeah. Oku, he? Oku wha ai pe kulupu ia he utuna meni kotoa. Oku pau peke ke fotu mau, na na whanga peo pehe ai ke tō mātonga kau he whahinga foi whakotu utu pehe. Aku kaka pe kusi o, kai tuna meni lalahi, au ke soka pa mu he. Kaka pulu union ima me, au pau peke ai ki kulupu pehe. Pa mahalo ku he, o tau iai. Pakono moni ke tau siat koi ki ai, e whahinga o tutu pehe, e kaurele ia ke kauwa ki a tau tolu, ai ti miko hau me ha kulupu fefeka. Hau atu koe ki he se mimo e he, ka hi ka whainoa me mea, o kua si, o ka pau he kai koe ki risk pefo ke ngai kulupu pehe, ka lawea ha taha, ai ta mai ki, ka koe si o koe ki tawa koe taha, o atu koe ki he kona whainoa mo se miko, he, o si, ma teu teu le rei. Koe aga peo kisi o ki he, ki tau kum, pa ke te tau si o pe ke positive side of the group of death, he.
0: Io o moni moni amito manu moni amito e go tu con io o con tu io o la hanga mana vaia e tau tau opposi England ya o la hanga mana vaia England ya le banon ni moa boa e ho ha e tau kimi
2: io
0: io e go a ne o tau os mahino ko pau tau malo i ko to ka u tau o bono la u tau o be u tau ga ko ngat fainga tau fainga tau Ke tau sio mai he kemia ka uta makoe ha nau fifu. Ko hai e fie lere mai ka hau mōre.
2: Eio, koia. He koe ta whakfo kia e taha e mea, physical atipa mo psychological warfare. Aia ko ne tau tuat koe ko lau koe kia e ti, koe na uilifia i mai koe sio mai futimi atonga, Pe wai o ni wesi ana ia e whakaukau e kau vainga, he? Aia pa upe ke tau siu ki he tawhako ia. The psychological side of it can be worse than the physical side. Onla, onla. Paukau e ku siu ma hange ko lau timo e tokolahi. Siu ke foi timi a tonga he, foi tuat koi ni. Foi whaka me he tunga ko toa pe. Na tau ki vai vai foke ko hiri he at the halves, he? I stand off by my half backs. I don't need me for link fefeka o pito ia pa mahu inga ia i hawhainga timi he tau sioka he timi he tau peheni. Fe au ila lahi peheni pa ku o tau sia tato ria o ku tūle rei a tau mei he kamataki he whakaos.
1: Hange whaka ki o hovare tako lahi he sioka ka lolohea o ku keiva inga pea lolohea, eh? Ko tui pena mo mui mui i ai.
0: O, nai kei wainga peia.
1: A lolohea. Io,
0: nai kei wainga peia.
1: Io, ko inga hono kei whiri mai peko eni ki he timi. Aia ko tuko eni mehe wafe taha fitu ko tau ma lolo pepe a mo lolohea, eh?
0: Oia. Pai, ko tui pehu e auto whaamapa ki he na kei lava o teo nasino ki he revolgo eni. Koi tu koi kono kohai e mai koi kako behe e kampahe kaki o mai a taumaloro kohai e who would you pick in front of him? Hange peko lolo ea, who would you, koi hae opsi ni taha. E koi hange koi laa manu koi tunga mahu inga au bika e ono mai fitu. Kos mahino ko tonga e kosea e world class seven. Katoa. Ya go ai go da go tama go e o lo ya mana pe go fo be go muy muy de atola y de habla yo be na ke
1: kai
0: ke to sharp out the yo and then va inga na yo
1: Hange pego la ve ti ko e malo e na tau ilele ho na sino ke na toia o mai pe ke World Cup ko ni kuna ke fiti lele au pito ai tu unga ko yo ke va inga.
0: Pe a ko ko ko nga la ye ta o vi ma o mo ve nga tau ke e ka do ko ko tu nga lele ye na ke ve nga tau ke go ya ana una ya. Half bago ko mana mau mandu be manu mo dola hi ko alu ko ni e tau tesi e le volo ko ni o fe ma ure wa ka tamba yanga
1: ma to to ai
0: io io he bu alfata pe nerves go e me ani na lawe pa no go mental toughness o bogi ai o fe ma ure ki o wa e over excited he also do vi o vi da de de o mala e i aka bure ka ga da mai ko ni de wa ma gage go go tu bi go go ya be ke fa ngara to unga he minute va inga wo te in level ge experience ago da mo go ya
2: go ya
1: ko tu ko ni o ko ilo e a wia ko e o kulahi ange e tau ilifia ta toluia e tau manavahe ta toluia ko ni itu a i he timi he o lahange e tau nofa ta tolo analaiso nga hita fatafa aki kotoa pe o kufai nga ta aya mo ha i he tau timi ta tau te fito ki he aho toko na kiko tui na tau osi pe he pe ki mua i he foitesi ko ni pe amo nu usilani i he tau ku osi he
0: Yo, ka koke ilo rinta, o kuke mo oni au pika, ka koutu i koe whaka ilonga ia o koe tau kau he lau. Ka tuku mea ngai taimi koe, taimi koe mau o manu, koe koe ke tau e mare mato nga, oh, tau fie fie pita duru o si mahina e ora haia. Ka koutu i koe whainga manavasi, i koe whainga teteki, koe whainga nervous koe ia. Mahino rewa, o ku tau hange koe taimi koe whepake ngai whonua lalahi. O ku tau o si kau tau dolu e... Aia koe koutui koe koe meia koe exciting ai e tima tonga he taimini. He koe te sio koe he taimini e social media. Koe kakai ke heke he nia koe koe kautonga koe koe kakai ke heke he nia koe nau komen he tima tonga. Kakai ke koe aia koe koe inga koe koe tautol ben tonga koe kausi ofa he tauki pere koe koe mare koe si hoga ne nai o kakau Europe ni ga Australia ko na ka mo na to lua he excited he si hoga ta team list eh? Ka ko bon na din dag bon ko ai ko ki te a uya ko hu na ta ulin o ta fai e fanga o mo ko ya ko sta ka u area i mala ni
1: Selesniek ha ha mo va kai ki he to agon me warrior
0: we have proven try scorer I go ko tolo bibe ko fa adau tolo e tau to a ko ka top try scorer yeme na mai kala ta
1: ta
0: I go yo o be fu fema o bi do be ka ma ko proven try scorer we lo he tola he na ko tu ngana na na wa inga i la go forgot to buy that one of thing i my he di mi pa ko kita ko te foi albeo he bo te albeo fra o se via o bia bia ka tama ya na u fu mataka i bele to nga ya fu mataka i be ya ba na wanga be na do ga i pe o nga pe ki ko nga si si e mala e una o si lo mi na de bu Ta ko tu ka u ya. O ka u ta ma ga na matakai. Finishes, good finishes.
1: Ko ta ha foki o e ka u tangata e o tangata na e ka u mai e vai nga mai tau timi a tene o tu po we. Ko tu nga foki na e ia a tene o tu po. Pea ko ta whakapapalahi ki he toko tahani i he whei laulau na ane whai ma a tonga wa ingai i he tau tim whafono hai. Koe ha mo wakai ki he tangata koni?
0: Manu?
2: Iyo koe tau si atpeo respect a decision ko a Daniela. He kune o si lava e mea no kotoa. koutou ia uia hangi koe na lawe koe ni ki he kau experience koe ki he ki ha timi. Ka pāna ki he whie mahalo nau tuina, ki he noho a te whie kau a Niela, a Taniela i he, i he campaign koe ni. E lawa pehu mai he te nehanga ia o mai kau i he kau leadership experience, ngio na lau kia te vitao. Whie mao pitoa ke pala nisi le leie, tawhae kotoa peo e timi. E ke nau hanga o whakautou tai le lei, i ha taimi. He unau osi pāte i mō kaukei i ngā hi situation ko ia ki mua. He ko e, tau sio tato he timu ko tau peo kua e kautama pe he ia. Te nau rava contribute. Kwa kou respect au pito a decision a Taniela. Pa he kone osi lava, me, lava e ia ngā hi a tuunga i he vā i ngā ko siau kia pa kone pehebe ko taimi. Kene mālolo mā me iai. Pako e tu iau kia moksio ki ai. Very much respecting a Taniela and for decision ko ia. He's one of the legend of the game in i hono taimi. E ka uia hono lau kwen ka pa he tau sio atke historia vā i ngā. Kone achieve e ngai mea lai.
0: Koe mea pita hai ko pero pego te yo te sio ata ko o ku ne lava e me ne fa dan dela e a aerial skill but sai ka hai maman ko me be te da ngo yo ku miss me e da o ai ga da me dan dela ku te ya ata ya to e te ne te lava e ne me o fa e pulu e mai pulu yo lu na mai pulu a ko e ko dan dela ya na e na mahino of the band ma wa ya na skill go ya aerial skill
1: bon ya pito pe o ku ma ke he o pito pe va inga tanga ta e taimi o puna ke pulo ma lo nga e
0: yo probably the best of ever na ki
1: Fefe ha mowakai ki he kauleka fo o koini i he timi. Sare si fo keti.
0: Masi. Kone tuwana, he iloga manu, kone tuwana koe lai a, ma, pero pete tau tue mao ha timi le reipe he. Kake koe lau fuke he tau kuosi, mo tau koe pete tau te au, tamai koe ya. Koe, koe,
1: Alo beta umo te whakalakalaka ange kau wa ingai.
0: Whakalaka ingai o. Tōpō lahi ange ta mipa. Koe hau koe ta mai ki iki pe he. Koe wa inga, koe wa inga ka pūru roua. Koe high speed collision sport. Paku pūre a collision. Mana tui, ko tau tōl koe mātua, o si tau ki whakakaukau leo, tai mu tau leere atua ki he. Ki he whepaki. Ko hau ea whangi tamai ki. O te keke nau fuo hoi na tō nau, they haven't look at, what's the word? O te keke nau fuo malo iho nau zino hangi ko ke, e ko nau kei tau a tai na u nau kei veke veke na tō ke
1: kōis. Ivi, au pita.
0: Iyo. Mo uilo pe e mo ua e taimia tau kei tamai ki.
2: Kai mono lau te vita. O ku koe kau young people te risk take.
0: Yes.
2: Prepare now to lia ki he tuunga pehe collisions at tau. Pa una u na osi look for it na to lia ki pato ra pato si.
0: Malo ko osbe na to la nea pe ko na ki
2: pato
0: tu ange te na wo ngoi ka ko yang ai ko u si o pe o ku sai e mix o ku sai e mix da di mi o ange ko fe ko ni na fo ko si o ke tamai o ku fe ma be ta experience ka fe ma mo young energy ke na u get excited ye e o mai e ko i fanga fo spot ye ko ni ko hai be o ku sai e collision
1: Tō ato. Tō ia hamea ke he kumo fie tānaki mai ki ai ki e tau timi. Koe nā ke lawe whokiti he kamata anga hange o ku ki lolongo e ae ta uni ae te teu koe mo faka ke ke mo tu tu e mo pipi pi mo lere fuka mo ngai me akotoa ko ya hange oku ki i faka lolongo e ta uni pa ko tu oku pehe pepa mo mo ponia i he e ta polo kalama te ya ta ya e ta mai hange oku na ki faka lolongo ki na to luia ka ka ko ke foki ko e ta mu ai ta la no e poni ta fe ma peta tol ke ta ta la no positivi ta ta la no fie fia i he pou pou ke tau whanau. He ko tui au ka pauna tau ki i langa i atu hai fo i lavea o e taha kotoa pe o si fonu e tau bolo kalama tau tolu he poni. Kai ke...
2: E tau a hoi a tau tolu rinka.
1: E fia ma hua fai feka uia ke hau fai ha lotu muhamea kai. Kai ko inga kai nonga tahi. Kai ke he ko tui au matangata ko e talanoa poni ko e fie fia pe ia. Whanau koe ni kunau ke i tari ai ui ai fai a ko ma atonga ke nau vai nga ma atonga fa fofonga tau ki fonua fai ai e tau pore pore fai ai e tau fie fia i he mala e ko ia aka pulu reiki ka te foki at ke amoa fai ha amo faka ma po fa os mai ko tau tau en he toko na ki pe aku tau faka amoa ai taha ko toa pe pe amo e nau pou pou pe ko ha pe ki fonga o ku ke faka hoko ai ho pou pou faka hoko he lau mari e oi fie fia pe amo e malo foki ke ona ya hata e la vea ko vaka ha ke manu ko ko hemilitoni o ku osiuki e na float ya hemilitoni ka ko na float ya na tok peheni o ko ka float pe ka tonga o ku parade ai ka tonga ha moa papua new guinea fisi la lotonga o ku fai fa anga taha ka to ape i he pong pong to konaki he tau si o ko la maria ia ko o fie fia pe mo fe o fani mo ngai fa taha o ku ma o ia e community ko ia i he militoni o ku fai fa taha pe na operate ia na to a ko tu ia ko o ta hu o si imagino pe ai tu ngai e ia ia o ta hu ka ku tau fa amu pe ke whakahoko pe i he whakapoto poto pe amoe fie fia tau fie fia e koutui o kui kai ke fie mao e whanau ia ke nana tolo wa inga he kai hoko ha whahinga whakatamaki pe ko ha whahinga mea o kungongong o kui kai lelei i he amanaki ko ia ke whakahoko ae tau. Te ufoke atu kia teki moa ke mo whakamao po opo mai e tau talanoa o e poni mo whahatala monu ke whanau.
2: Iyo. Palolinda, koku Ko tā nō koe nō koe ki he ki he Britoni ki he whakatahataha tau matakari me Pasifiki. O ko whamanatu, o ne whamanatu mai ai, ko e wike ni foki ka whanonga molinta, o ko e Mental Health Awareness Week. Pa ko e theme koe nko o e wike ni ko e belonging pe ko e identity. Ai ako tau siot koe nke he tau o koko e ai tau timi kono whakatahataha mai ki tau tolu. Kai peko e ngata peko tau kautonga, ka koe mata kari ki he, ai a koe tau, lau kau aki a koe ho tau, wā whaka Pasifiki, mo e tau wā a tau tolu whakatonga. Tau mōni au pito pe ia, gune, gune whakatupo ia, ia tek tau tolu, ai lau maari e fie fia, au kauri a reka tau tolu kotoa. Ka koe hae, ko uwhewhi au ia, ke tau siat koe na koe lau a tiko i mua, koe ko tau tolu pe kau mata kari pe a tau tolu, ko hau, everybody's jumping onto the bandwagon go I red sea yeah I see of Tongan's flags everywhere but we the few go me go fi fi go to ta go to go na ka u ya ya movement o ku na si o mai o ku ne hanga reflect who we are as you know from the friendly island for the Tol Tonga ko ma go mo ta la monu lu fo ti he ta go ne to na ki mo ta la monu at he ta u fa na wainga Pale faha ki peti he foi he tau timi. Teki faha peti.
1: Malo manu pa ki mua peke ta hoko ka ki a ti. Koe toko taha eni o kune kore mai ke mo ki i analaisa mai mua ai fika o no. He koe master mai ni a timi he oku kei fo o kako. Ilo nei ui pe la tu fa inu ki mua e. La tu fa inu koe fika o no ia koe o e
0: timi. Manu. Malo ku ke ki iro lahia ni koi ke.
2: Ai koi ha ho si o di, hangi koi tau lawe koi o no moi fitu, he? Ai o koi.
0: Koi, ai koi la tipu fai nui ya, nai halake me te au ye taha, he? Nai ke ki i he na lai la, he? Oh yeah, go tu i pe o kono konga lerei ko kai ke iloi.
2: Iloi, iyo.
0: Ai o koi ke be a koi tungo ni o seken kesi le vai kautama inglani be fefe e masi. Ko go wilo go e fo i me a lerei ia e nau whakaukau ke ono fili mei go e pe ko lolo hea fuki au iloi hai kautama inglani o nau wainga na go. Wainga Europe. Pako tui pe koe huinga hano whiri he whai ako he ai tamsi koe ni. A la tu whai no. He ku fiu e kau tamai ngani hono no pin down pe ko whiho no whai nga ke hono analaisa. O aia ko e iho. Ko tui pe koe e te nau tene whaho mare i tau tolo he toko naki. Ko hanga upsi o a kui. Aia ko si iko tu kone o va analaisa na tolo a saia katoa. Te nau pēwhu koe ki ia, a Timea Tonga. Ka kia koe whewi fuki he ono. Kia te au ia, koe the less you know about your opposition, the more worried you are. Ka pāpsa ki te ilo e kita e tama au te hoa mo ia. O te osi tamtangu kita o whika i haa mo e haa mo e haa. Ko tui koe, ka pāpsa ki te au ilo lahi kai. Ko e fōi me ale reia. He nā e osi e nā aela peka ko uilo ko uhinga kehe nā e ohi fōe tam si ingi o ia ke pē mai nā. Paino nā se nā aela, o kua si ai pē a ability i ai.
1: Nā va inga he West Tigers, eh?
2: West Tigers, eh? Ia.
1: Halfback.
0: Ia.
1: O kia mai toko taha u kore mai ke te uki ui antu mua a e timi ko ia ki he toko nāki. Oku kore mai tō taha ke ui ange katao toki foki mai tīke ke whamā pofa osi mai. Ko e tīmien koi ke tōna ki ko e whika uraki, ko lehi hopoate, ko Talin wa Tene Selesniek, Tolu Tau Koula, Roberto Ia, Jojo Fifita, Lātu Whainu, Aisaya Katoa, Whika Fitu, ai koe onoa Lātu Whainu, Fitua Aisaya Katoa, Valua Edin Fonua Blake, Hiva Sunny Luke, ko... Hongo Fulu, Jason Tau Malolo, Tataha Hau Mole Ola Kau Atu, Taha Ua Siwa Wong, Taha Tolua Tyson Frizzell, Taha Fasa Alice Forketi, Taha Nima Setefano Utoikamanu, Taha Ono, Taha Nima A Setefano, Taha Ono A Demetric Vai Maunga, Taha Fito Aleka Halasima, Taha Valo Atu Imuala Lolohea, Pia Taha Hiva Leva Paula Alamoti. Ko tīmia koe ke tōna ki. Manu, se te whano uto i ka Manu na iai e toko tahana e whakailonga i he pōtoko nā ki, e?
2: Iyo, ko ia. Pāmeri ko ia.
1: Ko ia.
2: Ia.
1: Ko e tīmia koe ke tōna ki e sione tāvo ko eni ku osi ui atu. A te whoki atu ka koe e te vita ke ke whama opo mai pata o wha osi ake.
0: Koe mea pina ke... me agia ki mua rindago ai ngahi maa whana ai kau pōpou ok ngā tapia tā tōru tōnga ngā koe te hito ki tau kāinga ha mua tau kāinga pāpua ai o mōni au mito e laua ai koe si poti uke hano whainga maa whai kene holoki ngahi a vahe vahe lahi whakamatakari whakasosiare bana tui nga tui kehe kehe whakapolitikare la bona da tu ye ke fa siasi o wan e si boti a holoki ko doa ia kata unu mai pe o kulo kula ada he e dona ki pe ko no ko fa nga i via ko mai e si boti pero de vito ke tau timi ko ndo kau he area he ha u mama ni e malo ko si boti na tonga ta wo fio fio ke ta u kau no area e ha u mama ni pako tui ko uhinga pako ko tui au hei lo ka mo ko tui ko uhinga mana ko hai mai timi ko e tau hiva tau ko e ofa au ko moana lolo to ko e tau hiva tau fukia pako hiva he ka ure ka kaila lai pako tui pe ko pae faha fra maa bobo ko e tau hiva bia te tau fra maa bobo ki e toko naki ko e tau hiva ko doa pe e go o wha au mei ha feitu pe o tau iai o teke a ke tamai. He koutu e a upe ia, e a upe whanga mawhana ko ia ke tamai. I mala. Ba mo fanga fie fie ko de dau ma wa. Ko ha be ola. Asi nga ye ko ko tamai ko fa ya ko ko ka nga me le ri va ko England ko ka nga me le ri. Ba ko tamana so tia ba ha u mo fanga fa ya ko fra so tia ko ne timi. Ka ko ta ola de fuga ta dori mo mo himi e go va o ko ite a ma fa ya la ka nge. Ta la bonu be ya malo a bi do.
2: Ia ia. Wono lau te vita wau ke kau pālangi mau le rena tole hiwa e.
1: Whamalo lahi atu ka te moa. Malo apito e te vita vaikona ka ma a manu fotu a e talanoa lelei o e pōni pe a mo e pōpou ke e tau whanau pe a tā pe a ngāni he koiongo so tia tutuku moa me he mala e tau a mala e vainga o e mate mātonga pako tau kau whakataha ko toa pe he pōni pe a mo e kau whanongo ki nau tolo o nau kau mai me ngā lope a e whakahoko at e tau pōpua ki tala monu ki he e tau timi neongo ko hange ko mō mō hake o tau anga whakatangata e tau sio ki he halafono ngai timi hange o ku whaka e fihia i atu ki tau tolo ha whahai kai ke oua to e tau whalala me he e tau whanau pe tau amanaki ko toa pe ki he flow ti pe go e pou pou pe go e whaka ke ko ia e whai me o tahoho. Pou pou atu ki he whakotu ko ati ka pau, te nau whakataha taha pe ki nau tolu po hiva ata ata pe ha pākai o tahoho. He loto kolo ko ia o tahoho. Hiva ata ata pe. Toko pe hala pure a ngā ia ki ata ata ki whifononga aki a kakai e whonua ka nau tō pe nau tohe kau halao hiva ata ata os no ngā tamai ki vai ngā ia. Whamalo lahat ke te moua, o whātu ki he e tau whanau, pe whoki kia ki nau tolu, o ku nau whaifatongia, i he toka ngai kina e tau whanau, pe a pe whoki e whai ako. Malo au pito, ko e lava ia e pōtala noa e pōni, pō pō ke e tau timi, ka mūpō uria.
2: Malo.
0: Malo.
2: O whātu.
1: Malo, o whātu.
3: PMN Tonga.
4: O ku tau mua ai nima tolu taha pē ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama o ku tuunga mā olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-mail ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he mau mawhai o ngau whotu u ai ngahi maka tu unga ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi la unga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngalu ea.
1: Whanangonongo ke kaukori sutuku kotoa o li ahona Saineha Alumni Association i Wellingatoni. O ku whanangonongo atuheni ke kauaka tutuku kotoa pe i li ahona pe amo Saineha, o ku mou i Wellingatoni pe amoe ngahi kolo kau ngā api o Wellingatoni. O ku whakaafe i loto mawhana atu ki mou tolu ke langa ngā aue o amanaki ke whakahoko i he kolomu a ia kohono whako tuu o hawaa o e taukori sutuku ai ke taufi ngā aue aki. O ku wanga pehe ni lewa ai polo kalama. Pe auk whakaafe i atu ki mou tolu kotoa ke tau whakataha ai, pe koha taha pe auk fie lava mai ki ai oku ataha pe. Te tau kamata whakamaa mawhana aki hafu uhulo hula, i he po uri hifo e ahawhala i te ua tolu o okatopa i Totra Park Apahat. Kamatai ni ifitu e fiafi. Tōnaki ua whaha e whakahoko ai hono whiri ho o mou palestini. Sāpa te elewa ko e tau fire site whaka o si ia, i he ni mātou noa e fiafi. Ka wakatu tuku, kau mai, ke tau iai o poupou ki he tau ngāwe. Whakababa atu mea pēteri a ke tau talanoa pō mee, ko e palestin lahi au e akutu tuku nu usila, maka me sake ko e tokoni uluaki, ele noa ante malātu ko e tokoni ua, pe a moe lia hona Saineha Alumni Association nu usila.
5: Tainga maari goni ke o atu ai e ki whanongonongo ko eni, ki he ngahi timi na e kau he whiauhi koia a Mamaloa Rugby Tournament, kau poupou, kau mamata. Mo whato ngā iange, o ku whainoro ai whi auhi i he tōna ki koe ni taha fitu o katopā, wāwhi wāno, ki he malae aka pulu o kalaka. Taimi taha waho ata koe tau kāse te e ia, mohono tau i a whika tolu mo e whā, koe timi a Maurisi mo ha te iho. Ko hi hi forewa mo vai ni tēna tau i ai hau e whi auhi ki he wāwhi wāno. O ku whakawhi atu ki mo tolu ke mo lavange o pōpou iho mo ngai timi, malo me he mamalo a rugby
6: promo e kato mo ki fano no ya ko ni me kulupu ko we the people new zealand community incorporated ke we keni o wato e fano no ni ya ke ka me mi pa e kulupu fa to nga yang ko e tau programa fa malo sino mo fa feohi o fa ho ko ya me star hotel to asila tolu hi wa u great south road o ta hu Auckland ya pure lulu o e wiki ko to ape me taimi ho fulu am ki he wa pm ko e tau aloha te ke mai nani e fa ho ko ya aho pule lulu ua walu o katopa ua afe ua o no e iai mo ngahi pare ki he tau fea uhi disco ua los pia mo aloha lere itaha pia koi ai pia koi ai wata hafa afe loto maafana mooni ke kautou reka reka kotoa peo loto aokalani ke mo mea mai ki he tau porokalama whamalo sino mo whafeohi e ko ho moi lere imo ho moi fiefia ko e moto ia we the people whapapatu piriki talanoa
1: ko e whanawanongo konseti a poloka fitu ko lo toka o ohonoa Ia o kunga tū e tonga katoa ke pōpou ke e tau whānau wainga, pea o kupehebe pea moe vela ai ka inga koloto ka mihe o onua, ia teu teu ke onua te ie ato unua o nove mā. Ka inga koloto ka pe polo ka fitu, o ku tū ai e whare māma o tau ki ifonua. O ku whaka hawhi i loto mā whana atu ki moutolu pe koha o onua pe, o ku fie lava mai ki ai. Taritari lelei ki moutolu ke moulava mai, ki he e tau konseti ai e whakahoko ia ihe e fiafi toko nā ki tolu taha oi mahinani, ki he whikataha ua oi High Street i o tahuhu, ihe ni mai fiafi. Ko ho o wha koi fukolo a ia ke tokoni ki he kāinga, i he langa ngā ue meiho tau ki i fumaka. Mā lōpea moe whakapāpātu mihe sea, langa kāri vai lea vea tupu pea moe angi ke iri tu i pulotu.
5: Kore whenga māri koi ni ke o atuai ki i whanongonongo koi ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koi fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koi talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e wha i he tangai. Koi fwoi ufi, koi tau meire, koi lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koi noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pea mei ai. Malo.
1: O ko kore ke hufanga i he tala malo e whonua ngā luo pepe mo e lotu, ka e atake whakahoko atu ai ngāhi whanongonongo pe mo e tala whatongia, whelave i pe mo e teu o e whakamanatua e tau te au tolta hai kori spiula, i e ahomo ni te waono o ka topa wafe waono, a ia koe leipatei. Tua sila ko Samoan Assemblies of God, whika tolu walu e Robertson Road, whaanvona mangere o Kalani. Ngai whanongonongo ka atak whakatoka ngai ange e ka matatotonu ai polokalama i e tahataha pongi pongi o anga pehenia. Ka mata aki ai laka whakatau, ngua whakahoko fusfuka, tolu o wau o e keke whakamanatu e ta utolutaha e kori spiula. Whaako polokalama malanga e aho ai ai whakahoko ia e he whaifekau e hasimikaere. Hoko atu ki e whakataha whakatau, Pea moe polokalama ma umi atokoni, pea moe ngahi whei laulau, pe he foki ki he mawhana. E tok whakama opo opo, pea moe lea whakama lo, pea lo tutuku ai polokalama. Taimi e whakaawa e holo, ka ataki whakaawa e holo, ihe hiwa pongi pongi, koe uhi ke whakawhainga maari, ke ngahi whei tuu, ke taki taha teu teu ene te pile, ki he ma umi atokoni. Ki he ngahi kauhiwa, ka atake ngahi kauhiwa ko ia ku os whakahoko atu ho mōwhatongi a hiwa ki ho tau aho ke mō teu teu mai ki ai. Mā lobe mō whakapāpātu mea Nightingale i tupō, ko e sekeritari whetu utaki ia ai korisipiula. Ko tau tai miku ose miniti e taha ua mei he tahataha. Tau wakai he ki a tau ki fo'i fasi pia tau tok foki mai. Siliasi vea pia moe si imahina kuo whakapo uri.

0: koi tau tai mi o se tau mini te taha taha taha ua pea mei he taha ua i he pong pongini pea koi tau ulaki polo kalama a fokieni ko ho e polo kalama ya koi mo hikure o whakatu a melie pa kukore pe ke o atu a e fatongi a koni hono tatake atu a e polo kalama o se pa foki atu ki a pisope pe ka a uheina pea pe foki a onevela i he pongi pongini ko e polo kalama hono tolungo fulu ma nima o hikure o whakatua mirie i he pongpongini taha nima o okatopa wafe wano. Ko e tau kawe inga ula ki eni o kufufi e ma uvivili ki hongo pure anga a Australia ma Nusilani ke fai hatala ofa ki ati kina utolu o kunofo owa me he wafe ma tolu ki he wafe wano. O kutau whakavetai, he kutau kau whakataha mo kina utolu he ata Ongo moeope me he otu tonga, Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe pe he foki ki Siapan. Kataki, pisope, o fai mai, ha talateu ki he kaveingani, ke lava ke fai me iai ha feui ki he konga uraki, e tau proklama hikureo o e whakatua merie ki he pongi pongi ni. Malo, pisope.
1: Mālo bita te tamaka pa ko kore pe mua ke hufanga e ngai whatapu ko tā pēko se no mua ke he polo kalaman. A tā mō ka e whainga maari e koe ni ke kamata te tala noa ko hia koe ka venga mau inga koe ia i he pongpongi. Pea o kau whawhita e pe mua e tau mau e nasi e koloa koe koe mou i o tau kaua he pongpongi wha koloa koe ni. E te tamaka pe a koe kau pe i he bea na tau takamata he tau tanoa ke heu kōsi pe a fumauinga pe ia ke whai ha tokanga ke ai he pongpongin. Koe pe tala o wha koe kau ia hafo i polo kalama ia au ku maho inga au pito ia. Koe tau e ni talava wha umi mui pe fo nuani me fitu wha ke walu noa. Koe tau e ni wha ono tike ke te whai ha tala o wha ia. Pe ku mahu inga au pito pēa ke whatoa ngā ia, ta whae koni, kono ngā kai ngai wae te pire ke ke, e lama ke nā hanga tala noa ia e ta whae koni. Koe mea mai koe ke e tau siu koe ke tau ke pito ukunga koe ku ia i me tahi wa fit wha, koe kau ia ha polo kalama toko taha koni o pare mea ako ia, nā ne hanga o whae e ngā ue mā o ngā e ako ia, nea koe nā e au ke taimit pena e tūri ia mi he ta whae koe ia mi he pare mea. Ta koe kau ia i he ngāu e maa ngonga na whahoko e tō tāko ni. Pea hua tu lewa Fraser i he tau ta tau pe o na lele ki mai ia i he lipuro a e tawha aki goi a na whai am he tala ofa ko tō pe. O au mai ki he tau ta hiwa walu noa. Koe ngā tāngā ia a e o e na tala ofa i he fonuan. Ka ku mau inga au pito pe ia ke tau sio ki ai pa tau tokanga ki ai. Kono moni koe konga peni i he tawha aki i he community mo me e lawa ke whahoko atu hana ure o koe koe ki ai. Pe koe kaweni i he mau inga au pito te tau sio whakalu fua koe ki ai koe kaweni i he tuunga. Koe na e whai pe i he ni na kamata pe i wafe taha tolu koe taha walu. I he kamata a mai koi ke COVID-19 pa na nahuhanga o peheni e mai e whanki i tala ofa o hinga peke fwoi taimi koi ia. Ka koi taimi koi nai kai ke tari i he purea ngani i aho koi ia. Ka koi mea mau inga taha koi aho ni he kai ke nausi nofu ai pe i he tafaaki koi au tari ki a taha ke ne hanga o tokanga e kina e tafaaki koi ni. Ka koi mau inga upito ke whai ia. Ha tokanga ki ai e te vi. Pe koi mea mau inga taha koi ki ai ko hono hinga koi e ku mau inga. Ke tū whakataha ngai community, whakataha pe mō kakai e pure angani. O ke kau ke kau apō pe a pehe ke kakai e whanua na mau inga au pito ke nau pōpō, pe nau tāna, pe nau tāna noa, pe te nau lava lewa ke o kure o lahi ange ia i atoe whahinga matakari. O inga pe ana e si o dhoi ki ai ko tūnga ko tau ia i Pacific Forum. O nge ko tāna noa koi ki mua koi ki ai, o mau inga au pito ke amaya mihe, me vai te pili oi pe ngai pure anga koni o kunau kau i e wholomu. Pea koe konga i o kumau inga pito ke sio whakaluku fua, kai tau te fito pe a sio a tatolu ki he kakai e Pasifiki. Koe ke tau tokan tatolu ki kakai koe ngai whanua ke he kakona uinga o kutau tuu i he tuu whakatio kala whakataha i he wholomu, mwe pure anga Sileria, mwe pure anga Nusila, ka kumau inga apu ke tau tokan ai kena. Sai ko tunga koe ki ai, pe toko taha fe tupu a mau tolu i he ni i he tunga koe o kunau i e kau o vahu whanga whakatapu, pe toko wafe ni mangau i he hiva i Nusila ena. kawea ia ia tu unga ta se ko ki ai mau inga abito ke fai ha to kanga ki ai ko ha fai nga fonga ko ko fai ki ai ko mia mau inga ai ka kai ga e devita ke ta hanga o tu kuangi pa ti ta to kanga ki ka ka ti ke lava ke fa fangu ta fa ko ni ko me a mau inga ta ko ka ko tu ko e ta ni mi ko si ko to no fo ko na ta ka ko no fo de le ta tau pe e mo ni ko me a mau inga pi tu na ma ta na ba ta ha na ne fi ka mai me te right ne tu ko ange mai me please on ne ya ko ha u ko ha u e fa tonia e tori pe ha u tu ko ko ya a ve ai o au de tu ko he please on ka tu ko ta ni ko ke ai o ku mau inga pi tu ke ta to ka nga he ko isi ko ni o Hange te ia o ka ke whaha tō kāna ki ai sai. Pa tu wana ni me tau tātu ki nusila ki hena, wa mana ke whakahoko o mofu iri. Pa heka ke lawa ki tau tāla noa e tau tōria ko whea te tau te ke tau kau ki ai. Ka tau tāla noa a tā mau inga au pito ke tau pou poua ko whea ta wha aki. Te nau lawa ke nau alliance ni whakataha mo ke nau tōru, ke nau te ke ihe ta wha aku ani. Pa ku mau inga au pito pe ia ki ua te tau tuku noa e tau tōru ia a e ta wha aku ani. Kono mō ni koi ki ai. Ko fili ko ni ko e tafaaki ko ni ko hinga ko kau ko Australia ni ko kau lawyer pau ke resi ta fa immigration ni mga be o ko kau na toria he popo ke o atari na ni ko ni ko ha ko mori na toria ka panga ko ka ko ma inga au pito ko ki ai e tau so ko ke ka na lo na to atari me ko ni tina tala mai na to lu ko ki ai te na te ki ka ko me ma inga ko vai te pile ma inga i loto i loto fa ria ria ke fa ka u ki loto ki ai ko lo ki te ko pare ni ko e mista immigration ni pemo paremia peko e tolu ko ko ki ai ko ser minister me ta faki ko ta ha me ta fak faka nga o ma u nga pito ke na fe mo ngoi vai te pile ko ki he tunga ko ki ai faka au fang e ta ni ka kai mo na he me ko to o ma u nga ke fa to ka nga ki ai pe ka ki si fa to ka nga i ki na tolu e te vita ko tunga ko ni o ku ma u nga pito ke fa he to ka nga ki ai ko fo ke to ko ya ko ta ta ni malo bit
0: Io ko fa malo atu e pisope malo hono tu ko mai koia e talateu kata ku wafe e peka weina ke kamata mai e tau a fehu i ki e tau por kama i he pong pong ini malo weina
2: Io a oko a fefi alahi ke taitari e tau ti mi kule o e fakta milie i he pong pong ini pe a katak pe ki pai ki leo po A te ako, a te wha maro lahi ma katonga ewa, ka o mai tangata ko sione o ni vela tupo, wha maro ke pisope, slon slala vea. Wha hako ta watangia i he pongpungin, te a, wha maro ta pito pisope ho ke ki kia o ke tau kawenga i he pongpungin, ka oku atu e tau rakwehu i ki he pongpungini, ki he kawenga wafofa. Katake ngeka ke lawe mai ki he uhinga pea moe makato unga a ho ofu ho haa pea mo taka ngai kina e kawengani. Na ta osika mata mai foki e kawengani pisope i he pule lulu ko osi. Kau ko uhi o kwange pe foki e tau kawenga ko ha tau fo. Kala osi lewa e tau fo. Pea kuwhi ma o peike vai maa, ke mahino o kumaa pe tuk tau. Pea kuhi ngai e tau toi fōki i e vongpungin pisope, tau toi hanga o toi lele i wharele i mai tau kawe ngā, ke toi mahino ange, pea toi maha i ngā. Kaike, te fōki atu ke whai mai ha o lawe, ke whaloroto mai i e rakwehu i o e vongpungin pisope, maa o pita.
1: Maa o pita o lontoni, tako kawani e fehu i mau inga moni ke whai a to kang ke ai kai no fano he ko no hinga ko ka no fu ma ho inga pito le ko ta ta no mai he we ko si ki ai ta ma ho inga pito pe ke fa to kang ke ai he ko ko ho no mo ni ko ki ai ko tu nga ko ni ko si ai ko fa o fa pito ya e tu nga ye ya e tu nga ki ai ta ka kai ki he tu nga fa o fa ya pe ta i mete na ko pe na to e fa na fa ta pu ke ta fa ko ni ko ke ku mi ho fa na be kai ve Kako e mahu inga apito peye ke tea koi ke, nao to kanga apito peye ke tafa aki koi ke, iko hono inga, iko hea koi ke, moi whaka awha i tunga kusi iasa tau kakai kwa nai. Kako e mahu inga apito peye te to kanga koi ke tafa aki koi, ni hena whai ai to kanga ki ai, pe e lava nai, lava nai i tau pureanga o fokotu umai koi ki ai. Me kau he konga ina tuka ki koi ki ai. Ke fua ki hatu unha makehe atunga ki sai ki tau ufonua. E sleriane na hanga na tō o mai e pureanga ua tolu koi koi koi. Visa koi na omi koi koi subclass 4 or 6-2 koi ia. Koi hange peye koi hau koi kau pekepeka. Pe koi ke kau atonga ai ai. Ko Papua New Guinea pe taha i ho tau e ria au kai kefu toko te au ko tau wangea. Pe ko tau ngai ako ave ko tau pe ki hake loto loto o au kaweni mo Afrika ia ki ai hono wha inase ki nga tolu. Taka hiri ko ia ko pe maunga tako ki ai ho una uomi nga tolu en i he visa i he peke peka i he working holiday visa anga mai ke ne. Pe ko si taini ko ia o wu wha apa o kito o ki ai pe ko konga mau inga ia ke ke whai hasi o koi ki ai ko hono moni ko e tamso gai lonton koi ki ai koi koi koi koi visa koi na my five finger koi ki ai pe lava ke na mai en atoria koi visa three pacific islanders ko no inga ai ko kawa ngai o ka pau en lava ke fononga pe ai tangata pe mo koloa tau atai na pe ke fononga i ngai puriana ko ni ta fa pe ta no ka ma ke volumu o hange koi o ku fai i europe ai se fononga aki holo i european union ko na tolu peheki e sia mo Afrika. So ka kawia i he mea mau inga taha o ka pau ula koi ki ai e leleia ke pe tupulake pe whakaimea e tunga whaekonomika e ngai whanki whanua i ki. O kusai bea sleiria mo Nusila ka mau inga taha e nga whanona mai ki he ni konu ngā ke lava ke mauha tau a taina. E ka pau te e tau a taina a tangata pe mo koloa ko tu e whakalakalaka whaekonomika pe ekonomun koe e toko ni lahi ke ngai whanua i ki whakoi e tau tolu e Pasifiki. Ko ta whae koni pa koi ke tui au ki ai kano ame koi mai koi na tolu whangau e whanuani. Na urea ke mea ki mua pe te kei lau pe e auia koi modern slavery ko whae koi whanuani. O mai ka unga au e mua ngahi mea koto. Koi pese tia no noa e unofo e whanuani. Koi pese te whanoa ko ave ki tonga pe te whakatau pe na tolu ia a ki ki seiniti ko whakamu ki i he whare kausia i nao. Nga seiniti e umai tonga. Ka o ka pau e lava ke na whanga o malanga e tafo aki koe ni. He koe peseti, koe omika na tonga, koe kutuko tofe peseti e no noa i hen. Ulo ki kaukai e nao nofo anga, accommodation, transportation koe ai, mwena ngai fie mau koe na tolu, ai e koe peseti e whanoa i au nofo i e fonwani. Ka ku mau inga au pito o ka pau e lava ke whai hatokanga e kina ke tafo aki. O mea kone ki ke sio koni koe ke tafo aki koe ni ke kau. Ke tala pia koe ngā ke whaihat. O futoko ala he fuka owa ia eni. O ka pate tamseo te toro e peheye ke fuake a toko futumano. He kake kare e bure a ngā hen. He kono modi o kuraha e pita, ok, lahe e pita peka o mai kum hufanga i hen. Tika ke fuake a ngā wisa. Mwen ngā mea pehe. A ia ku mahu inga koe he taimiko e ka pao lafu ke teke i he tafa aki koe ni. Mono mahu inga loloto koe ki ai. Kono inga ke lava ke teke ke fuake a wisa tawa taina. I hena i Nusila e tahima walu ono. Na nga fuake ai e fu i wisa i ai tai fai fononga atu ki ena. Fononga tai wisa mei tonga. Pena inasi kotoa e pasifiki i he tafa aki koe. O ka pao e lava ke whakahoko a fu i uwau pehe i heni moena. Again, kono mangu suka wa luono e kia ya kon tawe ni sia me ai e ko tawe ni e fa no a bia e tsi o kuma we na pito e ke tau si bo kia he kono mon ko kia ai ko nga hi pure anga ke he ko me ko o kuma nga ai nga e tapa aki ko hanga ko fa banga ke fo aki ka kato i ka ko e tau tu fa ka taha ta tol mo ka apo e ka kai e fo no ni pe tu fa ka taha anu silana pe ro tau mauri ko me ai o ku mau ko ke tonga po fe hapati kon ko ki ai ka ko ki na tol o ku na lava ko ke nau ke na tu fa ta ha ka fo no ni te na ngo i he tau tu ko ta tol i he va fo no i Oceania tau ka i ta fa ki Oceania ku mau inga i ki ai o ka ke to ka na ta ke to ke ka kai ko o ka pau e lava ke na hanga o fa ka ho pe na hanga o omi me he tonga ko e purianga ki ta fa ki ko ni ki ye ngai pure anga ye forum ke fwa ki ha visa i visa 3 Pacific Islanders o lagi ko ke to malo ya ne e tau tu o te tomu fia o ngoi ko ki ai kono mo ni e te vao fia ne me tunga fwa kau tau e na vao fia ne na unga aue po tu ngai polisi pe mo se la o ku kau ye mo kau ye ngai be e lava ke na unga aue ta kono mo ni ko ki ai tau te fito ki e tafaki ko ni ko e fama Katukuang nga fama e tautole Pacific Islands. E kake kwa hame ake hako ke fama. O kake lava e kau peke peka. O fai nga ue ko ia nga katunga kwa fama. Kako e kakono moni koi ki ai. Na e fai te nga hei feinga nga hei pulea nga mai ki mua. Kako maho inga au pita. O maho apita ke tau sio ki ai. He kono inga ia ke oa e peni ke tuku noa e peta fakoni. Koe mea kato pe ke fafangu ki nga tolu. Kaka ke fafangu atu ki nga tolu. Mwe kakai to tonu, mwe feitu to tonu ke fai e nga au e poni ki ai. Koe kaula e lontoni e mea e na fu maho inga au pita pia koni ki ai. E koe whaka ofa koho tau kakai koe ni koe i e ni unau si o mai ke ngau e langa. Pe koe na o mai o pai ngahi ngau e koe toa pe i tua. Ka koe kauia i e tafa aki ke toka ngai kina i e fonua ni koe ki ai. Nea mo na tau o mai ke ono ngau he tau e whataha me tawalu no tolu i e taha hiva no taha. Koe kauia ha mea mau inga au pito ia e whataka ngai ki ai. Ka koe hono mo ni koe ai puto kanga lahi kei ke tukua ngā whainga maari. He ku whaka ofa ho tau kakai ko ki nau tolu o ku nau whai si ngā ue tu he la a me ngā mea patoa e tua. Pe me ngahi ngā ue patoa i he whāma. Ai koe koe konga ia, e kai kia lawa ia ki ta honga tu noa ki ta whai koe ni. E lontoni ta fokia tuko hia ko ta tai mi mala bit.
2: I a whamala ta pito e pisope, o kou tokanga i he rakwhihu i, ho ha pe mo to kan ke tau e ka venga ne ko mo na pito ho lave ta we ne fang fu ma ono pe me he ta la ofa mo mo ta ai a ko ta u ya na ku ha wa to mo mai ai a ko fitu valo mo fitu iba val noa na nga ta e ta la ofa mo mo pa ha wa he val ta to mo sai e taim ko ya mo na pito ho lave o ku fa ofa Ali e kina pehange o kunau si inofo i lelenga, e kau owa. Ka ko mea whakatau tolu ke te tau whenga, He ko uhi hanko lawe nei wafe wa tolu ki he wafta hawalu, te whakoe nei hoko ai koe COVID-19. Pea na e tau, na e ai ai ki tokanga na a fuha fo i tala ofa he taimi koea. Kai, fai pe tala noa e mo lawa peke ai pe ato e mo tuhia i foia. E kake, mau inga pita e tau lawi ki ai, piso pe pe a te utuku i atu ai foi whiheu i koni honoua. Paska patato kolosi ki he ongo tangata ki a makatonga lewa pe a mo onivela. Sai, koi haa lewa haa osio pe a mo haa wakai. Ki ha faahinga feinga, pe ko faahinga fonga, pe koha matapā ki ha whainga maari. O hange pe ko e tau lotu, o tau tukituki pa tau kumi, pe tau kore, pe e fuake. Ko e fō ngāi, o pau ke tau whai e ngai mea koea. Katak pisop ka fokea, mālau.
1: Mālau, te lontoni, ko kau ina he principal, mahu ngā pito pe ia. Ko e kohono hinga, ko kai ki tau tuki tau tau, ke toi matapā.
2: Toi matapā. Ko e
1: tau kumi ki ai. Ke tau kumi ki ai, ke tau kumi ki ai, pe kone ilo koe feitu u, pe tau tuki re mai matapā. Pe toki whai re mai kore. Ko koe kau, ku taime tiu tau tuki tau he matapā hala. Pe koe koe kau ia e ngai mea koe ku whai tokanga. O se mahena tere te au koe ke sa ia ke tapa ai koe ni i immigration i he lao koe koe ki ai i tapa ai koe. Kono bon koe a e ku pointi koe aku mo whai koe ki ai ko ki tau tolu pe i he Pasifiki. Koe koe koe kau ia i he mea mahu inga au pito ia koe ki ai. Koe matapā koe koe koe ki ai koe ngā koe pau pe ke tau ke ave hatohi kore ke nau tolu. Ka kono moni koi koi ki ai, oe ka kari koe oe fonuani. He kai ke lava ke tau ke iai ke whai hatuha ke peia a tau nolhe Pacific Islanders o alkoi. Mahino pitpe kau muri e kau pālangi e kuna tolu peni. Ka ku toe mahu ingangi a si fitoko ni mamu kau apo. O ku kau ia e kai kani nai nai mai e tohi me South Island e ni nai e ngahi mea konu poko koe he tainim i stolen children koe kia. Ka koe kau ia ngai mea o pau ke tau tu whakataha ki tau tolu mo ki nau tolu. Ka koe hanga koe ni koe kau ia i he matapā o koe siro koe koe kia. Koe mea koe ni ke tuhaka tonga ia koe i kai. E tala mai na tolu kai e ngā ue pe mo fisi ngā ue pe mo a moa ia. Mo whato ngai alu he tainimi e fonuanu lai alu ki ki ate light. Ko kauia i he tainimi ko ni ko toko toko lahiang ho tau kakai, kaku toi toko lahiang e kau oma he tainimi ko i kai sai. Ai ka tuko e tainimi o ka pau e lama ke ke teke i he tafaaki ko ni, ki he follow mu pe teke i he tafaaki ko ni, ke lama ke tau ata aina.
3: Koe.
1: Pos pēmē kau apō tēnau tō kōni mai nā tō. Tēnau tō kōni mai nā tō kō hāme tēnau wāla tō kōni. Ho au pē ke kau kere kere mga nē patoa o kuna omika. Kau mawinga o pito i e tūko e tai nimi. Ke tau sio ke koe ki aia koe koe koe koe whonga pē e whai. Koe koe koe koe koe koe konga o e kōre koni koe ka nā tō koe. Ke toka ngā ia nge pētau tō i e pasiki. E koe, koe kono mōni koe ki ai o ka pau te tau tū whakataha ki tau tōlu ai Pacific Islanders i ai o nau kōre whakataha. Sai ko tūkua tai mimi o ku i ai pē i Meripoane pe ko i Vigatoria pe he ki Atelaite, pe he ki Queensland pe amo Perth, Darwin. O ku i ai pē na wahi kau whakafufonga kato ai Pacific Islanders koe ki ai e. Mahau inga au pita hapa vekaia. Ka ki toko tahaia kai lava me ai au fie mau. Ke ki maha fui toko ono ka lava ke ke ngā fuka taha e. Pa koe kauia i aia koe koe koe tafa aki a koe taha koe fie mau koe ki ai. Ua koe ki ai ke whoko tu umai a me he me ngai pure a ngā. Pe whoko tu umai e tonga he tau whoro mu. O whoko tu ke ki nāu tōru ki ai ke mau inga ke. Ke ke fai e whakau kau koe ni ke fai e whanga maari e ke o tau kakai. Koe koe kaue ni e mea mau koe fai. Koe koe tunga tai ni mea no teke koe koe mako ngāwe. Koe ke maha mea ihanga peku whamatala koe nai. Kai ke maku ha mea e taha ia. Ti nau wai tō ngāwe. E osi pese te ono noa ia unu fai fono ani. Koe pese te whanoa ku alu ki tonga. Pa koe fonga koe fai koe koe heni. Pono whenga i motoka ngā ia nge tawha ai koe ni ke tau ngā e whakataha. Ia i kono inga ke tū whakataha e Pacific Islanders. Koe koe konga koe apa koe sina e omi pē ai ngai whakahino hino ke whai e ngā ui kai. Pea kui e ka kai o kuna roto ke nau whai e ngā ui koe ke di he. Koe koe koe mea mahu inga i. Pea koe mea e a tau tolu koe ai ka kai ai diaspora tau kumi whanua ua mai ki eni. Nofo whanua mo nofo moi muri heni. Ke tu whakataha o pōpou e whena ka venga koni. Kona mōni, kau tōru tō ngāta tō si. Ka kona whakakato e Pacific Islanders e au tau hie toko whakilu tu. Hau me toko hiva kilo e kau apo. O ku tahapo ni tōru bia pe tahapo ni whamiliona. Sika ku tōla, re o lahi au pito ia. Ka kua kau ia he konga e mau inga koni koi ki ai. Moi whunga e lava ke tau. Ke ta whai hawa. Ula ki ke nau tokanga mai. He uka whake whaha tokanga mai ki ai. Kai kai ke whawhamu atu. Kono mōni. Te nā tuku pē nā tuku ki nā futonga. Kai kai ke te whakatonga ia ta whai ko ia. He kai ke lama
3: tuli anu.
1: Ko ia kau whoke atu ko hea koe tātai ni mālo.
3: Eo ato e whamalo lai.

0: o se necesita a hua nima o imagina ni. Kai kamatare vai fili o a ke a fitu ko ia nove ma. Ai ko ko me pe ko to kan au ko ia ko to me ko ni ko han e pe ko kulau. Ko ko fili a ko ni o ko ia tau o ko e ka ka veina ma tau to ka inga tonga ko hinga ko si kakai ko ia o ku i kai ki nau a nofo fonua eh au tau lau ko e pe ko kau ova eh ko e ko tau fatongia eni episo pe ngi ko me ko ke la vie gai ko tau fatongia eni pe a hange ko tau fonua na u lave pe ki mua ko tau o me ko me tonga ki muri ni ko ki tau o me tau mo tau pa anga pe ko hata ha ko ki me ko tau o me me tonga to o mai ko tau lotu be ko e tau lo tu pe uto to mi to nga o ma ge ngai fonu a muri o hoko atu ati vela e tau kumi kumi fonu a ua ko e tau ki lo tu pe pe ana o silave pe mo mea ko ni ma na tu iko e pe kia ia na kei ke pe kia ia e tau lau fo ke pe he ko e famili i he toto te tala te au ko e famili ia i he ofa na e pe kia i ki ia i he ene ofa ke whaka more more i taro na kei pe kia he kono toto e na oslave pe na ta fe me funga kolosi of te foki pe ke kere kere ke faka mo oni na nga ki ta tol me kere kere te foki pe toto ia ke kere kere ko ene ofa na pe gi ai te fa mo mole da ko me ai ta ka ka ki ki vo ia i piso pe ka o ina mo nevela ka fa no ta ta pe o pe pe mo a nga lu ia mo pe ke ta uri aki ai asi fahenga goni ko tau fatongi ani ko hui ko tau wao ke atu onga goni te oan atau li aki ene ofa pa wafa atalat peau ko ene ofa ko fai mai ka te au ka pae ngata yao heke ke maa oha mea kai heke maa oha mea ko hao ko ene ofa pekia i hefunga kolosi ki a te au tau tukuange ofa ko ya ke alu tukuange ia ke alu ko hai alu ke ayo ngata ki ai te oa ngata ofa ko ni episode eh ko mea ko te tana ki atupe mo pore ke kainga tonga i e kaveinga ko ni ko si nofo ho tau kainga whainga ta ayo tatau pe ni pe ambo Australian eh ko uhi ke tau sio ke episode malo ko fo ke atu
1: ea malo maari e lahi au pito me wha malo atu se one vela tpoka mai tangata ko makatonga lewa ku tio ke tau tu ka fataha e tau ki i hikule o fatomeri e. Ka ki mua ke ukolosa at pisop ke feu i hono tolu. Ko ki tāna ke peke o ngatanga tā mau tāna ke. Ko au o kou ki i whakau kau o ku mei mei mo mu apau fika uraki ki hono teke. Si whenga e kau owa, peko e kau teke mahana whaimari. I he trucks. Ko trucks ia te tau nganga ulu ki tau tori e ka ko whamaman lahi pe e sai pe e te ia mga ime koea. Ka ko fwoi ngawe ko e ni pe hangi ko lawe te vita. Tau to mai tau ki lotu me i tonga pisope. Ka ok pe he ni. Ike i tau lotu a tata pe tau lotu mo ngawe. Ka pa te tau lotu mo ngawe te e aku e tau fwoi ngawe. Ka ke he pisope te fwoi atu ki tau fwoi ntolu. Ka ta ke o to e lawe mai ki hono mahu inga ke tu whakataha a ngahi pure anga o e Pacific Forum ke nau tu whataha. Pe a neulawe e fwoi pisope o koiki ke no whanoa na pilo i na mo koi kohi moi a tangata mahu inga a Sweden Kevin Rudd mo pe nga tolku ya koi whei ngai pe e ka ufoke pisope lawe mai ki ta pako ya malo.
2: Malo mi tolo ton pe koe o kukawe da fwea ia ku mahu inga ki ai pe koe koe la koe ihe sotia no one leave behind eh am sia mo ko ia ke ke tawa taina porque mo tawa taina porque si e mai i ha tangata o si kai ke ia ia ne fainga mai eh pe fra mo ne hi mi ko kai ko muri mo au e ki ma tol eh ka ku ma fainga ke kolo ta si ha mai sai ko kolo lo ki ke si lava ke na no fo o ta ta mo na to sai e ko ko ka ia ia ko nga o ma inga au pito pe ia ke o wa te ta ta to kanga ke ai ko nga eh e ko no mo ni ko ki ai na e ia e lave na e lave to ta ko ni ba ma ta noa ke ni un wa ki ha me ni le fai ko i ko le fa more more ko ni ke ka wa bo malo ko to fuo fuo tahani vonwani pe me ya me oloake o me kan ko to tahani lava ke ne ko le fa mori mori ke ka wa po ka wa ya ya fonga mari a bito pe ya ke e ta ko pe ne ngo ko na me a ko ko ke ai fai a fi la la ve ita kai mo ya ange ko ko fitu ta ke mai mi ka ni o ku mahu inga a bito ya ke ai ka he ka ke lava ke ta o ye te o ke ya ke tau no for no ata uno ya ya kakai mo kai na una mo o e ta fa ko e ko no mon fo ko ki ai ka e la mare ma ke tu fa ta ta no ni ta fa ko ke follow ko no mon ko ki ai ya te au o ku ma o inga ku de ke tu fa ta e ku ya e ta fe la me ko ko na tu na ku la na ya ko ki he ni o ku sai pe na to ri ka ko ki tau to o ku tau no fo ni fo
3: I can't
2: give out your uniform. O kwa ke na to o ke na to ka na mai pura na ya. E tu ka ni ko ni ke na o. Ke na ta wa tai na pe ke ka kan to ton au pito e tu ga foro mu.
0: Pisape. Pisape ka ta ki pe he. Ko kore tu ko hinga ko me ko na ko ngo a mai ki. Ongo covid ke ta bol kala ma pisape weina. Kata ki fa mor more ko hinga ki a ya tu ko fure ola ya pito pa ko ngo covid ke ta bol kala ma. Malo. Ko kau e foi vai te pile taha ko e lava ke na kau ko toga sai ko ye ke kau a Britania e ta pa ko ni e union ni ko ngaka na pa ma ko me ni ko ko ko e o ku ka ke na kau e na tolke e ta pa ko ya ko ya ko na pa ma e pe ku ma u nga u pito ke fai ha toka na ki ai ke ko konga pe e taha ko ma u ke pula toga ke na kau ke ko tu ma ya me vai te pile o pula ma pe la ve ko ka ve la ko te ko ke ha ta ure o ko ki ai mo ni u pito pe ya e ke ia hata ure o koki ai. Ka ko e ka ku maha uenga o pito ko e konga ia ai toko taha e whakamfunga pure ana po kai komisiona ka pepe. Ke awe ho ta ure o mehe pure ana ke pure ana o tue loa lahe. Ka u whoke atuko hea ko tau kai ni maro.
1: Iyo a ape fa malo lahi ke ai pisope mo ona pito pito lave pe hange ko tana ki mai a ngotangata ma inga pito hango lave ko na oni vera ke hata ure o ku mau inga a pito ia. He ka pau hei kei aha tau reo tau tō. E anga fei fei ke nau mana tu i mai tau tō. Koi mana tu i, ai ai hata hai ke ki i. Lave lave atu ki i whaka pai pai at pek mo tokanga at pe fai marewa at tokanga. Pero pare ki kia whaku whonga ia. Ie no mantu i na tō tau tō. E mona pito ma malo ki ai. Te ato e ua ki mua ke ukrosat ke tau whiu i hono whā. E tau polo kalama e rakonga e tau mea. Ko fwoi mea taha o ku whai ai o oho ia ki ai. Pea oku maho inga apito tau tōru, tau nofum, tau sitseni, tau tokoni. Ko e whaki koni e refugee. I te ke tau kaua tonga ia i he refugee. Ka oku oho e kaka ia pe mungi nau tōru kau ngā oi whaka 18 koed mea. Ha pena tōru o mono ai tau tōru, ko hike mao e nā paanga. Ka koe ke tau kau tau tōru ai, ka takfo mre more, fie mao ke tau ave mea o totonu, o te tau lohia ki i o tau kai ngā, ke mao ai ha te paanga ki ta e, peta wha ke ta. Sai, te u whaka lewa ke tau whiu i wano whaa, pisop, pata tōk whak gros ki a makatonga lewa mo onu vera. Koe hā lewa, ai ngā ue, o totonu ke tau whai. O whakahoko e ki tau tōru koeni o tau nofo whanua siti seni, Ko hea ha tau pōpō mo e tau toko ni. Ko i whehu i ia. He keke tau tala noa a tatape, o se atu wike, o se atu mo e mahina, o se mo e tau. Ko ke tau tala noa a tatape. Tau tala noa mo whaiha ngā ue. Paka paure koe ke aha me e ata mai, to e unu ka tawha ake ta. Na nofu mai ko ai me a e hoto tawha ake to he ma, ka te whetakai ki te mata ue. Ai a pisopi te whoke atu. Mālo pito.
2: Malo pito lo to pe ko ko mo na de pe ia ko ko ta fa ko ni hanga ni ne ke lave ki ai ki ke kum hu fanga ko ko lo fa lo pe da to ko lo pe da to ri aku o ku ka ke fa ta o ka fa na tu unga pa ma ma hai ka ta to ko noa e ko no na pe ia ki ata ha ku o ku o ka pa o ku ni talisone pa ku ia fo noa ke ma o ke malu i me ngai me pe ku ko e ka pe ia ki ta fa ko ia o wa ngai pe ha ki fo i mo unu ko ai fo ka ta i bi ka lava ke tu tu ka e Apa kata bisa ni pun mau nu via lah kia. Ung follow heika mata mata um memu tu agon di kon kon kupat kon. Kon follow mana mana. Ia tak faham kia kau ya ia refugees kon kau kia ia tak faham kia mau fang. Kau kau ni apa kau kia ia ulagi. Kau tu i kau yang fang ung mau yang api tu. Kau nak apa mana ke help aku tu ke fili anu silana. Mau kata ke ori sisi tu. Me ulangi ko poku ke ngo ya to ho wa poku ke ngo ya ta au ka nga me to ka kai nga o ki ai mo wo le si sita ko lo ki ai e la vai ki hana i nga i pati fra politika re ko ya o ke le sita me ko ki ai o ave ho ta ure o ki loto ki ai sai e dan da ta ve ko si to ko ta nga i me ki nga i ki ka kai ko ni ki ai ko me ai o ka pau e la va pe di na fai ki ai E kono moni ko ia o ka pau te tau ka upe ta tolu ia o kai ke tau oke ngai mea te he kai ke lava ia, kai ke lava ia kia te. Ki wha maare te pekia ia au whiri a lato o whiri o kumau inga pito pe ko whiri a whai ma whiri ko e o whi ai o kumau inga o pito ike. Ko konga ia ta koi. Ko e ua koke ki ai. O ua pete ma te ta huanga o whakatare i ta mea koi kia kaku i lato ha ta hausi. Whai na ta maki, whai na ta ia toko ni ki ai. Ko kauia i he mea mau inga au pito pēia koi ki ai. Ko tūko he tāni misi ai ngā whanki whāmiri. Ko ke mau ha. Ai ta whaaki koi ni ke hea ko whanau. Ko whanau koi ko asileiri ani ka kauia ha fo i lao mau lao ta. Pea kauia ha fo i ngāwe ni a John Howard pe mo Helen Clark. He wāwhi mā tahai whee puhiri. Ai fo i kiwiliriwe ngai fo i lao koi i konwani. A mai menusi lao. Pa tēne hanga ia pe kauia koi i mai taha koi ki ai. E toki a o peo tau hongo fulu e ki tamasi i. Pe toki lava rewa ke mau.
3: Eno.
2: Ane nofu fonu apu ka si tse ni fonu mai ne. Kato mpeke na hanga whakau kau ange ta whaaki ko ia. Whaia duke ngai pure anga koe. Kako tau tolu ko i he pasifiki mo e fono mu. Whaaki ke make he pe tau tolu e kia. Owa e fusi ako e ta whaaki ko ia. Kako lako e kawe e ngai mia ia. Do tope ke avia to tau le o ke tau makehe ko no moni ko o makehe ki tau ko to kia mehe po to na ki vela na rato e a timi a sleriani na takia tu na oki solo mani na ave tau kau ta maa ki ai o whaka mumu ai kau e ki tau e ani ko ngako nang tolu na fuongo mega solo moni he taimi ko iai nau iai Tako na hanga ihe fondo, mahindo ko tawhi ngāwe aki me ngai mea pe. O ku mahoi ngāo pite tawhan, tako malapa peke ngā whakatahai polisi ia mo sotia. Ihe e tawha ko ia. Kaya, ai kona e tawha ke te nausia ko iki ai. Te tau laki toka ngā, tau tolu, ihe ni e follow mu. Tako kau ihe mea mahoi ngā tau toka ngā, tuko ke nau tolu. O kai ke nau si fusi mo oma whahinga mea. Toko ni atu kia. Ko mea mahoi ngā, ka whoki atu ko ngā ko tau kia ngā.
1: Ia malo pito piso pa malo la eto pito pito kada cross te vita maka te ma cross et ka mo mo nivela malo pito
0: io fa malo at piso pe pe ka weina e vela to ia i ha o tana ki mai pe ko ha feu i ki a piso pe pe mo weina malo
3: io malo pito e te vita we ko e be mo ni na e piso pe pe ta no mai ai ka to nga me ke ta no mai i ko ko ko me mo ni ia nga e tau kakai ke tau unu ke nga shui tu ko ni ko ku asi me ai nga nga nga ri ya fa nga mari e ke isi ko ni tau tara no ai e e ka ku fa nga ta fo ki ko nga ko e ko ke me ka ko e nga ko ta ta fa i pe ni fo kau kau ko me ko o ko ma fa am ko ki ai ke mo wo mai mu a o le sisita ko mau ko le pe ko o fa ko e fai ko tau ka kai wa ko ke te fai ha be ko ha o pe sita ka ke fili hai o fili au fa jeri ha ko ko feta fa aki ka ko nga mau inga ke ke ha o fili ko nga ke na lava o ave ho tau le o i nga i me ko ni ko me ka na ke ta no aki e na i lo ki ai ko ta fo ki ai piso pe me ko fa te ke mau pe o kai ke fu imagino ke to la hi mau inga ko fi la la we ka so tiana e fai Ka tau te fito ke tangata koe ni utaki mai he pāti koe ni tuwange mai. Koe tangata i whonua ia i whonua ni. Koe ngata ina e ospare mia. Pe au koe he taimi koe ne prime livia i koe ni a chasinda i ne whaerehu whanga whatapu. Nai heke heka tangata i he sea. Fofua maulia koe au ke tunga koe ia. Pe nai au ke tunga nai osiminista malu i he whonua ni. Kai puri he tangata koe ni ia. Ai whi lau lau nei whai he kau sotia tonga i he tawhaake kau patalio ni he taimiko ia. Ngari ongo maa maa pe kumahino nai, ka pau e lava ke unu mai ke tau teke he whai tawhaake ko ia. O tui koe koe whai ngā maari e lele ia ke he tau kakai, nā lava maa wa tuai, whai ngā maari e whai ngā. E koe mōni ia. Da no ngone kone fa mo mo eta u patuni ko ni ko to na na ta la no ke ba fa ka ba ta italia i kemi pa ki to nga ba ta fi tu pe na to e o ki muini o ki ai ko ko le ko mari na e fi me na to la fa ko na o ko ki na e a be ko ni ka so ti to nga ko nga ko fu fa nga ta a ho no le va e ka kai o pa po ni ki ni Ya ta na ke e pe to we na ta na ona to lo ai na ki fo i ku me te ka ba pe to mai me na ki ta ta ta ai ko fra amu ki ta na ke me atau ai ka kai fo ki community na fo no e contain na ono o ha ke ka fo ka u lui ta me ape na to lo hiwa na fo ka ba ha pe ka kai me na u me a fa fa o be na to lui a ke ai ko pe ko he ka ba dai pe fa nga o ngoi a he e ka kai o papua E mea koe nafa nau whai, nek mai ke mahino ka nau tolu. Koe nau tau tuko ta, nau mea rea mo nau hiyo. Sio mai ke he whai tapa koe fia, pa ki pato hake. E mea kwa mua mua mau pehe kau pāle, kau aselia, kau tonga ke. Koe fia e ki hoko e palo pare ma ngai fitu na uoai. Koe ku ngahi he kau reka tonga ai, matakari, nau tuksio na tole ke. E ke, koe ku kalandoa he poini. E mea koe mahu inga ke siofi he pureanga. E mahu inga kau soti ai tonga. E mahu inga nau whi lau lau mō whai he ngai whunua muri. Si ofi e ta whaaki ke nau kua toi ke minista ki muri. Kore, minista malu i. Nau hango teke ngahi matapā koe e ala e whai ngofua ngai e mao ko tau kakai. Ko tonga pe tahai mamani i he pasiki. Tonga pe tahai pasiki na nau hau he tau uaki. Teha taha teha whunua e pasiki na hana kausotia alu he tau. Me ko te whaki ki hoi pepe. Pe mo makatonga rewa hono teke me ani. Ko ni e toi o fano gato e kai ke fai hata o programa e wikau e te filoa ke tangata pe a mwe kovana seniare e he mea gwena e so tia e wai oulu e wikau e o kau ia he mea gwa mea fuga maga tonga rewa o ku fua monie ta ingwe na i ofisi ai a tonu foki te evita he kapau ta kela kapau kua o kore hai pe au iai o kai ke toe tafe mea e general communication i ka e so tia ano ta taha ki ta ke tau potu ta ha kupure so tia e funduani
1: kaya
3: so e toe lava te wike ka hau e hau he are o o na fitau la ke no ale ale ka tang a to ai leva ko ta u leo ye ye ko va na seniare fo no ka ta u no fo pe ta u tolu ai so dia ai he malu malu fu mata pala au pito ki o ta u kakai ka ko be afo ko si no nga hi ta u tolu ha nge ha ke he bisope ko ta fo tu ta fo ki be ko ko re at ke o mai ke ye be ko ta u kalapu me ta fo ki be ke fai no tala do ngai me ko ni ke matunga o mi ka kakai taki community kakai na wakolele ke na wo mi ke ta fo nga we aki ma te atu e ato ke ta ta ha ka ko listu tu a uheina i fo no ani ko ta mai nai fo fu ta ta nai ha o ma u nga we va fo mo so dia a to ta so ka i mata fo no e mana tu be we na mafa na ku finga be puke na alo huo ho na api o te ke si mari ha mo na ku ha ko huo lo pe ki ate huo a ke sa bo lo ke langa fu ko nga mea ko ya o to vi sta po lo ko nga i ha ha e ma si e na amana ki ko ta mai ate ni hango a ve ho maure o e si o pe ki be me ta pa ko fi fi ko fu fu asi mai ha tama o ko ke ko to ke ta ko ta wa ko le re ke na omi ke bau fenga we aki pe na fie fie lahi au pito ko ko ngai me le le ia ko ke ka taki ko ni fonwani bo me a mai he le tio o wai be mau ki pa pe si i o ta hu he psipa ko e po to naki bo fai ga mari e bo a fe ave o aseleria ko wai be ho na auto asila ko e tiso be ku ai ko ta te ko si o ku na fai kawa mai e peisi ko fa fie fie de si alti ngai mea pe ko ko ngafo ke taula de gai pisope ko ngako tau tano ke ka venga ma ui ngako ni ha mea e malava ke tau hua tu aki ia fonua muli tau fa pae ai ko kwa ke puri e malohi a e poini ko e malohi a e hua ta ke mea e sautia ko ke ko le fo ke atu e devita
0: io ko famalo atu e onivela ko wiko ta taimi episode pe pe ka uhe na costa minite u pa me ta ha ko tu pe kula vale le ipe ai ta ka vein a fika ula ke pom pom ni ka ta to foki mai i frama bobo o se ta ka vein a no wa o o mai frata ha ipe on frama bobo ka wa te ta ku aki mo ta fo i fasi o se ko ya pa ta to ki hoko atureva ki he ta ko nga no wa ko ya ta pol kama ki pom pom ni malo Ko vai mala ala me kauta hai plenit kas, mo na whanongono o matu uaki ki he wikeni malo vai.
4: Malo, pito te evita pra malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai i ngalu ea ko ia ko tau ngahi tu uaki ko ia o whaho ko atu mau pe ai kauta haka i loa ko iko plenit kas. O atai pe foke ai fra malo ka ki mou tou ko toa pe ni mou me a maa fratau ho mou mea lele he mahina ko ni ko si. Kau kamata pe foke mahina ni ia moe toko toko lahi mai fratau kau maafo ke ai kaina o ulolotonga iheni na ngai mea fapipa ke fayata nga aue ko ia ko mu finance ko osma teo teo fo ke kau tahani ia e te evita kau maa kau nga fono nga ai fuuta fo o teo teo atu e ni ko o katopa novema disema ke kismasi osma au atu ai kas ke ke mea lere au ki ngai yut fo o ange koe koe kalas fo o ko ia koe kia ai au kwange uktoi ki pagawa no poni ang yon shape ka umapi for king I Fort Rangers magay na lele kay kay famalo at ay pe ko customer may win na ton ko to ta for kani pensoni pero na valere to kani at yai ay ang fraho ko at foki ke ulele at u ke tiriva ay may lele ka umapi ay to nga ka customer ne tiriva din ang ay may lele iye weekend yung moto ko to pe o kumo license tonga ka ma fo ko mo license lena pe ko i kai pe ke ya ha license ni au te ula vale dei pe au to ko ni at ma motor pe fa se eta pe motor mo fe ma mo me dire mo fe tu tak me ka te ava vita ko ta u fika telefoni ko no a wo u no a fitu hiva ono ni ma no valo no a wo u no a fitu hiva ono ni ma no valo pamomea.
0: Ko famalo at foki, la valere e tautu aki, famalo moto wana aha momea lere, momenatu e plenit kas, koe kauta haia e motu atonga to e nsini ape, ta ulahi ngawe tangatani ngahi kauta alalahi e fonuani tatuk mawahe mai, atu utao, falele ene kauta hako ni mo. Telefoni kawai maalala, na pehe foki kia wa atalia uri, kakuya ha mo, meri, pekune toko ni, hota ukai nga, tonga, ihange koni koe tau polkalama. Kage, kau atu hata ufo ifasi, pako atu ufo ifasi ni, pa mai kau peno lohe pongpongini, kia teko episope seloini idea, pa pehe ka uheina ilonton tuifua, sone one vela tupou, pa pehe vo ka hoklani kustafu, lisi ate funaki, pita halalilo, sione ta avo, solomone ta apalu, pa pehe kia le koti tonga. Pehe kia kimotolo koni, kia taklesto iahi merela tai havea, mikaere maka, kesa feao. Samuel Amuri, pia pihe kia fifita leone. Wate tolutau, amasaia, topuluka, saia tayone, Paula Tatafu, pia pihe kia Fred Pani, ki Pamaston, Kiko Furimaono, pia kasone Mounga, ki Lotolua, Steven Moataane, ki Taulanga, Afu Kaloni Hea, ki Andri, motase ni ulakai mo kau faka uri lori kotoa pe pe heka mo tol kotoa o kumo lortonga ngawe i he pongpongini kau ngai farema haki kau faka uri teksi kau security pe pe he foki ki aki mo tol kotoa o kumo ume amai i he ngalu ope pe mo ngalu ea fanaho poate ko ata pe e fasikoni pe ma aki mo tol mo talitari ki mo tol ki he tau polo kalama ko ia hikure o he fakatua meirie ki he pongi pongi ni. Ko e tupe tai ki eni mo e rei pua folau, o kunde o atu, pe mo e manatu i pe tau polkama hafe tolu ngā hiva, ko e tau kaveinga ko ea ki he pongi pongi ni, ko e fie fia, vela, oua.
3: MMT ka fie fia.
0: Oia, ko e uhinga no to'o mai ai, kaveinga ko ea, i he pongi pongi ni, ai fie fia, ko e uhi, ko e amanaki goni ke tau fitauraki, manatu i ai wafe taha fitu, e tau fitaura ki koe pa mo a Ingilani ne hokoa i e mea i e tatao whaka aosi kai ke tari he whaka mau ko mea koe nei lahe no tiska si ai mea koe ni e he kau a tangata koe a riki na e totonu kene ave ki olunga ki he whaka mau a tiema ou ko uhinga he koe lawe riki na e totonu ke tatao e a fwoi tau koe ni kana ta ulungi a fukia i a tonga i he fitaura ki koe ya masio ko tau o sihanga e tau tolo tuku hifo a ngahi timi hau goya o eriki a Nusilani, Australia, eh?
3: Oa,
0: ko England, ko mea ia ko tau o kohanga to'o mai ai mea ko ni pea ko e tau polo kalama a pisope pea mo uheina o nevela kaufanongo. Ko e taimi ko he wafe taha fitu na kei le koti i he fareni ai polo kalama haamoa. Eh? Uhinga he na ea ue telefoni he na polo kalama ke foi telefoni e whaange au. Na uhanga breakere e koti koe ahe te tau koe atonga pia mo a Ingilani i he wafita hafitu. Na u foi telefoni au e fitunge au. Na u foi telefoni au e fitunge au. Ha ue pule koe ia i he kotpo pule lulu ia tua pule lulu falaite ko fok mai koe ke ngā ue falaite ha ue pule o mai ke usio ke sati koia o telefoni ene alu. Alu au tangutu i fufitu nge au. Koe mea kone au mai nea mai hoku pare.
1: Tako pei pare.
0: Kata ki me. Koe pare koe koe vausia ke he sopingi. Sio? Fume alahi au pito ia. Koe tuu atia au kei lere mai o au kei tainimi pisope. Ke e ku whakakau kau koe nae fai. Koe tari telefoni ieni. Koe tarange koe ki. Koe... fe malohi. O mea koe teke o mai, ko au sione o nevela tu pou malohi a tonga, ko e uanoa ke he tahavalu a England. Sio? Lau se koni pe ia. Se koni pe fit. O foi telefonia, ko minite taha kua fe telefonia fa nima. Fa fufu a hagi ai. Eh? Houa e ua, pae ia ki pe ia. Kaka ke kau ate tau fasi, pia tau toki ho ko atu mou tolu ko toa koia, mou whanau mai ke tau programa ko e tau kawenga he pong pong ni ko e fie fia, tau fie fia. Ko whakataha mo tau whanau e one vela, eh? Mate mātonga, malo.

0: ko i tatai ni o ku toe tau minite o se tau minite ua valo pe a mei he ua i he pong pong ini a tani mani o ka tau pa ua fe ua no pe a ko tau programa fokeni o ku hoko i he pong pong ini a e programa ko ia ngahi reo o e heng heng i koula i he pong pong ini pe a kuia i pe foki ko tata leleia o hena ki he tau programa i he laini i he pong pong ini o hena o kui koe kaveinga foki o e pong pong ini a ngahi reo ko ia o heng heng koula ko fie fia hangi ko mea ne ulave ko ki ane nai ko uhinga hano to o meko ni fie fia ko amanaki ko ni ki he fetaula ki ko ia e tau timi mate maatonga i he kamata hano whakaawa i he ahoni i he fiafini a e fiauhi koia ipu a mamani i he akapulu riki pe a ai o kamata ia fitaura kia ia asereia mo nusilani i he no whakaawa koia i he a e fiafini pe a ko a pongpongi i he whalaite ku toki tau tonga i he e fiafi tokonaki ko e mahalo ko koutui pe e uena ke sio mai pe ki he a falani koni ko tui ko tui pe a kulo kula ko e pau pau pe ki he tau timi mo e tau whanau i he kage ko e ko mea ko ko mea ki ai ko hi ko e tau kaveinga ki he pong pong ini ko e tau fie fia ko kore atu ngai fasi ko ni te tau ko kapau e ia ha mea o ku ke loto ke ke o mai o ku ke sio hifo ki ai ko e ko e iaha me ai o kuke fie fia pe hange ko ni whakata atu lai ni ko e noa valunge au no no noa ni matolu taha ko fika telefonia ko noa valunge au to tana katika foi noa tolu ni matolu taha e tari atu he reception ni pe ake lomi ireva taha ke ke huu mai ki he tau programa i he pong pong ili ko e uhinga ka kuiaha po pak talamonu ke he tau whanau i he pong pong ili fafufunga i tau tolu i he whi ko kore atu ke mou o mai ha mou pōpō aki pe a pehe foki ke mou kau mai ke tau volgama ko ngai fasi koni kou to o e uheina ko ngai fasi pe ia o mea koni koi fie fia me me hangi hangi kou to o pe ngai fasi o whakaori ka aia koi koi tau kaveinga koi ke pongpongi koi fie fia o atu e se vaniti e tau fasi taritari koi se vaniti e tau fasi taritari a whakafie fia. Pea ku kau mai rewa, ko tau whika hongo fulu ko ia ki he pongpong ni o atu e kasaini i Waipulu, ko sātana riko riko, so ke ngai fasi peni ke tau sio ki ai. Pea ku whika hiwa rewa, o atu e sares kau fusi, api ko mana ai hau, ko whika walu, o atu e lui wha, ko fo ilore, whika fitu, o atu ia, a whika fitu e teine lātu, ko wha i olopereki, pea mei whare loa, Fika o no rewa ko atu ia toloa firimo hala ko langakari o e paea. Fika nima ko ia o e pongpong ni kau fusi brothers ko e laka e kuonga. Ko fika faa rewa ko atu ia e lui faa ko e pusi kai moa. Pea fika tolu siare iongi ko tukunga manatu. Pea fika ua rewa ko atu ia e tako ika hihifo ko mere pe eni o e ngeri. Pea ko e tau fika ulaki ko ia ki he pongi pongi ni o ku o atu a e fasiko ni toloa firimo hala o e hala holo mui ko ia mou tolu koe ni ka kwea iha mou whamalo atu ka te vita whakavaha seo asma te vita whakavaha pongpongini o talamonu atu ki he tau polokalama he pongpongini mou tolu ka pangwaha mou pōpua ki talamonu mou fiairea mai tika telefoni iena ko e noa valungi au no no noa nima tolu taha noa valungi au tāna ki atu kia fwoi noa e tolu nima tolu taha tari atu he urusepsini pake lomi ire vai taha ko hu mai ke tau polo kalama i he pongpong ini o mai paka i kai te ke lawa tohi ha ke i he tau pes Facebook ha i he pongpong ini ha po po aki ke tau po po i he tau whanau timi lele i mooni mooni e tau whanau koni kuna hu mai mantui kua e tau toko tolu Whiria e Australia kroa matangi pia pia ka fifita pia mohai ai toko taha kunau alu kina tolu o vainga mo koton stek ai ko toko tolu ia na os vainga ko toa pe ma mate ma tonga a kola matangi pe pe fo ki ka koton a stek pe pe ki a te vita fifita toi ngā rewa na wha kotoa he tau timi ko ia uhe na kau atu e ta fasi tari tari ko e whakawhia fia anu atu he se vaniti tari tari aki moutolu pahangepe ko tau kawenga pongpongi ni ko e fia fia uhe na kua hao tāna ki mai kata toki kamata malo
1: Iyo, ape wha malo lahi te tama pe a koutui o ku keike toi aha toi whamatala ia kau aki pia mo kaveinga o ta uhi wa i kompongin ko e fie fia. Ai ko fie fia i he ngahi fasi, na ngahi wa koni o ku ke tuku mai i kompongin. Ko hiki whailonga e aki e tau popo mo ke ta whanau mo oni au pika pika. Ko tui pe ko e kompongin mo ngahi wa te tatutu atu ki he ngā lope e hoko ia ko e a fie fia ke ta whanau pe a hange ko ia ko ho lave a tuku mai ai mo fafifia na mo tiri taki ake ki e tau laine whanga tonu ki a maka o tonga rewa whako ki ai a ho loto mo a popo aki ki e whanga wai ngā noa valmea no noa ni ma tau taha pera tāre atu he reception pa ke prese taha te ke a urewa ka te i na maka whamalo mono ia tai mo tōko rope mo tāra mono at ke tāpura ka mahiwa i he pongpongi ni patawame pe ave kotoa kotoa e tāma hiwa hong fulu to e pongpongi ni si i pōpō pe mo te teke mo e ofa ke tā whana wai ngā malo pito te i na maka ka foke malo
0: Iyo whamalo atu e uhena ko whamana atu atu e foki hanga kua mea na ulave koe anenai ki ai i he talateu koe ne polo kalama ko e tu ko e ai le ti oni o tau kei puke puke he programa whakatonga ani na lere i he pongpong beheni i he wawe taha fitu teu teu tau ia a tonga mo inilani na ngā ue heni i he wawe taha fitu na tukuange a telefoni ki hata na e na ko lotonga re ko ti he taimi kua ko e programa ko ia a hamoa na fe unga me foi telefoni whangea utupu pogo ni na tau te teu tau ai na te matonga pe amo inilani i he popule lulu pe ni he wafi taha fitu na u feunga a telefoni ne o mai mo foi telefoni fitu ngeau kon kei falala pe e kei tu maua

0: ko tau fika hanga fulu ko ia ke pongpong ni hanga ko mene ulawi ki ngai fase pongpong ni to mai pe ke tau fie fia ke tau fie fia ko uhi ko amana ki ko ni ke tau timi a mate ma tonga ke fa fo fonga ki tau tolu ke pongpong ni ke tau fa nonga nge ki a kasai ni vai pulu mo satana riko riko ke o atu ya ma au ki a pisope se lo ini vera pe pe ka oina pe ka sione one vela tu po hoklani ku stafu li siate funaki pe pita la lilo sione ta mo solomone ta palu reko titonga pe ula fa os malanga pe amolo meri uf kren pe pe foki kata kristo ya melatai mi kaere maka pe a pe ka kesa feao samiwela muri vivita leone wate toltau amasaia topuluka Saya Tayone, Pepehe Foki, Kia Paula Tatafu, Feretipani, Kiko Furimaono, Pepehe Kasione Mounga, Steveni Moataane, Afkaloni Hea Motase Nulakai, Pepehe Kamotol Kotoa, Talotonga Nga Ue, Ihe Pong Pong Li, Ko Ate Fasikoni, Pia Maa Motol Taltari Aki, Ki Motol, Nga Ifare Mahagi, Kau Fauri Taxi, Kau Fauri Lori, Kau Security, Pako Ate Pepe, Pamo Fasini, Pia Maa Motol Kotoa, Nga Ifare Nga Ue, Kia Paula Moala, a pepefe ki a petelo olosoni pe a motevi tamanukeu ato e pe fasikoni pe a maa motolu mo ngaue i he pongi pongi ni kau ange uheina kau ange fenga maire koni ka falakiko osi pa foki maire wa ki a te koe e uheina kiko taitali reko e pongi pongi ni ati fenga maire koni maa uke ke kau mai ke polka maa maa loo
1: kiza mu hinda maa loo mua polka maa loo
2: Malo.
1: Ui tātu pē, ko ki mō pūno whau me stēria, e tau. Ko ala motu. Ko i tā mau whai ngō tēne, tā e whai mai ki mātō ki niu.
2: Ala motu.
1: Ko i tā mau ala motu, mi tēne wenga mi e. I fi ka whaha maalo.
2: O Paula.
1: Kata ki ana ki tasa ki tā kono dei. Pi fi tā whanonsa rito. Au whakako mō i nai.
0: Malo apito farkiko, eh? Malo apito farkiko formano, kau mai ki tau polka mahe pongpong ni, hangai ko popoaka kiko, ki hono moko puna ko ni ki a alamoti, o ku tau foke toko tahani me timi ko a Penrith, ai a, o ku kau he tau timi mate maato ngā, amanak fitaula kiko ni pia mo a Ingilani. Hangai ko lawe ko a kiko, o ko ne fae, pia meilonteme, ka e tamai ki niua, eh? Pia kohu maari e pe, Oku, neo nga longoteme ene fae kako eni ua pe moia e falakiko, eh? Ta kwe famili pe ya longoteme, anu mau ya i kwe famili pe o akapulu tatao pe longoteme o folaha. Kake, ko tau talamo nuke tau whanau, i he timi malo apito kiko, eh?
1: Jo, malo.
0: Iyo, ato epe fasini ma au pe amu opopo aki. Uheina, ko foke atu kate koe, malo.
1: Jo.
2: Iyo. Ato ai whamalala hi e mātore, ono tuku mai kamata i e tau poka maa he pongpongi i whamalala he au pito pito. O whala hea whalaki ko ka koe mo ena pito si tala monoa ke ki i mopuna ka Paul, ko Paul ala moti fokien, ne o si pekia e ne fina iki ko e longa teme pe mo e kauniwa, pe a pe fokien tangata iki ki a soani viane ala moti ko e tala monoa ka Paul. Ki he mui kawainga, eh? Te wita ko tau Ratfastatari o ata dea ki Apahatmo Island Bay si i Kautapo, nau mea mai foki i he pō kotope wiki kotoa. Ke Sista Valencia Tuiwa, Iwa Fnia, Maria Paulette Faremaka, Bernadette Mateo, Mina Fetu upea mo Klausia haunga tau, pepe foki mahalo, pitso mo mea mai ki tapu kama, mo si ihu fia mai tapu kama, o falahet ka moto. Ko tupe te mo mai he tau mate matonga, me tau kawa inga. Pepe foki mo kina tolo kuna whanore ti o me lotu ringa toni, o falahet mo li kamatavis, me kau ngawe, o pe a mai, pe a koia, o pe e o matu e tau uraki staff mala e o e pongpongini a tia mai e tangata ko sion ta volo rea ko lawe i fute vita tala mai maha usi i fare maha ki o fai ka ko sion ta vo fano le tio mai pimi i fare maha ki e pita la li lo mai kau fano le tio me tanete mala o pito o fai hokland ku staff mala o pito pehi tangata ko londeri uf kore mala o pito mo mea mai kira po kama kai ke he te ufoke at te vita ko hi ka e toki o atu e toi ngā ki e tau fasi i hanoa
0: Malo apito, ka foket. Iho, fa malo atu e huena. Mo tolo koe ni ku mou i he ope e tangimi. e wena ka pau ke sefo o ku ia hafahinga kuna u iheope pa ke si lau mai mo kina utolu he koe yeah. Toko taha peni o ku osito yake he ku pesi a te vita whakavā he koe ia
2: ko, ko, ko, o malo te vita io ko te vita whakavā pa te atai pea mo moana suri pea mei sene eni ko na ua eni kuna mu hake i he tau a tohi mamata pea ofalahet moana suri ka koe so kau mai ke tapu kama ofalahet ka mai koro mo shera tupo malo o pito so kau mai ke tapu kama fokat te vita
0: io ko famalo atu te fenga ke toki u ya te timi anai ka ko atu ai pei pa mo e fasini o ma aki mo tolu ko toa whanau mo whafafonga ki tau tolu i he amanaki ko ni a e tau fitaula ki mo timi a ingilani i he aho tokona ki sa tana liko liko ni ko tau fika hango fulu ke tau whanongo ai ke te tau maari e ia i he hono tala mai ko e sa tana a whahinga ko ia pe uheina pe kuhai ku kau ai e kage ko fika hango fulu en malo

0: ko e tau tai mi tau tau ni te hiva tau tau ni te hiva ke e fa pe a ko tau fika o no foki a ki e pong pong ini ne o atu ia e tolo film e ala ko e langa kari o pa ea ka wene e hiva e ta seni ko ki o ngoi ka te au ku hange ko e o kai ke ul ke lere mai e ku a fie fia e wena ka ku hange ko e ku tala noa hiva ne ka te au ko o koe ai whainga o ngoe o whaaki au i he lau koni a hiwa e wena e tako o wha ko si maka kafu e te sia ke heke fwoi lau koni tako o wha ko maka kafu ko ne fwoi tu koe maka kafu ka te au ko o wha ia kuma mafa e taha te ke lava ko kafu e fu maka e wena e ko nofo o whanonga fo himani mo whakalau ki ai ko e ka wene fo hiva ko ngoi ka te au, he? Pea, pe fo ka se lao sika. E ko no fo koia si o koia, ki he mea ni te pute vaka i ange ta faa koia i uheina, he? Ka fo ki ange ka te koe ko haha o vaka i ki he langa kari o e paea, he? Malo. Marau te
1: visa, ka fo ke ne fo i hiva maari. Tangitaha maari ia pehe hiva hano. Ono no ue. Pako tui pe, tatau pe mo koe. Koe, o lawe koe ni nai ki he langa kari. Mone au pito koe, ko baipoa koe lahi au pito langa kari. Pe kai ngatai, tau hingoa. Koe mako tau tope mini waku, tau wha hingoa. Koe wha manatu e langa kari, eh? Mone au pito pito. O kai pe langa kari i lapa, ka kui kai ke lahi. Ae, ku mimi koe ngai fu langa kari la lahi te. O ku tu o mau api pa a ta si ka i e tenta tau pe a koe fai nga a kau e langkari o ku mo fisi pe e pe a lanu e nge nga mai vai faka of of api ai o ne hanga e a fra fungane a si si pe koe kakala o ne hanga o talaki mai hano ki i fa wofa ma ke he mo na api ka ike a koe a langkari o paia o ku mo nbe e ne tuo tuo pe mo ne fa fi fi ano ta e to lo fre mo hala tunia pe o ko mari e bevi te vita te ma ka ba ke si lo to fenga ta e ko ka ko o e ia ku te o fa kita ke mo tu e pas mai pe ia o ku fe kita ai e te o fa pe ale ama ia si e ku pele e ka ingalo mo te tu ku nga mana tu pe ku fe ia si taulanga ko i fea o mon pe ho fa fa ia si i funga maka mimisi pene lata he piu ko ta fai e. Mea mana maku si i mohe atu ta mulo ata piu ko ta fai. Rai ke a mai heo si uhu tai malo loma e. Si rauska o fatu mohe a koe ka tala piu si o falong O fala et ka koe te a malo pito. Te ta maka ko ufoke ka koe malo pito.
0: Io ko fa malo atu e huina. Hange peko mea koe ne ulawe jai. O kau e langkaria o e paea. I he fasi maari au pito au pito i he tau polo kalama e ka koe mea koe ko mea ki ai honu whakahingo aki koe langa kari o e paea he koe tu koe ai paea ta osi mahino peka ki tau tolu ai paea ai ku hang hange e ni ku si hao e langa kari o paea i tonga eiki ka pae no pe ni uha ke i paea ia iyo iyo koe hanga koe ku si o si hao e langa kari o pae ai tonga eiki ai au o mai ko te fie lau e ne maari e ana i he ko hi ko ni hao pae ai tonga maari e apito apito ono wha ono wha ue toko taha koni ai fasini e uheina ka ke ko e ta fika ono ia ko e ki he pongpong ini e ko e fika ni marewa e pongpong ini o mai ia he kautau te hina kaufusi ko e laka e kuonga Hange peko kulau, ko tau ngai fasi e pongpong ini, mei mei ngai fasi peke uhinga, ukai ki tau toi mone lau e ni akase ni, ko e lahi ai pe, ta ngai fasi hanu, moe ha, moe ha, ko e pongpong ini, toi ngai ko ni ke lere osi boel kapu, wapau ke tau mei mei nofo pe ngai fasi ke tau tau olunga mo tau fie fia, uheina, ko ia. Ko e tau whikani maka ke pongpong ni, watu e kautau te hina a kaufusi, ko e laka e kua ngā kaufoke atu hina, ko a whahinga me hena ke awjai malo.
1: Ia. A tai pēma tangata ko tā senu rawa, ka tamsi birthday enu kei, tos johi mai pē, ko e maka kafu, ko e tāpū ni e whanua roto te wita, ha ha ha, mōni tāma tā sen, ke mātu pētanga tā ki e rea tonga e. Kai kehe e tuku mai mua ai tau, fasi kono ho, ape ma ke re taufa, ke re malo so kao me ke na programa, pe foke tika wai creation, malo, luisa ala tu kefki, ken pela puna le inaunu, o feo ke ke a amai, ape foki, ki a mahanga, mahanga o fat malo si a amai ke na programa, ka pe foki, o fape o kuke, si tu fikapa mai pe a kumse kalan, kao ngawe, Fatoon mai pe ke tau fasi e. O fatu. Fala ki ko fuman malo si a mai ke na programa. Pe mo lo meri uf krem. Mahalo au pitu sa mo kao mai ke na programa. Pe mo kumotor ko toa pe kata fito ki e pita hala lila mai kao. A mai me loto tane de no faka malo atso mo. Si a mai ke na programa. Pe a ofa pe ke a mai tu mo. Mona suri ve loto seneni.
0: Kau fuket te vita, malo apito. Io fa malo atu uena, malo apito, ai. Tuku mai koia, ai, kautanganta pako. Ata pe foki, ai, fasini, pe maau e wate toltau, pe apieka amasaia, Topu Luka, Saia Tayone, Paula Tatafu, Freti Pani ki pa amastoni, me kau fau lori, Kiko Furmaono, pe apieka Sione Mounga, Steven Moataane, Afkalon hea, pako ato ai pe pe ma au ta seni ai fasini e pe pe foki ki a tika wei tika wei ko ato ai pe ai fasini ma au pe pe foki ki a ki a pe te lo lo soni te vita manukeu pe amo paula moa ato ai pe fasini ka luisa latu kefu ki ken pela pe ato ai pe pa mo fasini pe ma au e loni tu ipulotu e he pong pongini Mou tolu kona ku mou aha ke pongpongina teu teu ke mou lava atu ke ngā ue. Ko ata pe fasiko ni pia maa mou tolu ai laka e kua ngā. Pia pe foki ki a ku mou tolu ko ia taulotonga ngā ue pongpongini. Whanau hopo ate ko ata pe fasini pia mou tolu. Fe pe fitu ke whanau me iai. Ko ate fasini pia maa ku mou tolu i he pongpongini. Tala monu atu ki a ku mou tolu. I he ngai fatongia ko toa pe. Pea pehe foki ki mautolu koi au taulotonga ngā ue he pongpongini. Ko e laka ni e kuonga, atu ia he kautau te hina kaufusi he pongpongini maa ki mautolu. Maa loa.

0: e weina ko se ke fila la ve i ko ya a hiva a fasi se ke na la ve fuka ne nai ke fa ko la nga kali o e paia e ne e paia ba ke se ke hiva ta mai o ko ke ta na tu nga pa ko tu ko ta la ko ku ko ma o ta na tu nga ke ongo niwa kake kawa e ua ko winga foki kake kama e ua he gofi mai a ki tonga papi e ke ne ma u o kisio faiva pe a taase ni a faiva aho pe a aho ki aho i he kako yanga ko e wakai e kisio ko kisio ke fe kau kau ati ko ya a hiva maari e ko e puska imo a he ai utau ko e o pe ia ki apiako ko e o pe ia ki ko e pe ko e o ako ka e o pe ia o se fai va pe itali e va pe koloni he kautu i pia ue weina na kautu i pia na mahalo mou tai mi pe na lere a fai va aho itani ko iape i kai he kai foki te ke lava ko o tala mai mo o nimo to tonu o hange ko ia ko ko lau ko ne a taaseni tamai e taaseni ki se ke ni hanga tuku aki a mo suave na ia i ho masu na ui ko su pusi aia ko ko su ui kai oku me ate ka hanga ta se ne to fa mana tu mai na ime a ko ya ye mo ni foki ko tai mi ko ya he pe he ko ta me ki ko na fai kai ha oku hanga foki me a o tala ku ha na su pusi ko hinga ko alu ko e pusi ke ki fa no ha ta i gi ai e ne o lo lo ko alu e pusi ke o fi ko ku ma mo kai ke sai be e ta sen o tu ko aki ya ne ke o le fabe ke ta langa suave a me koni kai ke ko anga e va kai ko ya o ina e psio ko ke fi kau kau aki nga hiva ko pae a ko ko langa kari o pae a se ko puska ko puska i mo a ia o ku tuku tala a ta na tu nga he ko ma me a e ke o niwa
1: Oye.
0: Kete si ore wa ki ai maari e au pito. Au pito, kwa ki toi pae a ia. Ula ka fie tangata ia, ko e huihe ko ne hanga e ia to e kaptenio a veke homo ni ua. Ko aha wakai au e huena, malo.
1: Oye. Ia, oko. Oko, ko pere au ia, ko e tau polo kalama i he tau mo a mo fim, ko e ne tau ngahiwa, ko e tau fie fia, i he ngau e ahiwa, he? Ta ko fa malo len ta se no la ka he o tom ke fo ake hane pare ana o fa mai mo te to ma ka si ata ne presen ata ki fa malo ko ta ta no ne ha ga ta ke fi fi a mo ka ta e ne pom pom ne fa malo ta pi ko ka ma ta ke nga re a o su pu si ta fo ai me ga ne ta se ne pom pom ne ma si le le ha ki fa ka ka ko mo on ne ta se ta ven Ko ke mai no e chai ho homo e ka hange ko hiwa e. Ma oe me aia ki he. Kai alo e pus tuli moa e kai moa e. Ai e mai no mai e. Ko me hako e kuk tato an nai. E te tama ko na tula e pusi te ne tuli kuma. Ka ko ni foi mafuri ka ni foi hiwa no fa o lui fa. Pus kai kuma. Ai e wanka te awea ko fai ngat mea. O koe ki no fo fai ni mea kutong ki fai ka awea fai mea ke. Mauna pita pita. Papu mauna pita koe. Pe koe ha taha o kure ke reka. Koe anga i ki hanga pe ao ki furihi. Ko ha taha re ke reka o ku hori ki ha taha la. Pe koe tala hu i pe koe seinga hae. Ka kapa me mea. Kake koe anga pe tau ki lak lak wat pike hae. Ka kwa malo lahe. Au pita pita o ngot toko tope. Oi au eka tangata ini ko Cherit Lanvia. Ofa ke si tau mai malo pito teita maka weina nga aue. Polo e puri e tangata ko Cherit Lanvia o whala he ka koe. Ki mai angi ha fasi ki he kau lere fukai o tahuhu ki he whalai te io. Tek tek kin kini pia me atalanga safi. Atalanga safi pia mo e nau timi a ia ko lere fukai ni pia me RWC o e wafi tata io. O fatu e Cherit Lanvia ka koe maralopito. Pea kupau ke nao dress up i Otahuhu, koe koe timia a mat emeti tau sio i PCN i o fat rei. Reita masila o fatu kau fokia te vita malo.
0: E o fa malo atu e uena e. Pea ki i longa e publico e au rei e uena ki tuai e lere fuka e. Mana ia sere liana foke e. E kapa una higieniko fuolo a pe fai lere fuka i he mehewi ke ko si o mai mahaku foki mai tangata ki hi te te ko ia lere fuka e falai te. Tangi ko mea ko ia ku. E rei te olatu fasio koe fasio ata ku pākingi olatu pākingi ka olatu ki tā kau e ke nere fuka e ki he mea pia mo tāseni ke tāu mantui hange koe ni koe mea koe a pakono tāu whengau e ake lava koe a e tāu teu teu koe mo tāu pōpou koe a ki he tāu timi e uena kaike kata fok mai koe tāu fika tolu koe ki he pongpongi ni ko siare iongi pa mo tukunga mana tu e uena ka foka tu kate koe ke tuku mai fa malo atu ka pokono pa pe foka te masi ka temsi fau malo apita kau mai eh? Ka foka tu uena malo
1: iyo fa malo te pito ko na toe na kau mai to ko lahi mai no mai na aha ape iyo ki a pokono pono fa pa ke temsi fau malo apito ka pe foki tangata ko reita masira mo e tala mono at me tiri waki ai lele fukan loto o tahuhu i he a flaite. O fat rei malo pito mo ne lau a te uta o flaite kakoe. I o fa peksi a mai a wate pe a mo sinio a tota. O fat wate ko lave pe foki to to to pe tangata o fa nongore te o mai pe. O fat kakoe wate mo sinio a e malo sumo a mai ke ta pokama. Pe a tai pe ni ma e supusi. Tangata ko tase ni. Malo mo si kei a mai tangata pestei o fat ka motol. Ta pe ka na to ko to pesi ka fa na ho poate te vit o ta si nga lo na tol o fat tu pe hange ko ia ko e a ki na tol me nga nga nga ka tu skapa pe ke nga retirement nga i fare ma haki mo na to ko to pe nga i warehouse mo na tol na ho to nga we i he pongi pongi ni fara un pe e o morelea tu ta nga hiwa ma aki mo tol ka foke te vita pala
0: io ko fa malo atu e uena pe ko a o ata pe a fasini ma te vita fa kama pe pe foki ki a flaki ko fun maun mo ana suri pe pe ka ane tu kia mo to ke ta ana ve a fainga a futahelo pa pe ka sandes de ka mahanga nau a velo lo kantani pitala lilo a Ana Maria o kusi pe mo mas tau ke ia pe ke ta se ni urakai kom se kaloni mo ka tu kapa mo misa watekini punale inonu tikawei Luisa la tu kefu pe pe ka paula moa te vita manukeu pe te lo lo soni kere pitau fa loni tu pulotu te vita manukia fare ais pulutausa pogono pe pe fo kaurei la nivia pe mo temasi ta temsi fau temsi fau malo apito ko e tau fika tolu e ni he pongpong ni ko e tūkunga mana tū pia mea siare. Tautai mi hawhi ai ni mā whātou noa malo.

0: Ko e, e tau fika valuia ki he pongpongi ni e uhena, eh? Pia nā ngalo foki a au e uhena e fasini. Ko e fasini nā totonu koe ke avea ke PFT. Ia, a PFT ko tāseni. Ko hinga ke ne toki hanga wha matara i mai. Pia koe hā e fasi a e tūkunga manatu e uhena. Ko e hui ko ne fe, ko fe hui ko kwa e fasi.
1: Ewa kafa.
0: Ewa kafa e, eh? Eh, pia sio, e mau he tangata mea kotoa ko hui ko tākai e na mofae pia me pia alu mo tangata ki he funga fondua
1: funga fondua koia
0: ki he api tupua
1: koia
0: he ku maali kai maali a bito pahange ko ni ko fie fia pia ko se hifo kate vita manukia o si a pore pore pe pore pore mai i he fasini tukunga mana tu ko hika ne lave tamai e te vita sweet pia te mala pensio fa fo fa pito eh ai ne tu ko ya pia ko tu bena kita ulunga si ana hui nga foki ko pensio eh ko ya ta ko ku vakai ya e wena ko ha ha vakai mai ke fasini ai ko fika valu e pong pong ni ne o atu ya si ale ko e tukunga mana tu
1: tukunga
0: malo
1: Palo pito e te vita ko foi fasi e ni to tonu na ton ke ave aki faka feao aki ai happy birthday ke tangata kane o moia e ave ka to pe ui vai poni mai tangata faka pare e kata sen ko ya ko e ko e kuan ko e kulave ke ni a e te vita ka mo

0: mai pe a fare si uvea mo loni tu i pulotu. Kai whamara te pe ki a te vitman kia, pe ka pultau sa te amo a wate mea isa wate kini mo kau Amerika, ma lopito so mo ke i kau mai te amei whanua lahina. O whala e tika motol kutoa pe mo lewa a anakita programa, ka koe ke kapa tu ho mo ngā hingoa, o mo pe e onglele ya tu tanga hiva i he pongpongini. Ka whoke te vite malo.
1: Ia, ko whamalo atu e uheina e. Pa ko o atu ai pe e fasini pe a maau e wate tol tau, pa pe ka amasai a topuloka, sa e tayone mo paula tatafu. Feret pani kika fori maono, Sone mo unga Steven mo ataane mo afu kaloni hea pe peka tase ni ulakai. Pe a moi kai ngā pangai motu ko toa fasi ni fogo fau mi pangai motu e wate. Moi kai ngā kotoa pe pa mi pangai motu o kutau whakapae a i he fonuani. Ko ia whatawange pe e lomeri a ufgrim o ke ongo atu ai fasi ni pa peka te koe mahanga Piula Fas Malanga, Reko Tonga, Solomon Tapalu, Sion Tavo, si Kovita Matangataku i Farimahaki, Pita Halalilo, Lisiate Funaki, Pia Peheka Hokilani Kustafu. Koia, ate fasini pia maa ki moutolu, kotoa pia kumou aate uteu ke moulava, ke ngā ue i he pongpongini, pia peheka ki tautolu koni u taulotonga ngā ue i he pongipongini, eh? Pia pehefoki, ko wakai pe weina ki he ke tau mahaki ko ni ko te mei mei whanongo ai pe ko tala mai ko nou nou e mānawa
0: ko
1: mahalo na ke mana tui pe e foki mai ko tami aserenina na upuke na e awi ke tunga ko lahi anko gurea pe ni alupe ia ongo e au hange ko e mapuni o mānawa ko ia he ko no forewa o sio ko ni ki he mahaki ni ko e e ko anga ko vakai a ku beia ka pau ko to mahaki ko tani mete fano mo se o ke mate ko faka na tula a mahakoni ko me faka na tula ko tau folo pe foi a kau pe sai se o ke foi a kau na lo mai foi en di paratik me to ta folo halata now how are we a ke inu ko sinsa in bong bong inu e fia se o alo ai pe ko talu ko puke sune siurai a ko septema o ka topaini na to to ke ta he ko si he ka pe ke o ngo ya o ko ko ya we ke tu hok su ko ngo pe ko hela ia he ko tu ko ki la hi pe a uya a me a ko ni na kwa ha me a e ko vi ko mama he man tu ko ko ni fon vai pe to mama a pa te fanno ngore ke me ko ko han e pe ko mo to ko na ka fanno ngo ke me ko e mau whenga ke mau whaka ehi ehi. He koe tae e ia, koe nā e au e te tuunga koe ia, koe tae ia, koe whakotu ea koe ni fufaili fia pita ni tae. Ko wā wā u o si o koe ki whangi whanau, koe ke nau poto e rea nau tae. O he ke nau wā u si a mea koe au. Ko whao whai au, o kou tangi au. Tangi koe manau kou tangi au. Ko whao whai au ia ia ki nau tōru. Pea o whape o kuikai koe mahaki koe ni. Ka pau koe whakana tūla, te maro. Taka paurewa ko hamea ke si toa ke tau moui ka ke tu ka ke tu yao ki ai taseni, eh? Ki he ngai mea pe, eh? Si whakao whao pito ai whanau mantui ta futoko lai. Ta futoko fitu piriona maman. Ke he he kau poto ia ke whato e beha toko ua piriona. Eh. Pia ko me ako toa tai nimi o silava ngahi, o silava beo ngahi, uha. Mu fa fua, alo kene wike fitu pe koe, mahina e ua, a fua pe pongpongi uha e fiafi, a fua pe pongpongi uha e fiafi. Eh? Koe ke tau si olewa, mea koe hange ko niko o silava beo ngahi, ai mofu ike, tsunami, o silava beo ia. Mo siyo koe niko o si mao itonga fuai moa, ngahi pe, o kua ue fukonga plestiki, o se aipe ko fukonga pulu, mou whaka ehi, apito, pehe, ngahi mea koni he tai ni meanga, e tau wholau moanga, e tau kai, ke mou, laka mama ange pe, e te nofo i tonga, peko mai, e te foi mea kai pe, me i tonga, maino ku te kai, e te foi talo, foi manioke, ta mi tonga ko imagino ko mi ngahia mo sio ke fai moa ko ta o sma o tonga fai moa ko ngahi pe fe fe le vanga ki ki ke o fai no fuange hono ngahi ta ye pa o atu ai fasini ko mele benio ngeli sio ko mele beni hono pe i ta to lu we mo tolgo to mo a te te ke mo lava nga o mo ta tolgo ni ka nga o fana ho boate ka ba mo ke fana o le dio mai be mo he ta programa a to be fasini pe ma ke botol i he pong pong ini ta se ni ora kai pe a pe ka af kalon hia i sile va ka te vita manu ke mo pulto o sa pe pe fo ka mi sa wa te kini mo tolgo to a te fasini ma botol malo

0: ko e tau fika uraki ia ki pongpongi ni uena ko korepe ke ke hanga whamabo po mai ta programa ta ko whamalo atu fo ki ki a motor koni moto e huma ki ta programa ki a etuate la tu folo ape puri a etuate ko etuate ente fo ki mai pe a pehe fo ki a mahanga with name malo apito a kau mai ki he programa ha he pongpongi ni uena ka fo ki atu hokotatonu ni ma malo
1: Io a kou a pe ai fa malola ki he la valele e fatumia e popongi ni ko ta fika lo ki a ko ni tuku mai e he hala holomoi to lo fili mahala tunia mai no pito pe ai fo hiwan ni ko ta ta no pe ki he no to mau fanga pe a moe a kunsa alote ko e la kau anga e pali a pito pito pe a o kabena o lele yastu e tau fika uraki o e pongpongi ni ki a ki motol kotoa kotoa korote e alawa ki mo kau mai mo ki maua i he pongpongi ni. Kaike ki te utu kote te e whamalo, mo e whama apopo e polo kalama, a te e whamalo lahi atu maka tongarewa i he no lawa kakato e whakahoko e ngai hiwa e hongo fulu, ka ko e ngahi leo o e henghen koula. Whafofa au pito pe a maari e mono tau mua, pea moho no a whahoko e kaveina wholau e tauhiwa ko e fia fia, ka ko e tau fia fia i ngā hiwa. Pea oku whahoko akia, mo e whamalo, mo e tau teke, mo e tau popo, e tau whana wainga, a mana ki ngā whahoko e ngā wainga i e kamata i he wikeni. Kei kei, oku ate vi mo tala mono, mo e off, mo e tau rotu ki e tau whana wainga, ko ki mui e fo i mo e mālohi, ka kumumua e tau ofa, mo tau fie fie, mo tau honga ia, e nau fie tala honau tonga. Mau inga, au pita pita, pa kai ki ngalo e te tau tō. Tau monu at, ke mō mao hawa inga hā, wa inga fie fie, fa haro mamata, pea i he kamata i hui keni. Kai kai, a te pēn fau mālo ki nau tōru kotoa pēn, i ngalo o pē, tau te pito ki Amerika, mo ki nau tōru mama o taha, honga api tō mō kau mai kera po kama te ika nā tō kutō pē me loto no silana a sleren po fefe feitu a te mā o whalahi au pito ke mō tō a te whamana te pē mā ko ngālo e maka tonga rewa o ku mau ki poaki i he wike kaha u o ku kai ke lawa e whatongea e tau polo kama i he pulelulu kau tu pē me ngai wholau mo ua ka kotui pē nā lawa pē e Filippo Motlalo pa hoko te fanki hiva ta pune pro kama e hui ka hau ten ta tau pe te fa fe pe pe ta te foki hau mai o si o hui ka hau hui ke koe ta te foki mai pe ki he se tu ta tau mo ta pro kama ta tau faka toa te zuma ka malo pito e na o lahi o falahi et ka mo toko ta pe fa malo ta mo mia mai ka mo mia toa fatu
0: Malo. Iho, ko whamalo atu e hui na, eh? Pea ko atupe fasiko ni mate mātonga mo e tau pōpou, tau whanongo, tau pōpō, ke tau timi, a te whasiko ni pia maa ki nau tōru kotoa, pia pia whoki ki a ki mōtoro e kau pōpō, ko e mate mātonga ni tau ange maa e tau whanau, ke whafofonga i tau tōru, i whiau hiko ni pa maa mani i kamata i he toko naki, pia osi pa tau toki maa vai, maa lo.
1: Maa lo.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Ki fi ana te fa fele ya ti a Samoa lo te pu mai mau te malau ni tu na ta lo fa lava ma lo se i fo mau ma langi ma. Usi mai lo fa fo ngi telefoni o le stofis fo lima o ke to polo fa lo fu lo no. Ale lima te lo tasi pi ai ya o te roa. Fa mele fa mitala upu fa polo kiki o James no kise. O fai pule i tala nuanga faa salalau lau tele, wa matua faa i tete. Mai le se lo tu tele, e faa mitala ia na atu fai nga faa vai. Na a wai pati la iti li tala nuanga vai nga faa upfai SS le TV ni usi la ili po na nafi, ma faa upopole malo si fau, le la atu tau wanga palota. Fai mai no kise, e sili atu vae ngai mana o mia i tangati palota, na ilo le na o faa ta alofa ma polo misi faa lele mole fai nga palota. Pa mele sui ta ita ole leipa ya Kamel Sepuloni, o lo o maua le ta ita ole pati ya Chris Hipkins, le lango lango e mana umia ele atunuu a toa e sui ele malo. E lua sulu faa so a ole iyo ole aso ole palota, wa tutusa ole ta ita ole pati ya Chris Hipkins, ma Christopher Luxon ole National, ole pale mia e silo na fia fia ya ele palota ale One News Variant, na faa sa lawina ele po na nafi. Walwos full pasen ne le afa ita ita u mai lua no si itia Hipkins ile lua ai le vai aso tolwai no wa mai a le fela fela fo inga ta ita ile TV in New Zealand ile aso lua tolwai fa mai se poloni o manatu na la to mo le ta wanga pa lota o matua lo fituina E musul sa Italian National Party a Christopher Luxon e whaalango lango le Opportunity Party po o se avanoa, po o se o se avanoa e ngāri rua whaatatiai ma ila atou le mālo. O le pānota le One News Variant a nafi na mawaya le Opportunity le valu pasene ma le isi ila tūlanga i filifili ele mālo o le aso so oain. Fitu tesi malelua le faa teleina atu o tangata Pasifika yono tau fia i falema i New Zealand, ona ole bronchi ectasis. Pe a faa tu sa isi tangata New Zealand ele on tangata Pasifika, tu saima teli potifou ale Cardiac and Respiratory Foundation New Zealand. Fai meye to otasi male to onu tangata ki wia a fia i faa mai ole sela, pe tu se male iwe se lau limas fulu afe tangata, ma ua nakle si iti o fai numere i tau sanga o tea. Fai mele pule si leo le foundation si a leti tia Harding, oni fai numere ma tau tia nei, mai mana o mia ona fai yeise faa ta tau. Wa ave ele vala au le malo, ia faa tu peina le tui pui pui o le RSV mo tamaiti, Le sanga faa le leia o le tau singa le seifu malore ina i fale, ma lango lango le awa o ina o nuu maori ma le Pasifika. O loo faa mahalo sia le faipule o le Green Party a teia na utu yono, le su esu eina atili o le faa unga ene o le atumai faa pitoa po le AI, Artificial Intelligence in New Zealand. Pa mele Green Party, o le ala atou faa tontonuina le atamai faa pitoa AI, na ia faa so atu lo na o ngai tangata New Zealand, ai le na o company te konorosi o lo o faa ngai oia, pe a filifilia ili fai ngai palota. Na faa alia le taite ilangolango le party ya Chloe Swarbrick, e te tau o nangalue le AI mo tangata ma le paneta, ma ila atou te le ngalulue mo le AI. Pa mai tu yono, lo oto oto ina ni pui pui ngai te tau na mafau fo yele malo pe a faa o ngā le AI. Ma le tala faa iu? O le si itia mawalunga le tau o le soi fuanga ma le tau o oloa ma le le nga fatia o fale o ni mata upu vevela ia sa faa mamafaina i finaunga a pati la iti le aso nafi. O faa iloa mai le taite o le act party ya David Simoa o le tau ngata tele o tutongi o fale wa ati le no fa popo ile tau le so ifuanga mo le tele o ainga ma wa ia lango lango ina le fa iu ngale national ia awa ne ifa ala wilo ina ni la fonga fau. Sa mo telefona o le ne yaso manu tele ina lau tapu ainga inga pula i Maria Makelita tuu so ifua.
0: Pacific people together.

0: with Tofinga and Ina. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Marola mare a wiki pe malo le re tonga ko tope ko fripo motulala mo ngongo a ho tu opulelu ko ni ho fulmani ma o katopa wa fe wa no o ku fa fe uia e talavo o nemo ui aki a no tau kapo i ko ia ka venga ki malu ai a takai tau te fito mo i wesia ko e me heliriu o ku hoko ki he ea ko e tokotaha ko ni ko nere kalolo kurikus lo tonga e whakataha e kau kanti teiti filifare area i mangere he a monite na e ke ai ne reia ke ngai pati pe te nau popo i e ngai proseki ko ia ki ono whaka a o ngai o i ngai iwi pe paua ko ia o gulawa ke whaka fo ou ka e tuku a mo whaka si isi i ono whaka a o ngai a e ngai iwi hange ko i malala lolo mo pensini a e o ku tāna ki atu ki ono maumau i ko ia a o tau ātakai na pe kalolo kurikos o ku ai e ngai whamiri toko lahi a heni me pasiki pe a ko e nau mo ui ke toko ni ki he pasiki Nane pehe koe mea lahi a ririu ai ea. Pea tene wesia ai mo ui ai tau tupu moho nau kaha u. Ka koe ha a e nau tari. I e tau tipeiti ta tau bai pe foki. Nae mahino mai ai e fatongia koia o e kingmaker. Pe koe toko taha koia, pe koe whahai, ten hanga o oange a ikuna ki he whahai national, pe koe whahai leipa, o hange koia nai hoko i he whiri wha mui mui. Koe pāti fo au koe ni koe, opportunity party, ko nau kamata ke asimai a nau manakoa, pe ngari ngari te nau hoko koe kingmaker ki he whiri ka hoko. I he tau te peiti koe ni a kautaki o whangi pāti i ki, na e kau e tuku hauia e ngai kaveinga wha māwhana mō whaverevela. I he talanoa koe nei whai. Koe e taki koe ia me opportunity party nga ne malu i ia a ene whotu. Ke toi kamata fo o pe koe reset. Pe o angi ha whainga maari e fo o ki he toko taha kotoa pe. A kia pa anga e tolungi au fitu noa koe vahenga whaka wike. Na e whotu he taki ia o e party Māori, Rāwiri Waititi o poupou ke whotu koe ni. Ko ena wakai e aonga ia ki he toko taha kotoa pe. Ka ko Winston Peters na e toki huuma e ia o ne nafu e ia a ongo party koe ni. Mō ngā hi, ko uhi he koe wawetaha eni ki he bankrupt pe koe osia pa anga koe ia ai pure anga o ka whakahoko a ena whakaukau. O ku whenga ai toko ni taki koe ia o i whai leipa ke whakatontonu a ngahi tuku waki koe o kwhai e he whai national i he nau kawe i ngā campaigni o kwhakarere. O nau taku ai o pehe o kai ke omi he whai national ia a whakalahi o e tuku hau ka o ku iai ai whakalahi tuku hau ia e hiva ai whai leipa o ku toitoi mai. Nei pehe e Carmel, koe fwoi whakanaa whala kovi e nia ai whae national, pea au ne whakangari kovi i kinau tolu. I he taim tatau pe foki ko tu mai pe mo Winston P. Teisia, ke ne nafu e ia pe mo fotu e whae national ki he nau kaveinga ngā aue koe ki muri. O ku nau fotu, ke tu tu usi ai pa anga koe o ku awe ki he ngahi whonua muri o tokoni. Pe o pehe e Winston nia o ku ngari vale, pe a hange haki i reka ai o ku kei ki rako ako heka paskala ai whainga ngā aue o ku nau whai. Ko e fotu e whae national ke ta ofi e whapa anga ia koe ni, ka e o atu e ke tokoni ki Ukraine, ka e whakaha Alfi ai pa anga tokua e ua ngeau tolu walu miliona he tau. Na pe Winston Peters, whatolo ua pe ai whae national pe a moe act na i kai whai e nau homueka ke nau ilo ke mea u nau whai tutu ni ki ai. I a whatotolo na e whai e New Zealand Food Network, na pe ai e CEO ia Gavin Finlay, ko e toko ono, i e toko hongo fulu ko toa pe na nau wha eke eke, o ku mahino mai me ai ai nau whainga tā ia mo e whea mokaki i e whakakakato o me kai ki he nofo whaka aho. I he taim tatau foki nei mahino ki he kaufa eke eke ia a e nau whaingata ia ke kore pe rea ki hataha whekau aki mo e nau toa nou nou. Nei pe e hataki ngā au e ia o kai ke nau wau na tōu ki he ngai whamiri ko ia o kuiviri e nau fie mau ko uhi ko e nau tae fika kapa mai ko e ne ui koe ki he pure anga ke nau tokoni mai whakapa anga ko uhi ka e lava e ngai whamiri ko e ni o mau ha mea tokoni ko ia o whakamu ui ki whamiri. Nei pehe e Gavin Finlay ko e toko lahi ngai whamiri ia o fusimu omo whakapaanga pea o kui kailato a fie mao whaka aho ia he kui ai e fie mao ki he mea kai ua e fie mao ki totongi ako fie mao ki he whefononga ak mo ngai whatongia ki he kehe o kawai mo e totongi pensini o ku whakatuputupulangi hono totongi o ku tuku aki i e Amerika Asiaina o pehe o ku nau poupou ki ha ngahi saipa attack o e Pasifiki na e tuku mai foki a e tuku aki ia ko e ni e he whamatala me he embassy ko e a Amerika o ku tuu i suwa. Na pehe whamatala ko e ni me he embassy ko hofi saipa ko eni o fatu tamaki pe o ne fra ma o popo ko siaina o na fra mana mana i ai malu mo e ha o koia ai nofo ai kakai ta defito e ta fa ki fa computer kana tari e empasia ko e siaina ko e inusila o na pe ki na to luia ko nga hitala hala eni o tu fa holo e america pe o ko hoko hoko a ene to to tuku mai o na fo papa o tau mu a pe america ia ke fa ka kovi ai va o siaina mo fangi fonua ke kehe o mamani fa o si be me sipoti ko kamata a campaign ko ia a papua new guinea ke na ka watu ki he fe au hi ko ia o e va in a rapulu li ki he ta uni o ia ia team ia da mike fifine we go orchids pe o kuna i he pool b pe te na fe ta ula ki mo team ia france i mosby e mui mui atu ai foki pe mo team ko ta mike tangata a e kumu te na fe ta ula ki na to luia mo le panoni i he pool a ko fotu tu foki ke na host pe te na fralere a e fe au hi ia i mosby ki mu ai e pe na to ki foki mai ki Wulong Kong o kawatu ki he takai fra osi ko ia o e fe au hi ko e ngata anga peia e ngongo ku ala ma mai ki he aho koe ni fatawange ke mumaha o le reiko au flipa mudularo tu au fatu
0: All New Island Time with Tofinga and Ina only on 531 PI